mi o yara ija gugogo laye fe ni ti yere ba si ija to omo ologo Jacob fi oruja oruko re yi pada Israel ko nla akoko ti e na re ma bo lagege stadium eto akasi adura iso oru fun gugu aye iwo o se nri omo ologo ti seru ori ade ti sagbe ta iru pada waye ri tori re ni ko le papata lo wesu oru ija le woli e si kayo lugboyo ladeji general evangelist CS lovasi lolorun fi si ayo ira si gbogbo aye omo ologo ma je ki onko onko die lowo Thursday October 1st moju fun isoru alagbara ago mewa le agege stadium leko kenda lolorin emi fun itoni 08033932654 gbogbo eniyan pa lowo esu loruko Jesus.

0: Oyinbo Onimo Gigun. Jaja wepe Arabola Ahmed ni won won ti gbe ade bayi. Lati pe won bo mo Nigeria so lo jo kini osu kewa odun ta wa iba se lododun. Elejeyo lati office e doja ko we agba ijoba apapo re wa Nigeria na jale ko ton ti jale so so si awon niwe lanode yi. Gege ase jade on ijoba apapo won ni won ti se ifilole awon igbo kan. E to pe ni igbo ti o je a igbo alarimo fun gbogbo awon ti o je ile ise akojoba. E to pa gan ni o se eto ile to je mo ti ayeye na. Igbo agbe ko won ni akowe ijoba apapo re wa Nigeria joja akume ni won se alaga won. Nigbo leyin ti won se ifilole igbo na tan alagba akume e to pe gan soju won na akowe agba ile akowe agba ni ile ise ohun to so nipa oro oselu Bekiare Debo Warrens. And also ni mo pe se ri ijogun to dun yi won ni jelenke na la se o a ni to je pe ogun ani owo lo tori pe Nigeria o fi be ni owo won ni iwo yo Nigeria ni anfani lati pe popo ifaraji awon ti won je awon to da Nigeria pe ko won ti se akin lori iwa Nigeria lati bo la fun lati mo ri fi iyateye ohun won ni ijogun to dun yi won ni yo tun fun mo Nigeria anfani lati pe ka won lo soro nipa idasi lori bi Nigeria bi o se tun lo si waju ati pe bo je pe a mo ya awon ti won je awon no wa lowo ni orilede wa Nigeria opo ni won so sugbon won ni anish alariwo bonkele na lase e no gbo iwe ohun sare punch like e bari
1: yo ti o ti sare ti mo la ro ti tele sare ke ga ro tun gbo igbo se ti mi mi obi ni o je ke mi o to koja lo si ipile na ti apapa jo ni ni le won le te ro ogun ko leko lori sele la jo ko so yi kan na te ko ro pe o dauda se o lo jo pupo loro lanode ni se ri awon eso abo are ni ta ko ni abo olu ta ko si fi bi invest ni le wa nje je ro pe ati mo le te ko na ni kale te ko awon si pe ato won ni be ba gba pe o lo bi eyan meri lọgbọ to pe o ti dagbere faye lori ni pe awa kusa lona eto ni ipile Niger are le won je aso gbara be tinubu won boko je si faje pe ko do so to toro yi ko do je oga agba fun civil defense ni ipile Niger won ni ko lo roko o fi pe ni gbere wakati meri lo gbara pe ti sa gbe kale ni ipile Niger o lori tele a feru e mo ni rede wa Nigeria o lo won kan ku le ara ko yo je bi dauda shehu to je okan ara won to je pe olohun ko yo oju we ti saturday tribune ba ko lo saturday and the national health and

0: pe oselo ile wa Nigeria e a je akara sake ma ka se atugbe kale kini kini to sele won ni kokun ju bi osu meta won ta wonu arin gbogbo ibo apapo ile wa Nigeria ton jo ibe gbojo o na ni o ma ni omo Nigeria wa se won bo de ba de bi eru aba agba na ti o ta gba ton to ba de bi eru asijigi won lo ro nipa awon ti won je janu ko oloselu ni o won ni won tin foju je ko won gbodi kan won ni iko lotun ihale mo le loloji ati ma hale mo to je gbosho latako mi ma da awon bi ton ba tin ko se polongoru won ni iyun lo ma da ni po tun gbodi kan bayi o won ta ba si gba o le wa Nigeria ni opolopo otan lori pe ka ma se rogode oselu be la gba oselu alagbada alakoko won ni orisirisi gbole lo sele e ti to mu ki ijoba olongo gba joba lodun 1966 won ni oselu ele no nko won ni opolopo aibale na lo tun waye e to mu ki ologun gan pa joba lodun 1983 won ni lati odun 1999 ati wa bo si ijoba ile ita waye won ni ohun gbogbo lo mero sugbon lopolopo awon eto idibo je pe ati ma ri awon ihale mo ni awon ikolu ni iduku ko mo ni iduku ko laja won lo sele kan lo ma sele ni agbo oselu won ni bayi pada be ni pe ti odun ife lapope die ni pe won gbodo ri awon ti won je alata won ipologo mi kan ikolu ni won ni bayi opolopo awon eyan lo je pe won wa nu iberujo awon eyan si soro laaro yi eh ojise oluwa kan to ko nje ajoko won gbe ikilo kale fa awon oloselu won ni e sora awon oloselu e ma su wa ko gbogbo awon ta jo mo Nigeria run lo je pe alopolo asin logbon lori eyan wa ni po oselu le nse oselu ki se ko baya nikan legbon o e ma fi tu e ma ro tu wa na e ma ro mo yin be ni ai honorable president awon soro won ni a ni ju pa jesus le fun awon kan to je pe won won darugun sile abi won se onibo orogode ka ma won agbodo jo wi pere kan pe won ni beni alagbo chogu anan soro ibi ti abatin soro nipa ipolongo omo Nigeria opodo ma gbojege won opodo won fe polongo kile to wa je pe fe ma ko iberu bojo bo omo Nigeria ka so pe ta ba so nipa oselu pa pa jile ijoba alagbada ijoba wa ara wa alagba esile gbogbo eyan lati ma polongo won ta won ti won je ojaduku to je pe won da ipolongo won ni ko ye ko ri be o gbogbo ijaduku e sora o e na gbo iwe iwe sa re ba la roju iwe meji ototo ko da oju iwe meta ototo o na no fi ko iroyin
1: ko re se bo le re je ko nte se wa de to lo ni oselu oselu wa ni to ipolongo fun idibo ogbode kan gani ade wa wa le de mi to mo yo sinu ogbo oselu PDP o egbe labrela nise laaro ti to lo loju awo lawo fun gbobe papa jo fe kun joba po fun ti keja federal constituency on bi yakup ko ni gbe gada alejo oni ipolongo idibo fe ogbo oselu PDP bi pe o ti gbode kan kebe ade to tari sita le office fun ti iroyin antori uwo ogbaramuko NB la gbo pe oje olori fun ologun ati ogun ati muda fun egbe oselu PDP oni e debo duro oni awon ipinu fun egbe oselu PDP lati oluwa to bi adewumi to je ipo ona wa nkale to ko yo yo wa niwaju lai gbagbe igi fun awon odo fun awon asaja awon odo egbe oselu PDP to je bi ogagba ye gora omo adedeje ba to to je igba keje ogagba to won ti awon eto kan lori po ojo kan e lo se ta wi ko ma je bi akowe adewu je ko mo fun akọrin gbogbo ẹgbẹ oselu PDP foju sọ awọn fute to mo ti awọn ọdọ ati to mo ti riri se obero bi pe lo ma je olori fute kan si reni communication abale to mo ti media fun ẹgbẹ oselu PDP won ni foju sọ awọn ni gbogbo ese kuku bi pe ipolongo awọn odibo awọn yo debe ati ọgbọ ati itọpin kilomita ọjọ kan ati ikan si reni eto mo ti eto awọn obero ati awọn ọdọ indibo ati arewa community engagement ati eto mo to fide gbogbo lo je pe ko papọ won ni award mewo ototo te pe awọn alaga PDP world ni pe lo wa ni kale fun ti ipolongo lo ni ko ojo kan bi pe won sise papo lati bi pe egbe oselu PDP o fun loke lala pelu agba lagba lati ari to won ti awon to fe jije fun oko kan nile igbimo asofin fun ti to won ti keja wa ati keji lai gbagbo re gbogbo le yuzu o le bi sti re pe wa nkale egbe oselu PDP won ya ti gbe igbese lori ipolongo pe ogo de kan lo sadre so le pe e ti de ka laaro ti to ni pe ko mo lugbo oselu orede wa Nigeria
0: o lo wa ro nte si wa gbo so wa no we is vanguard laaro yi won ni beru ba ko ri to ko ji ka oni bi kan agbe ka nje je won pe idaje ile ejo giga ni ote egbe osele NDC lo ejo ko te lorun lo iroyin ayo wa jade fun ile ejo ko fun egbe osele sa re gba ti ile ejo ko te lorun ti won da wi pe idaje ti ile ejo ga daun ko ku de ka to nnu idaje ototo lati oda adaje meta e to pe adaje meji se gbe leyin NDC si adaje ko so di mo ile ejo ga ile to nbe ni lu lokoja ti won da lojo si na la won faramo ki won to nsele won ni nse ni won so di mo pe ko yo ko egbe oselu ko yo ko ninu ate o le ni won ori tete wale to ejo ngba ti won gbe lo si ile ejo ga so do ko pe ta ba wo dada NDC ori tete wale Nigeria ye Nigeria won pe ko yo ko gbe egbe oselu wa Nigeria ejo ni o te NDC lona ba ba ile mi lorun lo ngba ti awon adajo won ma adajo lana ode yi won ni

0: okoru ero n tese wajibo fm na lawara 2.9 eh ore mi ibadan ani baba n kore loko la ki se pa ti won se ye si wo ka ba leri e koko tabi ikeji ko nbe ni be le mi asi mara baba mi lokun so pe acheche ya le bi ten ki kun ni ri kodo to yipo
1: afere
0: we je che ya ya pe ro ilo para ya na lagba la ro yi pe awon kan ma nta ko so ba ti gba ka ka ri loko la inu ki ta ba dun we ma wa ka mu nu gbogbo eyan to ri olorun ba lugo ya ka lati ma mu nu awon eyan dun inu gbogbo oni baje la se mari arabirin kan ma ni o Fatima Jibril o ma gbe oko re lo sile oko re tele ni ki se oko re tin be lodo re lowo oko re tele ni to ko je Muhammad Mahmud o gbe lo sile ejo Sharia ele to bi kale si Magajingeri ni Kaduna ni ipinle Kaduna o ni nkan to nfe to ntori egbe oko won wa ni oko yi ki toju omo pe o bi omo nkan fun o ni nkan to nsi fa o na ni pe ki ile ejo ba n pase fun ko ma fun o ni 1,250 na personal lo soso lati ma gbo bukata omo na eni ti o je agbejoro aba en to je agbejoro en to je agbejoro pe Fatima yi ni Abaka Jibril won so jimo fun le ejo pe ise ri oko arabirin yi bi pe won ti ko ara si osu kini to je pe nigba yen omo odun meji ni omo yen je to mo omo yi si wa ni odo ya re lati gba ti omo ti wa ya re oko yi ko ya si omo yi o ko toju re ko fun ya omo lowo ko gbo bukata kan lo arabirin yi bi pe won ti ko ara sile nu osu kini nigba yen omo odun meji na ni omo yen je tomo yi si wa ni odo ya re lati gba ti omo ti wa lodo ya re oko yi ati omo yi o ko toju re ko fun ya omo lowo ko gbo bukata kan lori omo ni ba wan so di mo pe awon si fe ki omo na si ma wa lowo iya yen o pe bi omo ba ti wa ni owo iya iya o le ma moju ra sugbon gbodo ma soju ise re ile owo ile eko mu ogbodo ma mu to ilera re ogbodo ma goda bo mo nse ma ma je ti o ma mu ogbodo ma mu to dada o ti e n to wa je agbejoro ti oko ya ogun ati oko ya re iyen Mahmud Ibrahim o so di mo pe e wo o wo ni le lanfani ati ma san 1,250 naira lo soso ati na lowo osu e lo gan nu ni to ba je pe 50,000 yo ma ja bo lapo un tori ko n fe toju omo kan awon omo to ku nko tori de yi ohun mama lanfani ati ma san 1,250,000 naira adajo ile ejo na la mu awuya sewu o ni mo yawo oro lo sewu a gba bo ni gba iwo yawo so di mo pe mi o le gba o mi o le gba o ah adiko ma san 50,000 naira pe idaji lo wa fi ma mi o le gba o adajo an to ma o ba de be a tun ti pe at se bo re da a wo lo to a wo lo si wo si ra won to ba de ojo kejilogun osu kesun e pada wa a ti mo ase lori igbejo ohun e do gbe iwe irin sir the tribune la re be letiri
1: o ko lo le se bo na fe na lo je pe te si wa du ma pe yo pa wa ni ilu ibadan ni ipinle oyo ile ejo kokokoko ka grade a customary court to je pe wa ni ma pe ni ilu ibadan ni ipinle oyo je si ta o ke bo na si n bere fun ejo na ni oro ro fun yo ki lo se le la lo de
0: ko si ile ejo ko si customary court lo ki ogun
1: awo
0: o gbe ni ala kokoko ya be ti ibadan
1: yo ko wo re to lo ba la fori de abiri mo wa mo lo gbe oko re ka re lo gbe lo sile ejo ko ni gbogbo igba ja ni sa ojuse to ko se wi pe ko se o ti awon ba ro nje ni bayi ohun atoko ohun lo je pa awon oda wo to je pe fi lo ra oja owo to gbe yo ju ti oko lo o si gba gbogbo e gbogbo e atawa sa ti la le ko to mo je oju oru to je pe owo ro si to nkan o ni gbogbo gba so

kata re apu ko ko ka tu ba ka wir bata re apu ko ko ka obi ati alagba to pataki julo eyin odo omo ilewe students to bawo lo se ma aduto ko je chartered accountant ile ise to fe pe orile de Nigeria NNPC tabi ti aladani chevron awon ile ise lala to se nkan mere mere orile de yi o wa to right path professionals limited fun awon isuro ta mo si chartered accountant awon ni wa fun bawadi o le je accountant yo ko lo tete ise o amo chartered accountant ise lo wa won ko ba fe tete yara ko leko ko le ba tete akankan ko ma fe osofu ko ma ma sku osofu tete ko ona to to part professionals ile idoko to ma kono ba ti di chartered accountant ni be ni ayi an accountant amo o ti gbe ejate fun eko to yan layo lati ko lati di chartered accountant akoko be igbe ojo lekeji o takiti tori pe o mona ta n to ni expert professionals awon ti olohun ti lu won lati ko ti won de shatter won ti le ni egberun maru over 5000 shattered accountants ijo jo mo ko odun ko abo you become a shattered accountant ije pataki to fi rorun fun won awon oluko ti won gba sile eyi to po ju ninu won ti won le ni ogbo to po awon yo won je awon to je ko ka ni won kese jari ngba to wa se le ti la lage bi shattered accountant won ti alajo so oro lati ma wa ko awon eyan mi a won to je yen bi o ti ko fe lomi je won ta won le mo won bu won tori pelu ju ki ko se ni ti eni magbagbe awon ko won ni gbagbo pe mo de ba ti wa so bi awon ko loye nipa ko osuro won a ko bi eni ti o mo pa account ara lati bere pepe ko ni ba mo ni awon ko won aten to da ile we won ti se iwe je publish materials meaning their authors won ko won fun awon ile iwe gan de bi pe eyi ti won ti ko ile iwe ati ti won ko ninu iwe meje je ba kapo ko si ni e ko soso won ti tin mo ma fi mo aka ni yàtọ̀ sí pé wọ́n lára lé ìwé tó kọ̀yàn ní ẹ̀kan tó lóye jù pẹ̀lú good product láti lé ẹ̀kọ́ wọn káàkiri orílẹ̀-èdè nàìjíríà wọ́n ní building tiwọn wọ́n tún ní ilé ìgbé hostel facilities lp 081-455-60729 tàbí 080-396-8431 080-93-96-84-31 o ba di shattered accountant bo mo do meka di logun tori awon eyan 2 years 17 years 18 years won ti ma shatter lodo won 20 years wa shatter gara re pete to jade ni right path professionals wa wa lo won pe ko ti buru du fun pele ori e lati lo gba jabu ko kawe si waju si o ki se accountant ti se course ni ile iwe giga eyin na le wa shattered accountant pe ti ye ba pa do to ba je course to sumo accounting wa to become shattered accountant ko ni se pelu ojo ori ara ara tori won ma bere pelu kini eto isiro what is accounting se ni pe elementary level ni pepe ni won ti bere pelu to tun so pe ibi pelebe bayi lati mo ele nje owo to ba di le sun jalo eyin obi atalagba to e mo je ko mo yin mo rin ka ti e je ko wa si right path professionals ko wa apply lati di chartered accountant ti eri kete to ba ti di odun ko abo to se a ma fun ni eri kan certificate 80 iyen laso o ma fun ni anfani.

o se ma gbaparo to tari daraya to ala bi ele ti o fe kuku mo ti ma temi mo ma je dada ni eru to eko ke lojo po ko sere sa e je ki bere papapa nitori pe lori pe ko si asiko lo te awon to se akoso ere daraya nfm man soro won le suru to

0: loni loni ko ni dola tiktok osime ko ni lafani lati ko se won se tita source paul to fe gba galatasaray lalejo fun idi bi keje ko ti e ni di an yo je guguru guguru ti ko la je oni lojo kerin ninu osu kesa ta wa yi sugba awon nff awon to se ako ere dara yo de ni nigeria won ni lo to le lafani lati ko pa ninu loni sugba sa gbogbo to ba gba la fun ki tiktok sime tori yo ni laarin obe bi obe oba ni yo ko ni dun se ri bi dije atan na papapa to se wi pe ta lo doju ko madagascar le madagascar a gba madagascar lalejo ni goswood apobio ni
1: apobio
0: apobio se ni ojo kedogbon osu ta wa yi ojo kokande logbon on the 20 a doju gbe bisau gine bisau la bafa nje je ma be gbo eya ti gbo se yi olofe jana lo ma dabi eni pe ni won kale lati diboyan leyin ti are ana to nse akoso ere idaraya na lowo lo tele tele ri iyen ibrahim musa gusu to ti binu ko sise latari ide kan tabi keje national sport commission mama soro won ni seri ibo to ye ko waye lati yan are toton me tori ifa to ba da owo to ba da fanu owo na lati ko koni sese mo nitori fifa te o ti wa o ti lo won ti so yi mo de ti so abayo fun itesiwaju to gbodo ba orilede nigeria ni ere daraya ibrahim gafaru ma binu moto fabric of sports won ma so fun castina e si fi e fo yo ka ho mu seri e to je akona gba ko castina tele e to ruko re to nje toni tope blues won ni seri e ta papa nigba ti an ti enike lo san 28 million na latari owo te je I say be nitori ile ejo ti da ile be be assumption
1: o da lori papa pod fm na la wa 929 kin to lo si odo agba bolu omo lede england ti gbogbo eyan lero wi pe ohun ni o gba ami eye balloon d'or o kojo ohun o sese kojo ohun lo ma de ade na se ohun lo ma de omo odun meta de ni ogbon 33 year old n gbe wi pe o sese should kane claim the gold is

computer tabi oku mo o ka iwe pupo tabi oku ka pupo rara Pips Arcade Forex Academy yo ran lowo lati di oloro pelu answer to wa lowo re yen bi oko ko baje ilaki ko ile ise Pips Forex Academy ti se agbekale idanileko nla kan ni ipin Eko to je pe lori forex trading ni Nibi agba ile ise Pips Arcade Forex Academy fun ara re ati opo alileko miran yo ma fi iriri won ba gbogbo eniyan soro eniyan yo si ma bo ninu ogun aini koda ti iwo na yo abayo kuro ninu ipo ti o wa yi Nibi idanileko yi ni o ti ma ko yi bi e ti lo phone to wa lowo yi gangan yen lati ma pa owo pelu irorun bi e ti se le se karakata lori internet yin ki e je onise owo tabi onise osu ko di ise yin lowo rara onise owo bi iya eleja iya alata elepo bricklayer mechanic organizer ko dilo fun awon agbe to je pe won sise agbe ti won sowo won ma ta ere oko won to ti je pe yo ma mu owo sara wole fun won phone ti o wa lowo yin na le ma lo ofe ni idanileko yi ti o sumo si pe ko nilo e sanwo iwole rara abi e sanwo fun idanileko yi idagba si ohun ti a ko mo bi o ba ti mo ona lati lo ero ibanisoro re lati ma pawo wole o ti di lowo ta bo aniyan o Pips Arcade Forex Academy ki se Yahoo nitori ero oko elomiran ni wipe gbogbo ise lori internet GPT bi oku eni ba dani loju a fi gbari ni inu ma bo nibi idanileko yi ni Sunday ose yi gogo leta osun idanileko yi ma waye lori idanileko yi ti ma waye ni 73 Allen Avenue Ikeja lo ti ma waye ni ipinle Eko gbogbo eniyan ni idanileko yi wa fun o yala oni ise miran tabi oko ni iyawo ile baale ile omo ile iwe onise owo onise osu okunrin obinrin bi iwo ti kekoo jade ni ile eko to n wa ise mati mo majoko tetere o iwo naa ma bo lodo wa lati se idanileko yi lofe ni o idanileko nla ni o nitori iwon agba oje yoo wa nibe lati ma ba yin soro ofe idanileko yi pelu idanileko yi yoo waye Sunday ose yi gangan laago meta osan koda ofe ni pelu o ko ni owo iwole tabi owo idanileko lati wa sile iwo na te yes sori number yi yes ni ko send yes send yes sori number yi 08063422699 lekan si 08063422699 bi o ba le wa idanileko yi a o fi ona ho koda wa tun lo si ile pelu ida 30% owo to ma nilo lati bere oko re lesekese to ba dani loju ki ko se lenu eni idanileko ofe ti wa tun ri ona abayo lati bere ise lesekese ni Pips Arcade Forex Academy ni won gbe wa o ni 73 Allen Avenue Ikeja ni ipinle Eko bi o ba fe kopa ninu idanileko yi ti won na fe ku ninu oko si send yes latori phone re send text message yes so the number yi 08063422699 lekan si 08063422699 orire kede bala tetere oro to ba dani loju ki elenu eni lakoto ara Pips Arcade Forex Academy awon ni won ko ri wolu ti won ni ka ku ni pe ise ati osi ka wa ni odo loro ka yi ma se sadankata ti wa na ni gboro iwo na dara po mo wa ni seminar pa waye Pips Arcade Forex Academy den tu fun ni le kan si ko ma ba di pe bi n ba lo tan ko ma da ni ojo number yi ma pe si e send yes si number yi le kan na be ba ti send yes si logon bayi ni o da yin lohun number no re o 08063422699 08063422699 no ba joko to ba gbiyanju won na o ri pe ona ala fun e o ba ti sun o ma so si waju ni sugbon to ba ti sun o sun tetere niyan

0: won so di mimo lo na nda pada o ni esun te fi kan mi iran ni esun polongo ibo la so ni eton lesi fi se abusi won te gbe wa iwo gba lo nbe nbe be la won iko olupolongo ibo bi ti ati ri agbenuso wo ogbeni dede alake lo so di mo wi kiye e lo salaye be ti se nawo ohun iwa baje iwo esun ki kan yi e lo so pe se be be ba si se be ke yora yin ko ninu adaga to nbe nbe digba na le li ma polongo ibo iye owo nbe ninu weron yo wo today awon ile ise to gbe jade o nbe ninu weron eye loka ninu weroyin Saturday Tribune
1: inu ori Saturday Punch la aro iwo n taye bayi ka ma baye yi en to ba ki won orin to hun ma wa leyin gedengbe ni orilede Nigeria ma ba wa le gedengbe jeje me pen to je olori eto abo papa julo orilede wa Nigeria jagujagun ni orilede yen General Olufemi Oluyede won ma tin so diun won ni se ileise ologun an godo tewo gba imo ero asodo to ti won pe ni AI an godo tewo gba lati fi ki ise awon loju na ati koju idukoko esoro eto abo e te fe ma koju orilede Nigeria won ni papa gbogbo awon emero technology ti awon agba nla lo bayi awon fe fi ki ise awon leyin Oluyede won so ready nibi ipago kan to waye papa julo nibi iside awon ise akanse ile ise ologun e to waye ni ipinle Kaduna oni won tin so di mo ise ri gbogbo awon emero technology ti gbogbo awon agba nla aye lo bayi awon ti resin se danileko fun awon akose mose ologun lati pe awon na lo ki isoro eto abo to nkojo orilede wa Nigeria ko le di afiseyin ti fisho inu mero in Saturday Punch iroyin on be nbe la
0: inu we Saturday Tribune ati we in the nation lo wo to ni ri wa to so di mimo bi pe basiko ipolongo ibo ba ti de bayi e te ya re lowo en ti baba re je ngbese kaluko be si tu ase ara won jade kaluko be si defend ara won iro ni ko ri be bi apori pori mo po ya e won pare so itan bi ti le baba re ti wa ti ya re ti wa bi ipolongo ibo ba ti de kaluko be si so ti inu we ro lo wo to ni ri awon alamojuto iko eto iroyin ti ipolongo ibo gomina ni ipinle ogun iye senator Roman Adeola Yayi ni won tin so duro pe iroyin kan to je jade ti awon kan fi esun kan yayi wi pe egbelemu kowo kan to won bi bionu lona igba o le adota 250 billion naira ko jade ni bi eto suna to jomo ti ijoba apapo won si na bo lati fi se ise lapo ara won awon egbe na ti won fi esun Solomon senator Solomon Adeola Yayi ni won so wi pe koda won ti gbe iru ranse lo si Ado ajo ICPC ti won si si sori ero ayelujara sugbon alaga idimo ipolongo ibo iyen ogbeni Kayode Odunaro to je alamojuto eto iroyin re apejuwe ifesun kan un ege bi eyi ti o se lodo awon oloselu dabaru eto idibo eto n bo lona dedede ni ipinle Ogun ni pin Odunaro n so dimo fun awon oniroyin o ni elowo eto suna project national budget ile igbimo asofin agba e ri pe bo ti to ati bo se ni won se se ile igbimo asofin agba ti ile igbimo asofin kekere to fi dodo are bo sinubu ti won si fi buwolu fun idi eyin beyan ba je alaga igbimo to mojuto ko ye ki a ma fi esun kan lona ti o to ati ona ti ye ipoko ibi ko sowo eto suna bo ti se hun won ni rara o won ni akai moye awon pe ise akote si ti Solomon Adeola Yayi to bu jade lo awon ile ise ministry department atawon agency to to ati to ye to si fun kalu ni eto re wi pe ko gbe owo eto suna ko gbe si apo ara re o awon to ye ki won sowo fun ni won ti sowo fun lati je ki ise ilu ko ma te won ro awon eniyan ni pinle Ogun wi pe owo baba ajebu ni e da pada o gba awon esun to ba ti njo mo be e ma da pada ni pe ki so mo ipin Ekiti e ma da pada won ni gbogbo e fe ko gomina ni ipele Ogun ye wa loji wa o Adeola Yayi yo ma tes wa di ipolongo ibo re lati di gomina ni ipele Ogun lodun 2027 bo ji se wa o won to jade la ro e
1: opo ni o be royin tes waju la ro e bonde fe wa 92. na won ni ko luwa ma fi se ni aisan to gbogun ati si o ran bo lojo ni ko ma fi se wa o won ni pe agbara ojo so pe won ni le ma ni ugbodo gba fun lori aisan diphtheria to pe ona fun lo ti ma mu eyan nje je mo pe won ti bere so fun ni kaakiri ijo awon ijoba ibile ipinle ko bayi e je n koja lo sodo alaga ijoba ibile somolu ye honorable Abdulatif Ashimi nigba ti won ro gbogbo awon ile iwosan alapajuro ni awon ward awon committee ti won ti gbe kale ni awon ile iwosan je general hospital to wa ni ijoba ibile somolu won ni ko won ri pe won gba alaafia papajulo enikeni ti won ba ti ri pe o ni awon ifura kan lori aboya ona fun duni o lewu lati ri pe omi soke omi sile ti ona fun o dedewu o ni awon iba abi ko na fa ni atije ati gbo wa si lewo so ko tete iwa ni odula lapo fin sori lati te ma tu won bakan na ni won so fun awon bi atalagbato won ni se ri gbogbo awon eke ti won ko ma gba abere ajesara won ni

0: ati gbogbo omo egbe iselu APC lati sise takuntaku won ro won bi pe asuko ta wa yi ki won ko pa ninu dabasoke eto iselu eto lona dedede en to je state coordinator fun awon igbimo ipolongo na ogbeni tayo ainde e to je ti APC presidential campaign ka ogbeni tayo ainde pufalo o sapese sapojue akose adua na ge bi eyi ti awon nilo lati bere fun atona imoran olohun lori ipolongo nbo lona dedede adari yoyo fun gas movement for tinubu gmt agba bisi yusuf o pon sara o si awon adari esin ipa ti won ko ni abasoko orilede nigeria won lawon mo riri won sugbon ogboro dake ko ma tesiwaju adua ran orilede wa nigeria lowo atawon adije dupo eyi ti o lona dedede oju pese pelu awon adari esin kristeni osi ati ti ibile gbogbo olunbe nilu keja nibi akunse adura na
1: ni saturday punch laaro njoba ipinle delta won ma tin so ju mepe se ri ori eto oraje ati ro ni lagba ti awon se lore kore fun awon to je ipinle delta won lawon ni deyinbo lori opa pajulo lori ati je kaje ko ji pepo en to je alakoso fun eto ise ode ni ipon o ma so di mo nilu asaba nigba ti won siso loju awon ite epon ti se o won se ri ro ni lagba ati awon se fun awon eyan to lo sibi gba ni ward kokan ni awon ti musa logun papa julo awon ti bere ni se eto fun awon to lo sibi egbon lona ogorun kan ni awon wi e degbeta ni ipinle ohun won ni wa ni se ri awon oloko kekeke won ni awon oko yan won kere o lati pe awon se eto lati se atileyin fun eto oko won nigba ti en to je yara en to je alakoso fun ise ode ohun won ni bi gomina ipinle ebe bi o se se won ni gbogbo owo ti won tari jade yi o wa lati le je ki eto oro aje ipinle na ko le ma ji pepe si ninu reverend saturday punch riyan won wa be laaro
0: bi se la rika rika n baba arigun beniyan ba ti da eja kipo abeyan se re eja yin ipo se awon olugbe ijoba iboka aguda lcda labe isakoso alaga ijoba ibile ogbeni ogidan aziz owolabi o ma ti sosa o ti kosa ara o o ni awon eniyan ni ijoba ibile kuka aguda lcda won o le gbagbe dr tabafemi amzat layilaye tori ipa to n ko ninu idagbasoke eto iselu lekun awon omo riri re won ni itan nipa igbesi aye dr kadri obafemi amzat won lo ni itumo tori pe lati bere pepe debi ti de yi akikoju eniyan ni won eni to si ni iran ojo ola ni won ta ba so ri ifemise ifokansi aanu ise to yoranti won ni dr kadri obafemi amzat ohun ni ke mu tori pe ilese won ni won ti je akikoju eniyan ti won soro bi eni to ni iran ti run ti o sele ni ojo iwaju wa ni sugbon loni bi ayeye ojo bi won bo ti sede kan o ye ki won ma sami re kon si ma gbosubara bande fun ipako ninu idagbasoke ipinle eko eleyi lo jeyo lati enu ogbeni aziz ogidan owolabi to je alaga ijoba ibile kuka aguda to so pe awon ta won o ni kuka aguda lcda won ti gbaradi iko ibo ro ibo gba ibo ko fun dr kadri obamzat ni eto idibo si ko gomina eto n bo lona dedede
1: ka to lo laaro otun ni kemi na koja lo si ijoba ibile ejigbo lcda odo aare tawhid adebayo taiwo ti won je alaga abe won so di mi e pe pepe awon eto to je amuludun la won ti se ni ijoba ibile na papa re to rin lagba ti won pe ni mega empowerment program ni ijoba ibile ejigbo di laarin odun kan won te pepe laaro otun ni won ni lori ojuna ojuna ni awon ti se bako na ni won so di mi e pe eto re ni lagbara awon olore lati ma se fun awon olokowo kekeke awon olugbe ijoba ibile ejigbo won ni won tun se re ni lagbara ti won ti pe ero machine ti roso awon freezer awon cooking gas ati awon nkan ti awon ni daya lo ni organizer won pe fun won won ni gbogbo patapata awon se bi lati pe eto oju anu o wa fun awon olugbe ijoba ibile lcda opolopo awon eyan lo wa nibi apelo na te pe won se ni ijoba ejigbo lcda
0: ọpẹ ni fọlọrun to fun wa n taaro ọtọ lọwọ olóòtú wa
1: temitope ajayi
0: mẹmẹsọnà
1: olóòtú àgbà ni
0: gbẹngà
1: fatile
0: olugbẹngà
1: fatile kehe headmaster akinyisa
0: akinyugugu
1: àbáwá pẹ̀lú
0: kò iṣẹ́ takuntakun
1: ẹkùṣẹ́
0: action pọ̀ bí ogogo agbèfọ́tà àbùdàfà lóògọ́
1: ká tó máa lọ láàárọ̀ tó ní ọlọ́ni ilé wa lé o wàsíù sàlàwùdíìnì ọmọ tó mọ kọ́lọ́ ní ká máa kí láńlọ́ọ̀dù àwọn happy 78th birthday grandpa Folajimi Odeyemi baba Folarin baba Bolu oko Abosede won ni awon kin yo bi ododun ni saponruwe ododun le gugunjo ododun la o ma ri ni ninu olarin la tete ku ti se bale oro ni landlord awon mo riri yin won ni ijesa osere ni onile obi won ni awon kin yin daada e ko rire ojo lodun la ma ri yin lase idumare gugu ise lese bond fm an kin yin e ku toju omo wa eni wa
0: Abdul
1: Wasa
0: Odin
1: omo
0: ti la lo ti da.

0: Eki esi je lada mejeje pa lala yi aburu iye te ba tele awon majemita so so waju ni o iyan to mo to
1: nlo won ti wa jira ka kan ninu isha
0: so be te ta to ku te ba kini magrib ninu isha iyan na e ba ti salamu magrib ti pe o ti pe magrib o ti pe ni pe meji le ba won ton kini e kan dite e
1: meje yan wa fi wig bo original se bo ti bori na niyan
0: wig lilo yi ma fi runkun anabi sallallahu alaihi wasallam so pe ko daka ma se eyan mo leyin ni e ma se imi to deoni laana allah li wasilata wal mustawsila eti o firunkun irun aten to bayan firunkun en to firunkun en to bayan firunkun ati mustawsila aten ti won firunkun e bi mo en to lo ba dirun dirun se e ba mi fi wig bo irun mi anabi so so ko bi olorun ba ko ma de ba won imi to bude anabi o fe ka se ki se ada ohun ti awon yan fi nse ti won fi what you batin pe won fi deceive awon yan ni won fi da nkan ruma awon yan loju ni mi ti o ti gbugbe ti tan lo ko se anu wa ma la to gbugbe sori o to mara o ti gbugbe mara bayi ni wa ro ke boya omo ogun odun ogun odun ni o si tan wa je ni ko si ko ri be e tan je yin anabi sallallahu alaihi wasallam on le samina in shara wa e to ba tan wa je ka ma tan yan je so amo te ba ti a fi bogan e ti borun aso na ni ka fi bo ori wa wallahu a'lam
1: assalamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh na bara yusuf ki ni beere yi
0: alhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah idan si bere be yen ni pe eni ti o ba mo tin je sin a mo yen pe latojo to daye lo ti da esin tin se imatele tolorun oba atori anabi adam alayhi salatu wassalam lorun ba ti da olorun ba je ka mo imamo daju pe a'udhu billahi minash shaitani rajim wa la'anna fi kulli ummatin rasula an ibudu llah wajtanibut olo ba ni afiyin le lasan gbogbo ijoko kan be se wa awon ran kan iran mi ta ran awon ojise si awon ojise yen mo turu ni won ikan wa o lo ikan wa to fi adori anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kain awon ojise tri paye tin lo so pe o si kan be iran ni gbogbo nkan to ni ka lu ko won wa waye wa se oro olorun ba wa ni won wa ko kale fo ninu oro olorun ba subhanahu wa ta'ala olorun ba si je ka mo pe ki to de

0: mu tira mo ti wasiwaju
1: now
0: tira to wasiwaju azaburo ni o atawro ni o nabi musa ni o ali injili ni o ti sa nabi isa ni o gbogbo ran bayen o ko le wa wa fun won ama ko le won te lo pe ni interpolations I ma yi kan pada ti kan won lo ba ni amu bo se to yen ni qur'an ni o inna nahnu nazzalna dhikra wa nasu alquran kale wa inna hu lahafidhun asi ma so an je bo la yati albatil abru ni kal qur'ani ya ban beniye se wa gbogbo awon itan to wa yen o so fun wa pe ikankan awon ojise olohun ba parapata la nufariqu bayna ahad min rusulihi olohun ba ni ma sokun yan awon ojise mi awon ojise ti o ti wa gbogbo ton ba pe lesin o ma da kan nabi adam alayhi salatu wasalam gbogbo ton ba pe lesin o ma da kan nabi musa adaba ayin anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo awon nabi to ku o ma da ruko won no me do gbon olohun ba da ruko na alquran gbogbo anabi to wa so olohun ba je a ni ibasepo pelu gbogbo awon ojise to ti wa siwaju ani muhammad sallallahu alaihi wasallam ni asi gbagbo ninu won ni dan so sawon de se so fun na ngba to pe won se on gba re lojo kewa osu inu osu zul mu haram kilo tan gba on ojo ashura ta on gba ba ile se anabi awa gan leto sanabi yen ju yin lo tori pe tin tele la anabi sallallahu alaihi wasallam so ikakan gba anabi yen gbogbo to ba je tiyen bo se wa niyan a le so pe ataura won ji ko aya le injil won ji ko ninu ataura a le so be ikakan ni gbogbo awon oro lohun ba yin
2: assalamu alaikum wa alaikum assalam no problem ti lati am koko okay problem like him ka
3: ko ti

0: ọba Feledumare ọba to dale aye ato gbojule alapa akabi kabi okikiki mo laya ọba erijeje olori ki akinkitan oloruko ti oni pekun ajunilo abanise teni eni afeyinti eni afokante oluwa o agbalagba alagba to lagbon la alagbala igbala to fi agbade aye ko si ọba Edumare wa ba wa fọgbọn la re se toto ni ọlọgbọn la se nibi to fe olokiki ogo ọba to lagbara ju gbogbo eni o lagbara loju ara won kan soso alagba ti fe gbẹgbẹrun agbala seto igbala ebe loruko mi ọmọ Ọjẹtunde idiko leni le baba mi Bond FM 92.9 ni mo fi kale si ti mo tin da bi edun ti mo tin ro bi owe
1: Woroko ni won roko waraka waraka la nrada ledi da la nra gogo ide to ba doke tun asidokan adupe lowo olorun ba tun mu adokan lori eto re ni ti wa laaro tun ni e ka ro sa e ka ro ma e ka ro eyin ore gani atomo belo ayashiro ni ke fa pire te ma ba wa ka lo lori eto

to wa ni gboro tan wa yo to wa lowo e gbojun olode e tunje olale ko mo tunde abere gboro ti gun ni gbogbo ara agbara ojo ti ba nta to ti gboju de ni koja pa keke ma ti orule na newton meton ni koja firma sha line for de wa gbalagba nje mo de yomire yomire le mirin mo de wa wa ile aparu ni gbogba ti gba ile awon awo de me si de olopo lopo de lona fun ayi de omo ba sha le sha le bi en ke bara igoro de be ko ba tala ijaku jamu lo de lagun odoko kun ogun ijaku ja lo nudu noko idikudi lezo di baki baki babo ni pa ki tin se be nku wole se be se be ijaku e kojumo olode yi ayin olorun wa logo oba to se wa lo se to koja oba to wa lanfani ati ore ofe lati pa sori etu le ni olorun adupe o olorun adupe oba ti o pa leyin wa adupe o adupe lodo olorun oba a si ma yin olorun gbogbo idi ni pe lẹnu jẹjọ sẹni ọkọ mi ti gba bi afara koja ọpọ ojo ti rele ti famu eto kọle yọ se ti se mi mo ita se lọsẹ to koja ọlọrun pe o je opin eto fun adupe lọdọ ọlọrun ba orun kan le yan sun ti oyin sun mi mo elebe le ita ti sun bo lati jẹjọ sẹni sibe an sun layo an jilayo ọpọlọpọ ẹda lo je pe ajo sun lana bakan na won lanfani ati jisaye le ni titan ti de ba won ọlọrun ti o je ki si bayi mi pẹlu adupe o adupe o tori ojo kan le da wa ojo kan da lo ko sibo ti wu kori mo ko lohun bo loju eni ko se wa lele mi gigun tori eni edmare ba se ni ele mi gigun ni ma pe laye eni ti o dagba o le jo olubadan logbo logbo limi lala se oye badan ikini le meji eh afeni keni ti olohun ba je darugo ni ma je oba olubadan a ma yin olohun wa logo tori pe olohun wa pelu wa olohun o ti wa sile be ni eh ngbo ti e be ba darugo ju e lo ti ori oba so pe ojoba ko ni ijoba tori pe ori ti ojoba inu agboro de ni ti ma wa ori ti o lo ejigba wa le kinu agboro de ni ma bebe ti o lo mo sa aja aso ba ti ko na yiran inu agboro de ni ti wa ori ni ma sekun do loko ori buruku ki wu tu lu ayi da ese asire mo lona ko se to mori oloye lawojo la se ma so pe toko ta ma pe awon were mo tori pe ori ti ojoba lola eni kan mo eh bu si je na adupe lodo olorun oba o oba to se wa de ni oba ti ona wa lowo awon eyan tin dara po mo wa lori ero agboro kaye tiktok lori re ti wa le ni awa lori tiktok koda eh Mr Biggie won ti send heart me si mi ge bi ebun latori tiktok fun eto re ti wa dupe lowo yin pada na an tesi waju le ni a ma yin olorun wa logo ni oba lana oba le ni oba titi ayo oba tin pa oma tin ti wa le oba tin ran wa lowo oba to lagbara ju lori ohun gbogbo ti o si fi wa si la npa kankan adupe olorun alagbara julo adupe o pe ade ni adupe o pe alanfani ati mami atumi adupe o olorun a ma yin logo ni o baba alagbara julo e seun adupe o.

0: fun mi ni laji go arabirin e se ra aburo ororo ni ohun ti omo to wa ninu e ni temi o oro power oil ni mo nra papa julo won sese se apo pelebe power oil tutun to tobi ni ilopo meji ju eyi ti won ti se tele lo
1: apo pelebe ororo 90 ml ni power oil tutun 300 naira gbere ni owo re o si fani lapo ya
2: Sade ku si oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won bi abiti tun
3: mami
2: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana
3: yin hypo ke
2: beni awon kokoro efoju riki igbalero tori na lawa na se godo ma pe si abo lojojumo pelu hypo
4: ma gba fa awon kokoro efoju ri da bobo ile re pelu hypo
5: hypo
6: Igbimọ to ṣabojuto eto inawo ati alaale re FSRCC ati ajọṣepọ pẹlu ajọ to ṣakoso igbohun safẹfẹ NBC nlo anfani yi lati pe akiyesi ara ilu si kominu won nipa itọkale awọn to nṣowo iyalelowo lọna ibofinmu IFOs eyi to ṣakoba fun inigbẹkẹle ati iduroṣiṣẹ eka to ṣakoso eto owo nina nile yi awa n fi yi gba yin nimọran pe ke yera fun ibaṣepọ pẹlu eyikeyi ninu awọn ayedero ayanilowo yi e ṣe iwadi ipo ti iwe iforukọsilẹ iru ile iṣẹ bẹẹ wa lori awọn alatagba yi www.cbn.gov.ng www.nacom.gov.ng www.fancom.gov.ng www.sec.gov.ng www.fsrcc.gov.ng
7: Epe CBN sorry 0707-338-4828 SEC sorry 0209-462-1168 ati 0916-772-3240 Olukede FSRCC

0: yaleta o iroyin yaleta la mu wa fun yin lati le se bond fm 92.9 to kale si onigbongbo jare ikeja ipinle eko ebel ojetunde lo ni royin olori awon osise ni ipinle eko alagba bode agoro ti kesi wo gbo awon osise ijoba ipinle eko lati mu oro ere idaraya ni okunkundun oni sise ere idaraya dede le se alekun fun dida ara won ati se dede ni gbogbo igba alagba goro pe ipe yi nigba to nsiso loju ifagagbaga re daraya fa won olori osise ni papa isere Lagos State Rehabilitation Center Iseri Baga Eko oni won se agbekale re daraya yi fun anfani awon osise ijoba lati se re daraya lati simi ati lati ni ibasepo pelu awon akegbe won ni bi ise o tesiwaju pe ere daraya ma o mu irepo wa laarin awon osise jake jadu ipinle eko o ni oro ere daraya yi koja ere bolu afesegba nikan gege bi osise an kopa ninu ere daraya table tennis scribble chess tug of war tennis ati ayo olopon ijoba ipinle eko ti se ifilole ile agbara ina monomono tun kan fa awon omo ile eko girama lati se koriya fa awon akeko lojuna ati koju isoro ina monomono nigbati awon akeko yi ba ti bere sini loye ti won nigbati won ba ti bere sini loye ki won mo won se npa nkan po fun wiwa ina agbara ina monomono agbekale yi ta mo si Lagos Clean Energy Schools Innovation Challenge LCESIC 2026 ni ile ise agbara ati awon ohun alumoni ifilole ni keja Eko nigba to nsoro ni bi eto ohun alakoso fun ile ise agbara ati awon ohun alumoni ni ipinle Eko alagba Abiodun Ogunleye so pe eto na yo si oju awon akeko si ati ma keko ijile nipa ipese ina monamona ati iwadi ijile nipa imo science alagba Ogunleye so pe eyi yo je ki awon omo ilewe le ma doju ko isoro ina monamona bakan na ni akowe agba ile ise ohun onimo ero Ibilola Kasumu so wi pe won sagbe kale eto yi lati se iwuri fa awon odo langba akeko ode oni lojuna ati le ma yanju isoro ti ina monamona lojo waju ati lati tepele mo ati boju to imo ijile science fun igbega ati tesiwaju orilede Nigeria koni ju ba lo loni lori iroyin towuro yi tope ajayi ni olotu iroyin emi ebe aloje tunde ni ti ka se ti gbo yin akun simi opin ose
1: edumare lodiri

le se bond fm 92.9 tesiwaju laare pelu awon eto wa loloko ojokan loruko tuji olalekan ti ajoje akede eto lati dajide ago meji labo ganiat belo ashu loruko temi ti mo kin pe eku ojumo lekan si ki poju bi kiki bayi no mo lu abi ti bere ni bayi ago mewa ti koja iseju merin eje ka lo sodo awon agba ti wa ni kale oba mekunu alaji akim amza ti wa nbi adedeji oluyege bale leru were awon na ti de lati ilu ibadan eje ki a lo foro wa lo awon agba laaro tun ni ma je ka dowo wu lowo ara wa won ti fi apo shakashaka ko awon leta kan de eyi to mo wa yin nana leni ati mo eje ki a lo ba won pade lori akotun etuna agbodun naa.

0: adupani yo lo
1: en lati fi to gbogbo eniyan leti pe an wa omobirin kan abeba adedeji omo odun metala to n gbe pelu arabirin alati se mary ni number 1 prince kola olawe street nnpc lafenwa itele awori ota ogun state o tin gbe pelu arabirin alati se lati ojo keji din ni ogun osu keje odun 2026 sugbon kuro nile latari yawo kekere kan gbogbo egbeyanju ni won si ti gba lati wa omode na ri sugbon o ja papo kodan won ti fi to ile ise agbofinro leti ni ojo 16 osu kejo odun 2026 enikeni to ba wa bawari abiba dedeji o le so yoruba daada o dudu lawo omo odun metala ni e ma pe awon ero ibanisoro yi 08090633022 tabi 08033932850

0: so amadupe lodo olohun oba o ni ati ijejo ta lo opojo loro ti le didimu ala tun pada bo ni oni ninu fe olohun o tun da pada ni ayo ati alafia olohun ni gbe ko ni gbe mi wo oni fomi jesu wa loju ogun to si lomi je loju olohun da kun ba ni bu oro tura si ogun won lara olohun ma je akaju ko alaji ablaki mamsat oba mekun lo worldwide elomi ani ni le kile lumi ani wo wa leke bi ogojumo ti mo wa bi tin so ede kaaro ojibi adupe lodo lo emi nkan ki mo wa lori eto yi re ti gbo tan ti kokko so pe baale baale ti de lati bade pelu saperu peru lowo baale ba ki ogori
1: to atkin so eto wa eto yen foro lagba gege bi se wa wo yi jejo na re eto je pa lo lori eto adupe pa wa laya wa laya ara wa mimo se wa ko anu na le je pa rigba o odun wa lo sopin ala mu wa lo odun ija tori ko ni na ni ojo saturday ojo kokandilogun tabi osu kesan odun 2026 ta mo pe ni pekire ki ojo keje rabili tani tani 1448 se ki aku ababra lo pe akesi na ka si won ko ni kitab and the past book of dress e mo sa ja lo be atun ti de wa letter wa asan jo ni o asi ti number re e ti oba ti kan si pada mo kan yin ki odun to pari asi yan je ni tube nu bi olorun ba ko so gege bi se wa
0: to
1: letter ta to ri gba
0: adupe lodo olorun ni gba ti a pari eto tan ni jejo ni momo wa kan pe wa lati ilu alapere pelu ekun ni ansukun gege bi agbalagba kin lo de oni so e wa ri wa ni ile ise ke wa ri olotu eto ike ko leta wa won ni won lawon ori na won ni bi won ti pe won ti ba pe phone olomo kan la pe lati ta pe ko wa ba gba number ko ti gbo number ta pe na ni ko pe bi ka dakun ka jo bi ki adakun nti on wa lodo wa ni pe eni ti o ba ba toju oju yi won ti o ba ba toju oju yi tori pe oni ni aro ojo laaro ojo awon mo fi oruko bu won lati sugbon adugbo won ni won so pelu number won oni ni aro ojo na ni oko oni oko awon wa ku oni won de do enu bu awon pe eh eyin iku abi
1: ade
0: iku ka de yin enu abi omo ikara re lo wa fe mo dale mosu oni an ba gba moran oni ade ti bimo oni ba tun fe oko keji oni barabara oko keji na ba tun ku oni atun jo oni gba to ya ni awon eyan ni to eh olohun ni po sowo olohun ni je ka buru sowo wa mo o ani an ba fe oko keta won lawon mo pe awon lo se dede agba ko ni oni oko keta ilo mu awon rin oni gba ti o mu awon rin oni o ti fe awon o da ko lu won mi ni da ko lu yen kan mo da bi gbe yen ba ilu je oro mo ni baje ti fe ba lu je oni o sa mu awon lo oni gbo mo lo nigba tan ma ko nbi to ma won lo leyin bi odun kan odun meji oni ma tin ri awon alujan nunu awon alujan nu orisirisi won le ti o lori mefa ti o oni gbo ba ri mi ba to feju mo oni ti oni o sa fe fi ato iwasin bo lo ba sa olo fe fa sogun wo ni won le ase iwasin bo won na ba sa lo si badan oni mo lo do baba afa kan tin toju awon oni bi jan tin toju awon oni lo di pe awon ba ri na oni ba wo ti ni na mo niyan o oni to ba wa lo oyan to mu awon lo lo be awon o ma won lo won lo wo ko tan wo lo atabo 7000 ni gba yen oni awon lojo meji nbe ti won toju awon ta won gba kan wale oni sugbon ni isin awon atowo awon lawon o ti ri na ma awon o ti ri enikan kan mo lo bi pe n to sele ni pe ki gbogbo omo Nigeria e sanu awon e gba won mo kini ti awon wa se bayi o tori oro ti wa yi wo tan papata oju ti fo patapata mo ri na mo so mo aso fun mo ni aba yan gba owo ni ori eto sugba pe number ohun yin fa awon eyan eyin eleyin ju anu eyin omo Nigeria rere e ba ni sanu momo wai nte ba ni baba pe number won won o fi enu ara won salaye won o de fun la card number ti mo ni ki won da seto la won lawon o le re njo bon telephone won ta ba re njo bon telephone won lawon so pe ki won ba te tan ba ti awon o pe sori eto mun number mi ni 08033462512 number ti mi nu number mama yi wa ni yi 08036621829 08036621829 alapere ni won ni awon gbe
1: alapere ni
0: ketu ni Lagos state gbogbo en te ba fe si won lanu e pe won e ba da si
1: lekan si number mama yin 08036621829 abe ko
0: ben
1: odo ejo odo eta efa efa eji okan ejo eji esan
0: to ti oro ti won ti rinu eh ni aro to ni letter ti mo ri gba ni owo arabirin kan wa ba mi o ni kin don tori olohun pe kin bo n ba omo nigeria so bo lo n ti fe se oro ara won olohun fe oko won oloko won na fe won oni sugbon nkan lo dede fun awon mo nigba ti o to ya nkan lo dede mo oni so oni ojo kan wa wa oni ojo na buru gan oni ohun oje nsun oko won oje nsun awon omo tan tun bi omo meteta won oje nsun olohun de ti gba won gari gba won iresi ti olo ti sun oni won ti e fa won mo oni so oloko won na de n gbiyanju oni boko won ba ri se brickila yo lo ban ti bo ba roko yo lo ban san oni nbi ton ti wa ru bayi lo n ba wa jade na arojo keji oni ohun wa gba odo es boyfriend eni ti o ti fe n ri tele olohun ba gba be lo olohun wa lo torowo ni owo re oni gbode lo ni o tan o nbi olo na nu nbi o gbe o o si oni gbogbo oro ton so so ni ohun sa ronu pe ko fun lo oni mo ya lo ya en ba ma gba ru owo bayi ko le gbowo latan komo meyin lele owo lowo eyin le ni olohun ti olohun koko binu olohun binu jade oni bo ya lo ton ka awon mo to wa nle ton lohun gbe nkan bo olohun ti fe se olohun ba da pada be o sa mo koroku omo koroku o de fun lowo mo ton doja on ra gbo nkan ti won je ngbe lo le de bi pe oko hun na je nbe oni bo waya ni oni wasu wa se wasu ni inu ijosin awon olohun so pe iwo to ba dese ka bi keji ide bayi ko lo jewo ese re bayi opin aye nde opin aye ti de o to ba jewo ese re heaven ina lo nlo to ba jewo ese re ise oko re ise omo re le baje o le fa imo kan ba si oko re je o le fa imo kan ba ya awon meje boya dide ko lo jewo ese re nde ko lo jewo ese re oni oro yen oni sa luke ki la ya oni gba to wa dele oni oro ti o se fi lo yan olohun wa pe ore nko lo so pe wasu jan se nso si lodo awon loni pe enikan so fun bye pe ohun lo sodo eni to n ti fe ri ngba ti ohun lowo lo ohun ti wa ni okun ti mo ohun wa lo be o pa ohun ni ajose popo to fun lowo bi pe enikan lo fi lo wo kini ko won so fun ah oloni yen so pe ah e fun loni yen lo afi ko ni yo lo ri jewo laarin ko jewo boko re ko ti jewo na do oni ohun wa gbere lowo eyin omo nigeria kini ko won se o oju we bi mefa le kowe o ba gbe na ko la mo ka so oni ka gba oni mo kini ko won se to lo n ti fe jewo oro yi so aki iya mi iya layo aki iya mi adesina oposun aki baba oposun gangan omo nilu aki alaja toke aki baba wa aki katakwa won ni anikan je olorun la isu oga mi ni to ba dodo yin to fun lowo lo ni to fun lowo lo to fun lowo to la eh don gbo baya ni omo sa fun e sugbon olorun to n be lo re nla isu baba wa ke katakwa ni je e ba fun ni kan ni pe e ja dupe fun olorun olorun ni e ja dupe iyawo na ariya na smart ani e ya e olorun ni e dupe fun ko ni tan lowo yin o eni wo ti o oju oni ti yin o iya olorun je ni mo foruko e do la rupin iya wa idia ni
1: iya idia na ni olori
0: iya wa ya beji ya gbe apede akiyin
1: oju oni ti ani ojo
0: mi sola number tun pe wa laaro yi number won le pe wa laaro yi iyawo mi rasidatu omo ganda akiyin o aki omo won to sojo bi ni ijejo
1: olohun iyawo iyawo ba ko yo ke papo ni
0: eh ba mo ke loko kan na
1: rasida jojo rasida rasida se ba mo kan le ni ko to di pe o na go ni wole
0: won kan wa le ibo ti ti sanu akan ni wa ma to ko ti ejo ko be
1: olo je we se re go
0: ba
1: 07063161916 na ni joko eni aforo lo to ni ti to n se kini
0: lo
1: to foro lo na to ni ah ogbodo lo je we se
0: lo gbe oro ode
1: 07063161916
0: ni sogunle bi be ni garuba the aris ti won ran so folo ti ran bala olohun agbado ayin ile ise fe laboyin to e ko ojo meta o eh gbogbo eyin ti e ba fe ba ni dase to e ma ba ni dase
1: hello
2: hello
0: e ma karo
2: akweto
0: yes ma
1: obinile awokunrin 0703316196 lojo pelu e koju wa
0: Yes. So Okay, as you and your Loma Lati agree, Kini Kurudu, and Idamu, comrade Lati Kurudu, or not, so number I lay on, Yaki Agbe, so number jump, I took my number, and one
1: 070-631-61916 070-631-61916 Come up with your car, Russia.
0: Caro. There are South Tanimbasoro. Mr. Yusuf. Olamileko.
1: That's a laku call. Legbalagwaru. Ora.
0: Hello.
1: Perfection. Hey, my last opinion. Would you like a job? Popon, I less in Louis near Bully Recording Sun Gota. Only a cool parliament, a tormenti, a coolie, I a coolie new artist in Dupay Lake, just in your way in a coop, a coop, a color by Jackie or Joko near Guarotep and Tone of Mazzy, no, or Joko near Guaroloba. Sunday talking with you, 27 September 2026. A young baggage day late, just saying, you know, and you see why you. Jesu Kristi yo mo sagbara di otun isin dupe na yo si lo ko se ko lo ni
0: wa na wa nu alaga
1: njo na
0: le mi wa nu alaga
1: o njo na nika ni
0: wa
1: to e oni bu ore gugu ere nwo nu ara won na le gba pade ni ojo yen ojo ko ni agbara olorun ba to aro ko ko na ni mo se
0: baba wa ma koli
1: ni mo se ye ka mu
0: baba ma koli age baba wa ma koli aki baba wa David
1: Hello.
0: Emakaro. Yes.
1: Hello. Kilo so.
0: Hello. Okay, let it look at you and your normal and it down. And
2: okay.
1: Mm-hmm.
0: Don't carry pure water.
2: Ben.
0: Benny, I've only given it up.
3: Badly, I'm going to go to the church.
0: Long obele du mari koni jara ni pese si eni ta barin ti o gbe asogbo eje ka sora fun gbogbo eyin omo wa e wa bani so fa omo wa e mo iya poster egbe oselu kan danu fun kan e mo da wahala le o ka won neck de fun awon ti o ni card kan o tete fun kan mo di asiko ijo le asiko arajo lare kan na e fun kaluku ni card e kan mo ti o dibo fun a ni damu oju oni ti wa gbogbo en ti e ba ni daseto akin baba wa ke kan ta ko akin ganiyatu Allah wa tin do oni fo e gbo won ti oni bo gbo mo si na tun je olale kan fatule ogawa fatile
1: fatile
0: mai kiti koni daju koni baje fun yo ati gbo awon alase apase gbo yin pata e ja ti de biire
1: kama
0: wo lagba
1: odijo
0: mejo

0: Fund FM.
1: Don't fear, she died as I yawo re. Eyi to se lori ati nife titi dojo ale. Iwo yawo na, abe ni fele bi abe. Ale egboran ti gboko sagidi ninu ile. Eje ka lo mo pe, ogbodiyan nu le ma sakoba fun agbo ara titi aye ni. Leni okunrin ati obirin. Ba pa julo, awon te nfa wahala yi loju won. Opo omokunrin lo ma ni lerun gba wi pe, nkan to so ni lati ma orun fe wa bayi. Si awon ba dagba be la awon modebirin ma nbere ati loko lojo iwaju nitori iwa buruku ti baba awon ba wu si iya won lomode opo modebirin ni irufe wa bayi ma nsakoba fun ni ojo iwaju won atokunrin atobirin eje ka gba lafia laaye laarin ara wa eje ka dekun dideye si ara wa lona eto yo sese fun wa o amoran re lati le se Bond FM

0: asiko dibo ni e to bu wa lati dibo abi o si nibe ori bi o se pin oda ta ni won ma npin ipin kukin le lowo bi o se eni ti o si nibe se bi eni ti o si nle lanran re nbo ko oro dibo nle igbogbo wa lokan o eni ba nkorin ko kan mi ti o jade dibo iwon ba ibo ti awon to jade dibo ba di ni won ma ka leni ti o ye loye o wole ti o si ma se joba leni ti o dibo lori leni ti o dibo ni le gbin nitori ohun lo fa re sile fe ni ti o ye loye lati wole nitori ayo adibo ko soso le gbo loselu wole ayo adibo ko soso le fe yo loselu jan le eto re lati dibo ipa re lati yan eni to wu o eni ti o dibo nko ba ara re o si nko ba Nigeria ile ise Bond FM 92.9 lo ro yi pe e je ajade lo dibo lasiko dibo tori owo ara en la fi tun wa ara eni se
1: Bond FM

0: ẹni tó ń se rere kó máa se lọ ẹ̀dá tó ń se kà kó jáwọ́ kúrò nínú ìkà nítorí pé àtòrí àti ìkà ìkan kìí gbé o má se fi agbára tó o ní tàbí ipò tó o wà yẹn ọmọ làkejì rẹ jẹ ẹ̀sán bọ̀ wá ké lórí asebi ẹ jẹ́ ká bẹ̀rù ọlọ́run eléyìí ni mo fi wọlé sórí ètò láàárọ̀ yìí mọ ẹ̀tọ́ ẹ lẹ̀tọ̀ tí ó gorí afẹ́fẹ́ láti ọ́fíìsì Know Your Right Anti-Corruption tó wà ní 1 Délé Ara Street, Délé Ara Bus Stop, Abaranjẹ Road, Ìkọ̀tún, Lẹ́kọ̀ọ́ lábẹ́ àṣẹ àti olùdarí wa, Chairman wa, Comrade Pastor Paul Akinbolade. Bákan náà mi ò ní ṣaláìkí gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ Know Your Right jákè jádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà títí dé ọ́fíìsì EFCC àti káàkiri àgbáláyé níbi tí ẹ̀ka ọ́fíìsì wa tó ti wà káàkiri. Mo kí gbogbo ẹ̀yin amòfin wa ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ẹ̀yin ọ̀gá ọlọ́pàá tí kìí gbè lẹ́yìn ìwà ọ̀daràn àti ìyanijẹ ẹ̀kú iṣẹ́ àsìkú ìgbìyànjú ọlọ́run adé ìgbìyànjú wa ládé. Bond 92.9 FM náà láwà tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Comrade Ayọ̀kunlé Ajayi Mákindé lorúkọ mi tí ọ̀pọ̀ ènìyàn mọ̀ sí Àkọ́bí Ègùn. Mo kí amojú ẹ̀rọ mi ọlọ́wọ́ bọ́tìnì tó ń fa sókè fa sílẹ̀ ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun akandùn kò ní mú yín lọ́wọ́. Bóyá ìwọ́ wá fẹ́ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ Know Your Right Anti-Corruption tàbí o tilẹ̀ ní ẹjọ́ kan tó fẹ́ gbé wá ni nípa ènìyàn tó yàn ẹ́ jẹ tàbó lù ẹ́ ní jìbìtì tó rí mọ́ kí o tètè máa pe nọ́mbà wa 0704967872907049 0704967872907 Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó tún mú wa dórí ètò lónìí láyọ̀ àti àlàáfíà. Bàbá wa tí wọ́n jẹ́ chairman fún gbogbo ẹgbẹ́ Know Your Right Anti-Corruption wọ́n ti wà pẹ̀lú mi nílé agbára lónìí láti tún tẹ̀síwájú lórí àwọn ọ̀rọ̀ kan pàtàkì èyí tí yóò mú kí àwọn ènìyàn tó bá gbé ètò yìí kí wọ́n mọ ẹ̀tọ́ wọn. Ẹ káàbọ̀ sílé agbára sà.
1: Àkọ́bí jẹ́ kí kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ kíkí ọjọ́ òní láti ọ̀dọ̀ obìnrin wa kí ọ̀nà lè là fún wa tó mọ̀ pé ó yẹ ká máa fòbìnrin síwájú ní gbogbo ohun tí a bá ń ṣe. Ẹni tí ò bá gbà pẹ̀lú mi mo ṣe sọ yẹn kó lè lọ sílé ẹjọ́ o. Obìnrin ni àkọ́kọ́ kẹbàlì rọ́nà lọ ẹ̀yin ọkùnrin bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ ẹ gbà sí wọn lẹ́nu. Doors shall always be open to you. It's not a joke. Ọkùnrin tí ó bá ń fi ìyàwó rẹ̀ ṣáájú ní àwọn nǹkan tó bá fẹ́ ṣe mí sọ pé kó gbé ìgbésí ayé ẹ̀ lè lọ́wọ́ negatively. Bẹ́ẹ̀ tó bá lè máa gba ìmọ̀ràn lọ́wọ́ obìnrin ó máa ń dagan ó dagan o. Torí náà mo kì yín o alájà mi. Adeola Asiru Bello, God bless you. Onirogun Jamba o. Akobi yo dara fun e o. Uncle Tuji Olalekan, God bless you. Our able manager, Chief Akosile Wahab, God bless you, sir. Ah, there is this wonderful guy afar. Tun sise labele Mutiu Oyedokun, God bless you my able afa, God bless you, very handsome guy. Ko to send message o ti gba o ti o ti dai si pada, highly responsive. Gbogbo yin ni o dara fo ati gbogbo eyin ten for ti to se ise ni Bond FM, God bless you. Mo jeje ni last week we pe ni abe mis representation pe a ma soro lori iyato to wa laarin fraud, concealment and not disclosure ati representation fun ara re. E je ki so bayi, fraud lakoko is a deliberate act of deception intended to cause another person to act to their detriment. Nti a so nibe ni wipe fraud ni un ti a momo se ti a momo gbe kale ninu wa fun ara wa yen ni ti o represent the other person yen o ti mo wipe iro lohun fe pa o sa gbe kale wipe otito ni eniyan wa gba wipe otito ni sugbon gba ti eniyan se nkan yen tan boya o san wo ni abi o wose abi o se igbeyawo abi o sa wo boya relationship kan o wa di ipalara abi nilara fun onitohun, that is fraud. Example ni wipe e mo wipe engine yi o ni damage to po gan ni inu tẹ̀lé torí pé òun ló fẹ́ ta àbọn òun ló mú bí lọ sí ibi tí wọ́n ti fẹ́ ta. Ó sọ fún bí pé kò sí serious defect nínú mọ́tò yẹn Beke engine o ni isoro to po gan sugbon e so fun bi wipe the engine is in perfect condition. He clearly knows that the statement is false and makes it to induce B to buy the car. That is a fraud. This is fraud or fraudulent misrepresentation. The key idea ni wipe fraud involves dishonesty or intentional reckless deception. So ti yin se ti amomo se ti agbe kale that it deceive Elma Lakeji to ruin the affair. Number two, ni concealment. Concealment occurs when a person deliberately hides or suppresses a material fact with the intention of preventing the other party from discovering it. Again, so by Sherry, I want about Lomoto. One quick ni kon ni si Catholics ni inu agbe do moto ni abe si exhaust. A seri kini yen opo igba won ma nyo ko si ni han pupo afi awon bi panibita lo le mo consumer seri eni to fe ta o fe ton eni to fe ra o si mo wipe ani tori mo ti se ru e fun mi ri emi mo se yen ni o mo fa kon ba mi sa tori igba ti ara moto ile ti mo so ti pe panibita mi je nikan to mo se take o mo se gan so o lo so pe okay ka fi kini fuku fuku kan si inu kini yen o lo ma serve as catalyst ti o ni ma ma je epo o si se nigba yen ko si eni to mo afi mi pelu re e gbo mi sugbon ti eyan ba fe ra ti won ba race moto yen won kan so wi pe ah o ni catalyst are you with me ko je epo sugbon ko ni emi ni mo mo so iru yen ti eyan ba fe ta ko ni soro lo si be ko ni disclose it fun awon to ba fe ra wi pe kini yen o ni catalyst yen o. You understand, that is consummate. You ta fi pamo abi ninu je kin lo si boya kin lo si bi igbeyawo mo ti handle case kan fun lawyer kan pelu girlfriend e ri eni yen o ti bimo omo won ti fi pamo ti gbe omo pamo o da pe omo wa ni delta now lawyer yen yen boyfriend yen ko mo wi pe omobirin yen ti bimo ri omobirin yen o se lanu ko si lanu beti mimo omobirin yen close mommy dear ile ti a wa n charge lo ngbe ngba yen so ngbati lawyer yen wa fi ejo sun mi a mo se pe o mo wi pe eni yen ti bimo latojo e o lohun o momo ni okay emi gan mi gbedo so wi pe o so fun mi pe ohun ti bimo. That is concealment. Are you with me? The past of concealment ni yen o ti to ti eyan ri ti eyan mo ti o ni so o ni soro so e gbo mi o soro so o so e ja sora fun iyen. So unlike misrepresentation, the person may not make a false statement at all. Instead, they hide the truth. So, kini example, o ni mo ti so yin lekan yen. Be lo o, yin se enikan. So, concealment is deliberately hiding the truth. Boya to ba tile di ose to nbo boya ma le so lori truth, fact and the revelation. Boya ma soro nipa e, boya ni mo so. Bo lo se ma ran wa lowo. Eyin na te ba lowo lowo, e ran wa lowo ejo. E je ka ma wa lori ategun ni gbogbo igba. Se gbo mi. God bless you.
0: Eseun baba wa eje ka doke lon na
2: e tete si kede pataki anfani nla re fun gbogbo eyin ti e ma nlo fi owo gobo ise test ni lab kaakiri e titi ma bo lati se ayewo ara yin bayi pelu computer system ti o salaye gbogbo aisan to ba wa ninu ago ara yin ati awon ogun ti e nilo lati le mu ki gbogbo eyi ara yin lati ori titi de atelese wa ni alafia pipe pelu owo sikini le o fi se ayewo yi bakan na ni eto omi sise kan tun wa fun mimu eyi ti a pe ni multifunctional hydrogen cup water lati fo gbogbo idoti ara jade ki gbogbo eyi ara yin le wa lalafia ayewo ero computer yi yo tun salaye ohun to le sele lodun kan siwaju boya ninu ijo yin tabi legbelegbe le fe ki won ti wa se ayewo ara yin pelu owo ti o gani lara eyin e sa ti pe won sori ero ibani soro 080-83-83-81-94 tabi 080-26-18-25-77 080-26-18-25-77 Eran ti pe ilera loro alafia re se koko.
1: Thirdly, non-disclosure could jinosira won pelu consummate. Non-disclosure means failure to reveal or disclose a fact or information. Say we must acquire amass or fact and truth. You understand? So won jinosira won sugbon iyato die die wa taye ba ti gba wa ko lo nfa ye gba wa keyin te ngbo wa na ti esi ni fe si iso tito yi ki keran wa lowo ba dupe lowo awon radio to tun pe wa o da pe won ni fe si awon nkan ti a nse won yi. God bless you Bond FM. God bless you because ki se gbo radio lo gba ka ma so gbo awon kan won yi ni ori afefe shall be well with gbo lati oke dele mo gbadura fun Stephanus baba ngba ton wa ni iko yi won wa labuja nse ki olorun olodumare ko ba mi daabo re bo won egbon kan to so this type of program can even go in English because we need it in Nigeria. Oh iru eyan be yen o ye ke mo pe eni to nfe otito ni a si dupe lowo gbogbo awon ti o si wa ni Eko ni iko yi ati ni gbogbo Nigeria. God bless you all. It shall be well with you. So gege mo se so no disclosure means failure to reveal or disclose a fact or information. The important point is that mere silence is not automatically fraud. Mere silence is not automatically fraud or misrepresentation. Awon kan gbon mo nkan yen egba ohun ti mo so lekan ohun ti o mo ti o so o le so wi pe olopa o le mu esi sugbon iro ni ti abawadi lo ta abawadi bo that is ti court ba wadi lo to ba wadi bo to mo wi pe o mo kini yi o de pa enu e mo is fraud. No disclosure because intention most of you pe ohun ti ajajo man saba wo you ni wi pe intention koda o le dese ko je pe o mo mo intention ohun lo mata ju do opo igba o man depend lori iru business ti o ba nse yen abi ohun ti o sele ori o da pe oro ti obirin fe ma wo mi lenu loni ori oko eyan ti wo mo pelu obirin miran abi ori vice versa o so sugbon to ba di pe o han si either spouses or either spouse se mo bi wa nbe die sugbon eleyi lori business gangan ni representation and misrepresentation. I will eat and so you ori business gogo ni a major le lori. You understand? Ki a to lo si oro amure le loni. Eje ki afisi okan wa ipe misrepresentation concerns what is falsely represented. Oye ki ele ti yewa. Nti amamo she lati ni elomi lara tori ife okan wa. The concealment concerns what is deliberately hidden. Nti amamo fi pamo. No disclosure concerns what is not disclosed. Nti oye statement mewa oko meje o wa fi tokun sile non disclosure niyan and the fraud concerns the dishonest or reckless intention underlying the deception until you momo fi fe gba elomi loju that is fraud gbo fraud gbo nti o ba de je o to fraud ni o. God bless you.
0: E ma gbagbe ile ti a npolowo re ni Abuja si wa sibe fun tita tori a nfe ni to le ra 9 plots yi papo ni e kana ni o ni Kwari Gbagbalada ni to si post office lo wa pelu ile 10 plots ti a npolowo ni ago okota iyen na si wa sibe fun tita o ti ko jina si roundabout ni okota fun eniyan to le ra gbogbo re papo ile wa si wa ni Owode ni Okerinja ani ile si Laro behind a Laro stadium of Ebenezer Obi Fabi Ifa elu 350,000 si 450,000 soke leo fira ile plot kan lodo wa lasiko yi bakan na ni atun ni awon ile kan bayi si Mowe after Christopher University ti ko jina si Redeem ni Sheri pelu owo ti o gani lara leo ra ile ti e ba fe nibe ile to dara to juni bakan na e ma gbagbe nipa ile ti a so pe o wa leyin baraki ajilete iyen ni Owode ti a so pe ile to dara to sumo ibi ti security awon soja to wa ni ile yen dara eyi ni ati so fun yin tele ero ti re lasiko ti a nse promo lori re lowo yi gbogbo iwo ti o ba ka owo me lowo ma se fi asiko re dola tete pe wa bayi ki wo na le je anfani promo yen pelu 400 si 450,000 iwo no je anfani plot kan ni orile ajilete eye ti a ti so fun wa ko toto di pe yo gbori soke iwo ti o ba nife si ati ra awon ile yi ma je ko dun yi tun koja lai pe igbese kankan iwo na tete pe wa ko je anfani awon ile ti a npolowo yi tori gbogbo ile ti e ba ti ra lodo ti wa lo ni ifokanbale ti ko bewude
3: iroyin ayo ti mo mu wa fun eyin ololufe eto yi loni
0: ni lori oro ile wa ti ani o wa ni oja odan ni after ilaro poli nibi ti a so wi pe senator lamile kan yayi ati world bank tin se ona lo lowo lowo bayi fun eyin ti e ba le fi owo yin ki e tete wa fi de nkan mole bayi ki e si jere repete lojo iwaju awon to wa ni ilu oyinbo gan won tin ra ile sibe repete lowo lowo bayi awon eniyan tin yoju ba se polowo eyin na tete jikiri bayi ki e wa invest owo tin na sibe bo je 200 acres tabi 500 acres lele fowo yin de male eyin na tete dide ile yen si wa ni be repete awakan yo 20 acres ti a n polowo yi lati fi se ara ilu lore ni 200,000 naira per plot lowo lowo bayi nitori ile yi ma to won awon eniyan to nyoju awon ni won le so bi be yen se ri nibi ti a n so yi sugbon boya eyin sese n gbo nipa ipolowo ile ti a n so yi lori eto yi ni boya e wa lo je ifa yi ko to tan be bi a se n polowo oke rinja ni owo de ni josi niyan o ni 180 200 o la bere si ipolowo e oke rinja ti di 800,000 per plot bayi ile ma appreciate ni to ba yansin ile ti ajilete na ko ni pe lo soke a so eleyi lati je ki afiran ara wa lowo ni 20 acres la yo sile bayi fun tita ni 200,000 per plot
1: e tete yoju ke wa ba wa ni office wa ke sanwo wole ile ti yin ni eyin le ni te ba ti yoju te sanwo lori iye acres tabi iye plots ti e ba ra ni be ti o si ni ifokanbale ti ko le si wahala kankan lojo waju
0: ile ti a nsoro re yi wa ni opposite unique polytechnic ni oja odan ni won koju sara won bayi ni face to face ni eni to ba wa si office wa e o ri a o fi signboard re a o fi han yin te ni no ri dada ilu yen o ti n develop ni yen witi witi lawon eyan ni won sare ra ile si area yen lowo ti a nso yi awon to nfo ranse won ti nfo ranse awon to yoju ti won ti wa ra ile yen ti won si fin de nkan male nbe eyin na e tete dide bayi e ma di odola e wa fi owo ti yin na de ile male sibe fun anfani ojo waju ni
1: o ye ki promo ti a nse lori ile ti a n polowo o ye ko wa si ipari ni ipari osu ti a se koja yi sugbon nitori awon eniyan to tun pe wa pe awon si nife si lati wa ra ile sibe ati nitori awon to ti e ti deposit awon owo kan sile ti owo won o ti pe nitori re la tun fi sun promo yi si waju titi di ipari osu ti a waye enikeni to ba si nife si lati ra ile sibe ki o tete yoju ki won tete pe wa lati wa sanwo wole e ma se je ki anfani yi ko tun fo yin ru e se e je ki n fi asiko yi so fun eyin ti olorun ba bukun eyi ti e le invest owo yin lati se sponsor fun awon ile ti awon ebi kan ti gbe si akata wa ti won wa sponsor fun boje sofia ni wa ni tabi atile je nikan ti owo wa lowo re to le se sponsor fun ile repete eyi to wa ni akata wa bayi a ni ile to tobi 10,000 acres kan a tun ni ile miran to je bi 30 acres iyen na wa nile 100 acres kan tun wa nile boje sofia ni boje ile ise kan ni ti o ba le se sponsor fun awon ile yi e pe wa kajo so asoyepo fun ati muki ile yi ko di tita e je ki iru eniyan be tabi iru egbe ni te le invest owo yin lati sponsor fun awon ile ti a nso yi e pe wa olorun a bukun wa e se adupe.
0: bakana ti abari eni to ni ile ti o je ti ebi ti won tabi ile ti won fe ta fun rara won ti ko ni wahala kankan lori tabi eyi to ba ni wahala ki e tete je ka mo nipa re ka le mo igbese ti a ma gbe si je wi pe iwo ni lo lawyer to mu harahara to le bo yanju oro pe wa gbogbo re lo wa ni ikawo wa tabe ni kan gba o loju to yan eje to lu enjibiti to fe ka be track number re gbogbo ise yi o ni awan se ni office wa ti ma pe sori 0704967872 tabi 0802703-7390 0802703-7390 E ma se je ki odun yi tun lo lai be igbese kankan
2: e tete si ikede pataki anfani nla re fun gbogbo eyin ti e ma nlo fi owo gobo ise test ni lab kaakiri e tete ma bo lati se ayewo ara yin bayi pelu computer system ti o salaye gbogbo aisan to ba wa ninu ago ara yin ati awon ogun ti e nilo lati le mu ki gbogbo eyi ara yin lati ori titi de atelese wa ni alafia pipe pelu owo sikini le o fi se ayewo yi bakan na ni to omi sise kan tun wa fun mimu eyi ti a pe ni multifunctional hydrogen cup water lati fo gbogbo idoti ara jade ki gbogbo eyi ara yin le wa lalafia ayewo ero computer yi yo tun salaye ohun to le sele lodun kan siwaju boya ninu ijo yin tabi legbelegbe le fe ki won ti wa se ayewo ara yin pelu owo ti o gani lara eyin e sha ti pe won sori ero ibani soro 080-83-81-94-080-83-81-94 tabi 080-26-18-2577 ẹ̀rọ ti pé ìlera lọ́rọ̀ àlàáfíà rẹ̀ ṣe kókó
3: ẹ̀yin èèyàn wa ti a ba n so gbọmọgbọmọ pe ke se ayewo ara e ma ma fi se binu idi ta fi so leyi ni pe o ni eyan wa koni to sumo wa gidi gan ni ni odun to koja o wa fun ayewo ara ninu ayewo ta de se fun a ri pe awon roparanse o ti fe ma sarajo ninu ago ara e leyi ta de se alaye fun pe ko moju to ara ko to di pe irun ko ba yen ma sele amo nitori pe ko ti idagunle o si ire ara gbe ni ose to koja ni o lo si igbeyawo o lo si ibe o se faji o gbadun ara nigba to se tan to ni ko n gbe oko e ko ma lo le leyina ni bi to ti fe wo moto e be na lo ti subu lule to di pe won gbe digba digba lo le iwosan igba to ma de ile iwosan na owo to koko da le bi 2.5 million owo to koko da le kon so le se itoju e dita fi so ile ifun wa ni pe e ma ye ko digba ti o ma da wa gunle bayi to ma bo si emergency to ma ma ru wa kiri e je ka mo pe prevention is better than cure e la fi so fun wa wi pe e ma ye ka do digba ti ara wa ma bere bi apere e je ka wo oko ta lo gbogbo nkan ta lo fi sise ti a ba service e ye ka ma wo lokun pa ti ma lokun apin akini yi o ma denu kole bo ye ka se ma wo ni pe agu ara wa na se ma ri ni tan to de ni oko ti o te iwa ayewa re fun odun meta merun o je ko ri be yin la fi so fun wa wi pe ka se ayewa ara wa kamo bi to ku si ba se ma so fun pe machine ta fi se ayewo ni odo wa o ma mu awon aisan mi to tin ko ajo ti o ti fararun o ma nfi ase afihan re lati so ka ite moju to ko to sele e ma ye ka gbagbe pe ilera loro o ilera se koko e ka moju to oro ilera wa a ma tun pe ero bani soro wa lekan sin 08026182577 08026182577 Eyi te tun le pe sikeji ni 08083838194 08083838194 Ero bani soro wa niyan e ka tun ma ro yin leti le kon pe ilera loro
0: mo dupe pupo lowo yin baba wa e bo ti wu kori mi o ni fe ki a tun lo le loni láì tún fún àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n ń fi ètò yìí kọgbọ́n mi ò ní fẹ́ kí wọ́n má tún rí ọ̀rọ̀ ìyànjú kan tàbí méjì èyí tí yóò tún jẹ́ ìtọ́nà fún wọn. Ẹ ṣeun bàbá wa.
1: Ọ̀rọ̀ tí a lè múre lónìí ni mo fẹ́ sọ nípa àwọn lawyers tí wọ́n ń torí òfin tí wọ́n mọ̀ tí wọ́n fi ń bo àìmọ̀kan àwọn èèyàn mọ́lẹ̀. Ọ̀rọ̀ yìí kan do àti petition aláùsà bẹ́ẹ̀ ni and tí wọ́n bá gbé ìgbésẹ̀ onígbésẹ̀ mìta wa náà máa gbé. Case lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ẹnìkan nínú àwọn union ìkọ̀tún tó rò pé bóyá òun lágbára ọ̀ṣọ́ ó lọ sí mediation ìkọ̀tún lórí tenant ilé wọn. Tenant ilé wọn yìí ẹ jẹ́ kí n sọ ohun tó ṣẹlẹ̀ gangan ni wípé ó wà ní ibẹ̀ torí ìyàwó ẹni tó nílé yẹn ló gbà á sí ibẹ̀. Tọkọtìyàwó yìí wọ́n jọ kọ́lé lẹ́yìn tó ń kọ́lé tán ọkùnrin kan gbé obìnrin tó wù ní àdìgbò obìnrin tó mẹ́fà wá sílé síbẹ̀ o ṣùgbọ́n àwọn tó mọ̀ wá náà ló mú obìnrin yẹn wá sí ọ̀dọ̀ wa. Nígbà tó obìnrin yìí sọ ohun tójú ẹ ti kan tó ti rí ní abẹ́ ọkùnrin yìí in fact a ya anybody tó bá gbọ́ lẹ́nu náà obìnrin yẹn òun ló ń lo ṣọ́ọ̀bù yẹn torí pé kò sí owó ọjà tó ń ta ò tó ó wá fi rent sí fún ọmọ ibo kan. Ọmọ ibo yẹn tó ń jẹ náà ọkùnrin yìí ò tọ́jú ọmọ gbogbo àwọn ọmọ pátá ló wà lẹ́yìn ìyá wọn ní kéèsì mọ̀ sọ yìí náà ọkùnrin yìí ò tọ́jú àwọn ọmọ yẹn rárá bó ṣe ń lọ sí school bó ṣe ń jẹ bó ṣe ń mu according to àsìnbẹ̀. Ṣùgbọ́n obìnrin yìí wá máa ń gba oúnjẹ lọ́wọ́ ọmọ ibo yìí náà ọkùnrin yìí wá fẹ́ ta ilé yẹn ní ọ̀nà sí ọ̀nà màdàrún kápẹ́ ó ní right láti ṣe ṣùgbọ́n arrangement gbẹ́dọ̀ wà you understand there must be provision for the family. Mo tó kàn ṣẹlẹ̀ ńbẹ nìyẹn o lè fẹ́ ta ilé tó bá fẹ́ ta ilé. So ó wá lọ sí ìkọ̀tún àwọn amọ̀ bóyá fún olówó àbí kò fún olówó ni a lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin èèyàn wa ẹ̀ máa gbọ́ ẹjọ́. Nígbà tí wọ́n fi lẹ́tà ránṣẹ́ sí ẹnìyẹn pé kó wá ní mediation center ìkọ̀tún náà ọmọ yìí lọ ìyàwó yẹn lè tẹ̀lé pé kóun lè bá àwọn yẹn sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ mọ̀ pé wọn ò gbà kí ọmọbìnrin yẹn kó wọlé kí ìyá yẹn kó wọlé. Àgbàlagbà o èyí ṣe pé bóyá ó jẹ́ ọmọdé púpọ̀ o wọn ò gbà ọmọ yẹn náà yẹn ọmọ ibo yẹn fẹ́ sọ̀rọ̀ wọn ò sọ̀rọ̀ míwàá ó jẹ́ tí ìyá yẹn ti gbà lọ́wọ́ ọmọ ibo yẹn ó ti cover ọdún méjì gẹ́gẹ́ bí kan tá a gbọ́ náà wọ́n wá ń fún ní pé ó sọ pé wọ́n fún lọ́sẹ̀ kan kó kẹ́rù kó jáde wọ́n wá fún ní pé wọ́n tún fún ní oṣù mẹ́ta pé balance ẹ̀ tó bá kùn pé kó wá gbà á. Ìyẹn sọ pé ọdún méjì ni owó òun wọn ní rárá pé kó pẹ́ kó short up wípé ọdún kan ni wọ́n fún ẹ wo ẹ jẹ́ nǹkan kankan sí yín létí. There is what they call twin pillars of natural justice. Àkọ́kọ́ ẹ̀ ni wípé o gbọ́dọ̀ gba ọ̀rọ̀ ní ọwọ́ ọ̀tún gba ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ òsì. Eléyìí ni wọ́n pè ní on the utterance pattern. On the utterance pattern is a legal maxim to so we pe hear the other side or let the other side be heard as well. Itumọ eleyi ni pe nobody should be judged or condemned without a proper chance to present their defense and reply to the evidence. Ẹyin mediation ẹbẹ̀rù ọlọ́run à ń lọ ní ọ̀sẹ̀ yìí ìdájọ́ wà o bẹ́ẹ̀ bá bẹ̀rù ọlọ́run ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ẹjọ́ eléyìí kò lè rí bí ẹ ṣe rò pé ó máa rí a pàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ní agbára ọlọ́run o.
0: Ẹ wá fẹ́ pè mí tí mo jẹ́ atọ́kùn ètò yìí bóyá fún ìpolówó ọjà ni tàbí ẹ tiẹ̀ ní nǹkan kan tí ẹ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ mi. Ó lè jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ èyí tí à ń polówó yẹn. Ẹ pe Ajayi Makinde tí ọ̀pọ̀ ènìyàn mọ̀ sí Àkọ́bí Ègùn. Ẹ pè mí sí 0818673316 tàbí kí ẹ pé 081-3936-5988 títí ọjọ́ mẹ́jọ tí a tún máa padà sórí ètò yìí. Ẹ jẹ́ ká hùwà pẹ̀lẹ́ ká ṣe jẹ́jẹ́ láwùjọ ká dẹ̀ ṣe ń tó tọ́ níbi gbogbo tí a bá wà ká má bàa lu òfin ó dàbọ̀.
4: Band FM.

0: ele eto gugu lati dibo abi o si nibe oni bi o se pin oda ta ni won ma npin ipin kupin le lowo bi o se ni ti o si nibe se bi eni ti o si nle leran re nbo ko oro dibo nle gugu wa lokan o eni ba konrin ko komi ti o jade dibo iwon ba ebo ti awon ton jade dibo ba di ni won ma ta leni ti o ye loye o wole ti o si ma si joba leni ti o dibo lori leni ti o dibo si ni le gbin nitori o lo fa e sile fe ni ti o ye loye lati wole nitori ayo adibo kan soso le gbo loselu wole ayo adibo kan soso le fe yin loselu jole eto re lati dibo ipa re lati yin eni to wu o eni ti o dibo nko ba ara re o si nko ba Nigeria ile ise bond fm 92.9 lo ro yi pe e je ajade lo dibo lasiko dibo tori owo ara en la fi tun wa ara eni se
1: bond fm

omo o omo ni bi gbogbo ire mo omo ni gbeyin ola omo ni gbeyin ola omo ni gbeyin ola omo lara omo lade omo leye omo laso omo ni sisin ku ni sin omo lokun omo ni de nitori ton ba nbu ni leyin o bi a ko ba gbo omo eni ni so fun ni omo eni ni sin ni ni gbere pako ki la ti fe ko wura to leke omo tori bi no ba ku a fi erubu oju bo gede ba ku a fo mo re ropo baladi o si nile omo ni ojogun embu omo ni ojogun ewa lodo wa ka mo wo osun ka fi pomo lara ile la nwo ka to so mo loruko oruko ti baba fe

0: sa.
1: E kaaro madam. Ki lo wa nu oko yin?
0: Ko si nkan kan sa, ko si nkan kan. A ko njade lo ni.
1: Ki wa lo soju awon omo yin to faro bayi.
0: Ebi lo ma pa won sa, ebi lo npa won.
2: Aga lo pa wo e ma so mo won. A fe ko wa lo do ji keji lo bi wa si se di o.
1: Oya, e bo sile. Se e lo jomo gbe ni abi?
0: O ti o ajo mo gbe o, awon omo mi ni won kan paro ni.
2: Ai so mo yin.
3: Ajo mo gbe odarun o sika bi amo je se bi mo to ba je omo re nko
4: ikede yi wa lati ile ise Bond FM 92.9 eje amojuto awon iwe wa.

adị m ụta ka a ga-esi wee weta ya na njedebe na ozi ekele nke ụbọchị taa bụ nke malitere mgbe o ji ọkara gafee elekere 12 nke ehihie taa. Cheta na ezi ekele ga-abịa n'ụzọ ọ ga-aka mma echi bụ ụbọchị Sọnde. Ama m na eriwe nwata anụ a ga-ejiriri azụ wee kwụọ ya ụgwọ. Ya mere keta oke nke gị echi n'oge ozi ekele ma o jiri nkejiri iri gafee elekere mbụ nke ehihie. Chinedu Chukwu bụ aha m, ka anyị mee ya otu ọ ga-aka mma n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa. Ndewo.

kwamkwem elekere mbụ nke ehihie akụọla. Gere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa ụbọchị Saturday ma bụrụ abalị nke iri na itoolu n'ọnwa ọnwa September afọ 2026. Na nke taa, gọọmenti steeti Lagos ehiwela amụma Clean Energy iji kwado ụmụakwụkwọ sekọndrị ịmụta ihe karịa ma na-egbo ọtụtụ nsogbu. Ụgwọ ọnụ ahịa mmanụ petrol na-arị elu ọjị emeela ka ndị ọkwọ ụgbọala na ndị njem na-eti ebewo. Dịka ndị ọkwọ ụgbọala na-ekwu na ya bụ ọnụ ahịa mmanụ petrol emeela ka ego ha na-enweta na-erizi mperi nke nọ naghị ezuziri ha. Otu aka ahụ ka ndị njem na-etikwa n'aka nke ọzọ na ọnụ ahịa ụgwọ mmanụ petrol emeela ka ego ime njem bụrụzie onye ọkara obi. Ma mba ofesi opekata mpe ihe ruru narị puku mmadụ na puku mmadụ iri na abụọ ka a sịrị kwara lie na be ha n'ihi ọgbaghara dị na mba Yemen. Ọ bụ n'isiokwu ndị a ka akụkọ ụwa nke taa hiwere isi. Ngwa tọọ ntị n'ala ka ị nụrụ ya bụ akụkọ ụwa n'uju. Abụ m Chinedochukwu. Gọọmenti steeti Lagos amalitela amụma a maara ka Clean Energy maka ịkwalite ụmụakwụkwọ sekọndrị ma gbaa ha ume ịchọpụta ma were ya na-eme ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ya bụ amụma nke a maara ka Lagos State Clean Energy Schools Innovation Challenge nke afọ 2026 ka e hibere site n'ụlọ ọrụ Ministri na-ahụ maka ike nakwa ọnatarachi ebe mere ya bụ mmemme bụ n'Ikeja. N'okwu ya na mmemme ahụ ka onye kọmishọna Ikeoku Latrik na ọnatarachi dị n'aka Maazị Biodu Ogunleye kwuru na amụma ahụ ga-eme ka ụmụakwụkwọ ndị sekọndrị matakwuo maka ihe banyere nkà na ụzụ ma nyere ha aka igbo ọtụtụ nsogbu ndanyetara n'ụdị ahụ. Ogunleye mere ka mata na ụmụakwụkwọ kwesịrị ka a gbaa ha ume ma bụrụ ndị nkwesị ka a mata ihe ndụ nyere nakwa ihe ndị na-enye aka ịkwalite ọnọdụ obibi ndụ mmadụ. Ka nke ahụ na-ewubu ka onye isi ọrụ ọhaobodo na steeti Lagos Maazị Bode Agoro mkpọkuru ndị ọrụ ọhaobodo na steeti Lagos ka ha jisi ike na-emegharị ahụ nke bekee kpọrọ exercise iji hụ na ha na-adị gara gara mgbe na mgbe ọbụla. Maazị Agoro kpọrọ oku a mgbe ọ na-agbape mmemme 20th edition of the Head of Service Games bụ nke mere na Lagos State Rehabilitation Center ndị Nisheri Bega. O kwuru na ya bụ mmemme nke na-abịa kwa afọ na-enyere ndị ọrụ ọhaobodo aka ịdị na-adị gara gara site n'imegharị ahụ enwe usoro dị iche iche ma na-enyekwa aka na-achụ ọbara mgbali elu. Ọ kọwara na ihe omume ahụ gafere naanị egwuregwu asọmpi bọọlụ iji ụkwụ ịgba ọsọ nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ ma bụrụ nke na-akwalite ọnọdụ obibi ndụ na ahụike ụmụ mmadụ. Ọnụ ahịa mmanụ petrol nke ji nwayọ rigoro elu ọjị n'isi nso a emeela ka ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala na ndị njem na-eti ebe o ebe ndị na-azụ ahịa enweghịrị onwe ha n'ihi gịnị? N'ihi na ya bụ ọnụ ahịa ime njem nke na-ebute na onye jiri puku naira iri wee bịa ahịa o jirigodo nwayọ kpachapụ nke ọ ga-eji wee laa bịazie nọrọzie n'ikwe ọnụ ahịa akọrọ ngwa ọ chọrọ bịa. Ihe Udele na-ekwu ozu n'okwu ya mgbe a na-agba ya ajụjụ ọnụ n'ụlọ ọrụ Bond FM ka otu onye ọkwọ ụgbọala a maara ka Maazị Adejoba Sahid mere ka a mata na ya bụ mbuli ọnụ ahịa mmanụ petrol mere ka ego na-abanyezi ya n'akpa bụrụ nke enweghị ihe ọ pụtara. N'otu aka ahụ bụ ka ndị njem na-etikwa ebeo na ya bụ ọnụ ahịa mmanụ petrol mere ka ego eji eme njem bụrụzie egwu onye ọkara obi. Onye ọzọ bụ onye nji ego achụnta ego Odozi Akụ Anụoluwakpo Johnson mere ka a mata na nke ahụ mere ka akụrụngwa eji ebi ndụ rie elu ọjị ma bụrụ nke na-agbagojizi ndị ahịa
anya n'ihi na n'obere ego ha kwesịrị iji gboo mkpa enwezi nke ọ na-ezu. Gọọmenti etiti agwala gọọmenti etiti ka ha kwụsị iziga ọtụtụ ndị ọrụ ọha obodo ịbanye n'ike na ụlọ ọrụ ndị nọrọ onwe. Onye Assistant Director of Public Accountability and Corporate Participation Africa, Odoziaku Zikora Ibe, kpọrọ oku a mgbe ọ na-ekwu okwu na mmemme n'ọgbakọ nke ụlọ akwụkwọ King's College dị na Lagos nakwa ndị nke King's College Old Boys Association nwere. Odoziaku Ibe mere ka a mata na gọọmenti kwesịrị ịma ihe kwesịrị ime ma na-eme ya site n'iji ego wee na-akwado ọtụtụ ụlọ ọrụ nke ọha obodo karịa ịdị na-enyefe ya n'aka ndị nkịtị. Dịka Odoziaku Ibe siri kwuo, ajọ ọnọdụ ụlọ akwụkwọ ndị ọha obodo nwe so n'ihe mere ka ya bụ akparamagwa na-echu ndị mmadụ ụra. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 GRA Ikeja Lagos. Onye ndị ọdịnala Onishabe nke Igbo Bishabe bụ Ọba Owolabi Adabino Adeniyi akpọkuola ọha obodo ndị bi n'ogbe ahụ ka ha na-eme ka mata mgbe ọbụla e nwere ihe dịka imekpa mmadụ ahụ, di imegbu nwunye maọbụ nwunye imegbu di, ọkachasị imegbu ụmụaka ndị akpọtara akpọta nakwa mmadụ dị iche iche, ka ha na-eme ka ndị ọnụ na-eru n'okwu na-amata maka nke ahụ. Ọba Adeniyi kpọrọ oku a na mmemme o ji kpọta uche ọha obodo maka nye ndị ndu ọdịnala n'mpara ahụ. Ọ kọwara ya bụ mmemme ka nke dị mkpa iji mepe ndị mmadụ anya ịma mkpa ndị ndu ọdịnala bara ma na-agbagha okwu n'ezie mgbe ọbụla e nwere ụdị nsogbu a n'obodo. Ọba Adeniyi mere ka mata na ndị ndu ọdịnala nwere ọtụtụ nsogbu ha na-egbo na ime obodo ma bụrụ ndị ekwesịghị ka a na-agbachi nkịtị. Onyeisi ala President Bola Ahmed Tinubu enyela iwu ka a saa anya na mmiri ma nyochaa ihe butere ọnwụ ndị ahụ ndị ụlọ ọrụ Civil Defense njichiri ma kpọchie na Mina bụ isi obodo Niger. Ndị a kpọchiri bụ ndị anwụchiri na ogige ebe a na-egwupụta ọnatarachi bụ nke dị na Lieutenant General Mohammed Inua Washishi Estate ndị na Mina n'ihi ebubo na ha na-egwu ọnatarachi n'ụzọ ezighi ezi. Onyeisi ala Tinubu mere ka mata na ndụ nwa afọ Naịjirịa ọbụla ekwesịghị ịtọ n'aka ndị ọrụ nchekwa ọbụla n'ụzọ ezighi ezi. Nke a sitere n'ozi onye na-ekwuchite ọnụ ya bụ Maazị Bayo Onanuga zipụrụ ụbọchị Friday na Abuja. Onyeisi ala katọrọ ya bụ akparamagwa ma kwuo ka a saa anya na mmiri nyochapụta ihe butere ọnwụ ndị a nọ na ụlọ mkpọrọ nke ụlọ ọrụ nchekwa Civil Defense na Mina. N'ikpeazụ, ihe karịrị 100,000 na puku mmadụ 12 bụ ndị e nyere iwu kwara lie na mba Yemen n'ihi ọgbaghara na ka nke ahụ na-ewu bụ ka puku mmadụ 3 ndị ọzọ si na be ha gbapụ n'ihi ya bụ ọgbaghara ndapụtara na mba ahụ. Dịka otu United Nations ntinyere ọnụ ugbu a ịma ka a ga-esi pụọ ya bụ onye ukwu wara ya bụ mgbapụ nakwa ịnapụ ndị mmadụ ebe obibi ha sochiri ya bụ ọgbaghara nke dị na etiti Iran nakwa Haiti bụ nke mere ka awakpo Yemen bụ ndị emere ka mata na ha na-akwado maọbụ na-erube isi nye otu Haiti ya bụ
otu United Nations mere ka mata na ụdị ihe dị otu a ekwesịghị ịdị na-adapụta n'ebe ndị mmadụ bi ma kpọọ oku ka a kwụsị ụdị ihe dị otu a na-egbughị ogu oge ọbụla. Tupu anyị apịachie akụkọ ụwa nke taa, ṅaṅụọ ntị ọzọ n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mara akụkọ. Gọọmenti steeti Lagos ehibela ahụma Clean Energy Challenge maka ụmụ akwụkwọ ndị sekọndrị iji na-enyere ha aka ịchọpụta ma na-egbo ọtụtụ nsogbu. Oke ọnụ ahịa mmanụ petrol emeela ka ọnụ ahịa ime njem nakwa nke na-abanye ndị ọkwọ ụgbọala n'akpa, tinyere ịkpọbiri ndị na-azụ ahịa ụkwụ na-abawanye n'ala anyị. Anyị mere ka ịmata na ihe karịrị 100,000 mmadụ 12 ka ọgbaghara napụrụ ebe obibi ha na mba Yemen ka ọ dị ugbu a. Ekele m Chidimma Ọparachekwe, ebe onye chịkọbara akụkọ ụwa n'asụsụ bekee, ebe m onwe m Chinedu Chukwu tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Imeela maka ige ntị.

Ya gazie onye ọma na-ege ntị. Obi ụtọ ka m ji na-anabata gị n'oge ihe mmemme anyị bụ Oshibego. Ọ bụ ejiji anyị ji akpọta uche gị n'ihe ụfọdụ na-emegasị n'ezinụlọ. Cheta na ọ na-abịara gị si n'oge ndị Igbo, Bond FM 92.9. Isiokwu nke taa bụ Onye Jideofor. Ọkwa Onye Jideofor ọta akpụ ndụ. Na nke taa, ị ga-anụrụ ka Elimma siri jiri aka chịbata di ya ụkwụ n'ụlọ. Maka na nwaanyị mara obi di ya, ọ dịka o jiri ọgwụ jide ya. Ngwa, tụnyere anyị.

0: Elima. Elima. Elima wait to obi. I will engage you on your nest dig here. Oh go and allo the panoko go up. Egani will you to S and Aloya in Maranezega Wogan Ono.
1: Ola kugini tiki na koromiha. Arogia or bukamba chinunkiti kamwanyo ozo nanam dim.
0: Asege nge bachinkiti kamwanyo ozo nagara gidigi. Kamwa rum chore trogi bo twigi si jiko dunwu digin koma. Elele manya. Oburu ni suru otua. Odigi nobi. Imara na ega atanya manu na oku ichoro imenyu emenyu.
1: Gini diki ini ikuze eku.
0: Borogo jozo wetu obi. Kiwe koti yemne eku.
1: Ezoku. Upo yedu juhu panafo. Na anu uti ihe kam na choku ume. Kam jiru anya ma abo. Humu anya hu ye na dim na pito. Yangu ha na pito. Kama ma abo hi yoto no gulo gozo. Mara na abo hi meri ma.
0: Ehula ni ihe ahu mne eku.
1: Ehula ni ya. Ehula no gini. Bia olak. Ina popola ni iso nande muna hana azodi.
0: Elima biko chere. Mameso gina ndigi na hana azodi gi. Na anotu ya mchoro ime tu akabu ni choro. Ime otu didi mehi. Mu uwen mere. Kambo muna di mbosa shara. Inwebe gina uhere. Ikoro gina seere anyoku. Uge muna di mbi. Ona shuta wanyo ono ya. Otu uboshi. Otu enyi nwaanyị gbara mama banyere nwa agbọghọ ya na di m na-ayị. Ejiri m asị, wee chọga nwaanyị ahụ ebe o bi. Ka m zutechara ya, na-egbughị oge ọbụla, a tụtụrụ m osisi m hụrụ n'akụkụ ebe ahụ, wee kupuo isi ozugbo ozugbo ọbara amalite n'ezo ka mmiri.
1: Ehe, ọ bụ ihe kwesịrị ya, ọ bụ otu ụdịdị ihe ahụ ka m chọrọ
0: ime. Nneshe ịnụ ka m kọrọ gị akụkọ, n'akụkọ ka m na-akọrọ gị. Ọ bụ ya ka m jisi gị na ihe na-achọ ime ụdịdị mmehie m mere. Oge m kupuchara nwaanyị ahụ isi. Ndị nọ nso buru ya gbagawa ụlọ ọgwụ. Ejiri m obi ụtọ laa. Bụrụ na uche na-emezuola n'ihe m chọrọ. Mana ịgwa gị eziokwu. Ụbọchị ahụ ka nke bụ nsogbu malitere n'ezinụlọ m. N'ibe ya nkenke, ka ọ gatachara naanị otu izu ụka ihe ahụ mechara. Ee, di m pụtara n'otu ụtụtụ wee kpọọ m. Wee sị m na alụmdi na nwunye mụ na ya abịara n'isi njedebe.
1: Nnọkwa.
0: Echere m na ọ bụ egwuregwu. Mana tutu mara ihe na-eme, ọ gwara m bukọrọ ugbo m si na be ya pụọ. Nne, ka o kwuchara ihe ahụ. Mee ka m kpee ekwo nkụ. Mana ihe m jiri anya m hụ n'ime izu ahụ. Ọ bụghị mmadụ gwara m kpọkọrọ ihe m pụọ. Tutu m tụnye isi m. Nwanne m, ọ bụ n'elu ya ka m nọ ruo taa.
1: Sizie mkpara pụọ n'udo gị.
0: Nne were nwayọ. N'ihe onye amaghị bụ ya okenye. Oge ihe a mechara ka m jiri nwayọ maa imi n'ala. Jụọ m ihe m chọpụtara.
1: Gịnị ka ị chọpụtara?
0: Ụzọ ihe abụọ nwanne m ka m chọpụtara. Nke mbụ bụ na ọ bụ m mere ihe di m ji na-achụ nwaanyị ọzọ. Nke abụọ, ihe ọzọ m chọpụtara bụ na anya nwoke ọbụla dị n'ezi. Mana ọrụ gị bụ nwaanyị bụ ịhụ na ụkwụ ya esoghị anya ya ahụ pụọ ezi.
1: Gịnị ka ị na-akọwazi?
0: Ihe m na-akọwa bụ na ọ bụrụ na nwoke hụ nwaanyị dị ya mma n'ụzọ, ọ ga-ele ya anya ugboro abụọ. Mana ihe ga-emezi ka ọ ghara isite n'ile ya anya sowe ya esowe bụ nwaanyị idowe ya ụkwụ n'ụlọ. Iji maatụ, n'aka nke m, amaghị m na ọ bụ oke chọọ m na-ekwu kpatara na di m anaghị alọta n'oge. O mechie ahịa, ọ gaa otu ebe na-ezuru ike. Ọ bụ n'ebe ọ na-eme nke ahụ ka ọ nọ wee zute ya bụ nwaanyị ya na ya malitere iyi.
1: Biko gịnị dị ka m ga-eme ugbu a?
0: Ijiri nwayọ itulee. Mara ma o nwere ihe ndị na-emega kpatara ụkwụ dị gị ji dị n'ezi. Chefuo maka anya ya dị n'ezi. Gbaa mbọ hụ na ụkwụ ya dị n'ụlọ.
1: Ọ bụzikwanụ na mmecha ihe ndị ahụ, ọ gaa n'ihu na-achị nwaanyị, gịnị ka m ga-eme?
0: Ya, Elima, burugodi ụzọ kọọ ka a sizie na mmiri bụkọrọ ihe ịkọrọ.
1: Ụlọakụ, mana ọ bụ ma mmecha ihe ahụ okwu enweghị isi, aga m ejikwa aka ike so ya o.
0: Nne were nwayọ, ka ọ ghara ịdịkwanụ gị ka ọ dị m o. Alọwala m, ka emesịa.
1: Ngwanụ ka emesịa, imeela. Aga m eme ka ị mata otu anyị si aga.

0: elima kirisi ki si elima anyele
1: ola ka enyi nwa anyi biko chere ka mburu zo bie goma
0: elima gemezi kirisi ihe obu n'ututu a
1: emakwa na obu chukwu zitere gi na ndu mu
0: kirisi mo di obu
1: nne emakwa na izoputara ezinulo
0: mo bi anya
1: oga he gbachara mu oku banyere onodu mu na di mu anoduru mu odu chichiche banyere ihe di ichiche echetaghị m ihe m anaghị emeta nke ọma dịka nwunye mmadụ ihe m meziri bụ na m gakwuru otu nwa agbọghọ mụ na ya na-adị mma mụ na ya wee tụwa arọ arịọrọ m ya ka o wepụta oge na-aga ebe m chọpụtara na di m na-agakarị izu ike oge ọbụla ọ gara ọ na-ewepụta oge ya na di m a na-akparị o rịghị otu ụzọ ụka ọ chọpụta ebe mmiri si baa opi ụgbọgọrọ di m kpesara ya na m amaghị esi ihe ọbụla ka enyi nwa anyị kọchara m ihe a wee ṅụọ iyi na kama ihe a m na-esi agaghị eghe eghe ka nkụ dị n'ọhịa gwụ
0: eziokwu
1: ka m na-akọrọnụ gị akụkọ ị makwa na ihe m meziri bụ na m gakwuru otu onye agbata obi m na-esi nri n'otu ụlọ oriri na ọṅụṅụ o wee wepụta ohere kụziri m ka esi esi udu dịrị mmeri dị iche iche ị makwa na ọ bụ oge ahụ enyi m nwaanyị nke nwa agbọghọ m gwara mara n'ime n'ala na agwa m ihe ọ chọpụtara ka m chetara na ọ bụ mgbe ụfọdụ mbunye di m nri o rikata ya ọ maba ọsụ oge ndị ọzọ ọ sị m na o nwere ka afọ si eme ya nke na ya agaghị eri nri ụbọchị ahụ ya ka m wepụtara oge mụọ otu esi esi ọtụtụ erimeri kemgbe ọnwa abụọ ugba elekere asaa anaghị akụkpọ di m n'ụzọ oge m jiri mata ihe na-eme bụ ka ọ na-apụ ahịa n'ụtụtụ nwanne ụnyaahụ onye m ego si m sikwa ụdịdị ofe ahụ m siri ụzọ ụka abụọ gara aga
0: ọkwa ị hụrụ ekele dịrị chukwu ị nwere n'isi ọma nwanne m
1: ọ bụ akwa ka ị na-emezi ọ bụ n'obi adịghị gị mma maka m
0: n'obi dị m mma n'ebe ị nọ kama ana m ebere ụwa ma kwa ọgbamotụrụ gị eroma mana amaghị m banyere eroma n'ezie n'oge ihekwa mụ na di m gara ebi n'udo ruo taa
1: nne biko hichaa anya ebezi na mana unu ka nwekwara ike idozi
0: nne m ọ dị nkọ ya bụrụ na o kwere na ọmụmụ ugbu a nwunye ọlụrụ ọhụụ dị ime ọmụmụ ugbu a nna gwa
1: ebezi na enweghị ihe a na-agaghị eme chukwu dị ndụ enweghị ihe a na-anaghị eme

Adema de kamreke mata na sompi eja tozu oke makiso zo iko mba Africa bu Nations Cup nka for 2027. Oga malite Nigeria na mba Madagascar ga chepia na beleria boni se nka onwa September ino nimea ha mecha nka ho ya bala nozo geso chia agawa Guinea Bissau iga bakuo agbanka buaya na mbore ka na eche na Victor Sime bom afala Nigeria no na Galatasaray nke mba Turkey we na jirokwo ebiokazi no nwere ko si enwe mmeru ahu nke mere na ana atule mo nwere ike ma o gaghi enwe ike we sonye na ya bu ntozu oke mana ko di bua Eric Chele bu onye nkuzi bom ko togu bo Super Eagles akpolo nwa amadi a biawa ya ko di ya ko biawa no mama ngasi na nka homre no de maka ngasi no de chai mama na hancha ka bukari all of them onwegi aga happen aga ejojo we dare enwe nelu we boria ya bu na Victor Sime esonyela na ndi ga bia maka asompi ahun nke ga malite na Baleria Bonise nke onwa September ngi no nime abacha nka aga gabin gin bisao maka istoritozu oke nka adema kanga na nke under 20 women's world cup we will get it on a flamingo sinkala Nigeria no kwazi eba akadu bua heto zuola maka nke beke kwa semifinals lendi ya naga chepia abu mba Colombia kana ndu mwanyi under 20 anye ga chepia nisi sa akweru nanka adema osa seba kwa horo mwanyi bwara iba 10-1 mana aka mana akukom to piranko nyoza anya ka njenrio biko eweli we na akukom to piranko ganya kama ebi asim do na akukom ge to piranko manya ekwem adama weburu nka ho ngwa ka eleba anya ka oge sipoto ta na EPL na kwa asompi ndi ozo mana nke bezu okwubu na ya bu ngwuchi zuka o nwedri ihe medri nu ndotu egubo Manchester United na Chelsea maka no nwere ki ihe asu we na emezi mko agasi na ndi amaghi na batala na league ohuru na ubochi Wednesday gara aga kam anno na ekiri Manchester United ha na Ipswich ko de Norwich ke ndi ha na agbara ihe nwa agba Manchester United na agba ọkpọ abụọ mse ka ngara hụra na nke abụrụla oke ofe nkupu tupu ị mara ihe na-eme ọ bụrụ ọkpọ abụọ satara otu tupu ị mara ihe ọzọ na-eme ọ bụrụ ọkpọ abụọ ọkpọ abụọ ị mana nke kacha dị egwu mee nke ihe mee ka ọ bụrụ e were ọkpọ atọ a satara naanị abụọ wee merie otu egwu bụọ Manchester United nke bụ na Carabao Cup abụghịzi maka ha aka na-eme ka e die nke ahụ onye ka eru ụnyaahụ na ngwụcha izu ụka na ya bụ Premier League Chelsea agbachi nkịtị nara ọkpọ atọ enweghị nke a satara n'aka Brentford o nwekwa ka ọ dị o mana ya dịwa aka masị n'otu ọ dị mma ka imid na-adị ndị na-akpanwụ mana o nwere ka ọ dị cheta na mere ka ịmata na Ikorodu City na Borough ga-achịpịa m n'elekere anọ ya bụ na NPFL nke ala anyị maka na nke mbụ nke m ka anyị bụ nke anyị eruzi echi asị m eruo echi na ka ọ dị ugbu a Tottenham na Aston Villa nọ n'egwu ugbu a Brighton na Arsenal ga-enweta onwe ha n'elekere atọ nke ehihie taa Everton na Ipswich Town na elekere anọ nke taa Newcastle na Hull City ọ bụrụ na Newcastle akpachaa anya maka na nwakọ m ụdị anya otogbo Hull City ji webata na nke ikpeazụ a o nwekwa ka ọ ga-esi mee unu esokwuru ebe ka ndị ọzọ ya dịwakwa ahụ n'otu aka ahụ bụ ka Nottingham Forest m ga-anabata Coventry ma o jiri ọkara gafee elekere ise nke uhuruchi ngwa o nwere ihe m ga-achọ ka mụ na gị tụlerikọta na asọmpi ya ndị a batara ọhụrụ na Premier League Coventry Hull City
ishi tongue. Eh? Kedikos we degi, tulema tulerikota, leno toti hanspo, bundi no kamberi toge, haji ngangabare eh yoso, yela relegation na ya season garaga, rule ta haka na bwa nyopa, gini mere. Ndi azodi kibia, bo, onwi geso mtinye, na amwe grobu nketa, olehe, iti, okacha se conventry, anyinwe, awoni na yabo conventry nizuka garaga onatra red card which mabrunna so yibo is not good for him odika okwa kana magiji ga umaya Frank Lampard mekwa na ofuma bona gbabo odika ono ne togu bo Chelsea organize mere ugbu onaga akuzi ofuma kanye tule kor go yedika odiha o leka ga esi we kwo onyuku wara ayima na ndi na esonye na otogbu bolu ndi ahu ebu ibu mana mbo ayina achiri ayinga maka ga esi we leba ya bu isokwanya kango miri anwa bia.

adịmma Nikki na-eche ya aga m enyezi ohere itinye ọnụ n'okwu a izu ụka ọzọ mana ka o sila dị ka anyị tinye godo chocolate na mmiri wee na-ekpere otu ogbugbo conventry ekpere maka na ndị agha sisi relegation wee bata ọtụtụ ụmụafọ ala anyị nọgasị ebe a dịka Hull City anyị nwere onye ka nwee ajayi pawoniyi nọkwazi ya na conventry ndị a niile bụ ndị nke anyị dịka anyị na-ekpere ha ekpere ka ha na-eme nke ọma ọ pụtara ka anyị kpee ekpere otu ekpe egwu bọọlụ ha ekpere ka ha na-eme nke ọma mana ọ bụghị ka ha merie otu egwu bọọlụ na-akwado otu a ga esichọchi ya na mgbe egwuregwu nke ụbọchị taa ekele gị maka iwepụtere sonyere m sonyekwara m na otu ọ ga-aka mma ụbọchị satọde ọzọ chinedu chukwu bụ papa egwuregwu na nke taa ndewo.

0: Band FM
1: 92.9. Obi iwo mi ma koko na egbu kana abiara gi. Na nketa, afa ma egbu otobo na akora anyi akoko obi, ka anyi marazie ma obo oru ka obi gabara na eziokwu, ka obi ihe ozo ka o gabara. Bam, nna mi ndi ezokoye.

0: Afuwan, ashe ba kwa jina ku yi hakuri. To da wannan waka na yar Chamas nake fatan an fahimci inda muka dosa kuma na tabbatar za ku fahimci wani abu daga cikin sakon da nake so yanzu wa in karanto muku sannan in ba ku damar tofa albarkacin bakin ku domin kuwa da alama za a dauki wani abu daga ciki ko da ma labarin ba gaskiya bane. To na farko dai a'a ba zan ba da lamban da za a kira butukun saboda ko da yake ko na bayar man ka kira ma dai ba dauka zan yi ba. Aje lamba lambar da za a same mu ita ce 081-69-07-22 na ce 081-69-07-22 gabakin sauraro wanda suka saba sauraron mu yau da kullun kuwa sun san lamba. To amma kafin in fara daukar layi ai ya kamata ku san menene labarin kuma menene za ku ba da gudunmawa akai. To na ci karo ne da wani labari da na ga ya dace in karanto muku kamar yanda na gani ban san wanda ya rubuta shi ba. Na gani ne a wani shafi kuma na ga akwai dan sako a ciki koda ba gaskiya ba ne. Mai labarin ya fara da cewa wani magidanci ya tambayi matarsa rancen 2000 zai musu cefa ne, sai ta ce ba ta da kuɗi. Shi kuwa sai ya fita ya bar gida. Ba daidai ba, sai ga wani yaro ya shigo gidan ya kawo tallar maganin mallakar miji da kuma na hana shi ƙara aure. Kowannensu 2000 wato kowane ɗaya a cikinsu 2000 kun ga za ta sai guda biyu ya zama 4000. Sai matar ta ɗauki duka guda biyun ya kama 4000 kenan ta kuma biya. Ashe layin guda biyu yaron ya ce bayan awa ɗaya ta kwance. Wato ashe layu ne guda biyu yaron ya ce bayan awa ɗaya ta kwance ta jika a ruwa ta ba wa mai gidanta ya sha. Ai kuwa tana kwance kullun farko sai ta ga an rubuta Allah ya baki ikon yi wa mijinki biyayya a laya na farko kenan. Sai ta kwance ta biyu sai ta ga an rubuta daga mijinki baban Khadija yau cefa nanki har da tantakwashi zan kawo miki. Kun ji labarin? Ina fata kun fahimta. Bari in gani in kun fahimta ku kira ku gaya mana irin fahimtar ku da kuma irin sakon da za a ɗauka a wannan labari. Mata ce aka tambaye ta rancen 2000 amma ta ce ba ta da shi. A takaice sai ga mai maganin mallakan miji da sauransu. Shi kuwa ashe malamin ne ya shirya mata gadan zare a bisa yanda na fahimci labarin. Kun dai ji, don haka menene ra'ayinku game da wannan labari? Akwai darasi? In akwai darasi, wacce darasin? Mu je zuwa. Na'am. Wa alaikumus salam, wake magana daga ina? Ka ji labarin nan dan takaice? A takaice? To akwai sako a ciki da darasin da zamu dauka? Hatta kashe 4000.
1: To wace ashiya ne muka tattauna ta ana?
0: 2000 ne, 2000 tace ba ta da shi.
1: To kuma ga ta kashe 4000 ta
0: to wani darasi zamu dauka kenan muna godiya kwarai da gaske hello
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa ke magana
2: kana magana da Abdullahi Muhammad daga Birkin Biran Jigar State irana Ijebu local government Ijebu Isolo local government
0: to Ijebu Isolo local government kaji dan labarin mu ba yawa sai sako
2: na ji wannan labari na ta kudu kike yi ita da wannan mata ya kamata ce ta kanta ya malle ni sakamakon suna tare da mijinta dan ya tambaye ta ya kamata ce ta ce ba ta da shi ba kuma ta ce ta sai wani magani ko maganin a kanta dai ta ce ya ne kamar dai ma mutumin ne ma ya turo da maganin wannan
0: shi ne ya turo ai ya jaraba ta ne kuma jarabawan ta fadi
2: yau ya jaraba imani ta ne kuma ta fadi gaskiya ne ni abin da na fahimta kenan
0: to muna godiya kwarai da gaske Hello. Hello. To. Hello.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa ke magana daga ina?
3: Ina magana daga nan Alagbado.
0: To Alagbado muna jin ka.
3: Ni na ji wannan mawara ta ka ko kuma in ce wannan kira gaskiya wannan madina ta ya kyauta.
0: Na'am.
3: Kuma wannan gargadi ne ga sauran mata ake musu akan kula da mazajen su yi musu biyayya
0: ai ba rashin biyayya bane tambayan ta kudi yayi tace ba ta da shi
3: to ai ya san tana da su amma kuma bai da ya tambaye ta sai tace babu ba za ta bayar ba sana kuma ba za ta bayar ba kenan
0: to kenan wannan sakon yana da muhimmanci a dauki wani darasi a ciki tsakanin mu da mata
3: eh gaskiya yana da matukar muhimmanci ga mu maza da kuma su mata su matan kaga yanzu dole idan suka ji wannan za su ce to ne ya kamata su yi gyara
0: na'am muna
3: idan maza sun ce sun tambaye su kudi in dai suna da su to ya kamata su dinga musu
0: koda ba ta da 2000 ta bashi 1000 ba za ta bayar shi
3: yawa koda ba ta da 2000 to ta dauki 1000 ta bayar amma shi kuma da ya biyo mata da wata figa da yake na miji ne shi mutum ban wannan ne sarki ne ya biyo mata da wata figa gashi ya karbi kudin kuma cikin ruwan sanyi
0: muna godiya kwarai da gaske hello
4: hello mai gida
0: na'am wa ke magana daga ina
4: muna magana daga abuna Oshodi ne
0: to Oshodi muna jin ka
4: wannan da kika yi na gaskiya magana ne ya kwantar min da
0: na'am ta ina kenan
4: an sako kenan daga mutum
0: na'am ya nemi aron 2000 rasa sai ya shiryo laya na magani sai ya samu 4000 ta cikin hikima muna godiya
4: muna mini da godiya wannan sakon gaskiya ne wannan dauka shi
0: madalla mun gode kwarai da gaske hello
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
5: ana kamar da kana da baban Fatima
0: baban Fatima muna jin ka kaji dan labarin namu yau
5: to labarin mai daji shi amma
0: na'am
5: kun mata da sako jaraba a madan su
0: eh
5: eh
0: din
5: da yawa kana mutane da su ke mai gida kudin miya ko kuɗa abinci
0: eh
5: da ce bai da mai yar da wata ga manza ba ta zuwa kira abin da ruke shi
0: ko kuma ya je waje su ci abinci da wata ya da gida a ci shinkafa da wake da man gyada
5: to don haka wannan farko na ya kowa
0: da mai kowa wai da dawa ma inda wari bera ma da sata ko
5: dare kuwa wallahi kuma da zai zuwa karfin za ka kawo mazan sosai
0: to Allah ya soke wani darasi za mu dauka mu yi hantara
5: darasi ne guda ne eh amma mai gida da za ma dasta ga uwar gidanka in kana da ka ba ta yan ba ka da makarin da ba ta rike
0: gaskiya
5: mijin na da mata ba ta da ta ba mijin na da ruwan ba ta ba ta da amma
0: ai wani lokacin ka gane mu mazan mun karbi rancen ne ba mu biya su ko mata wani lokaci suna koyo mana gaskiyan arzikin su suna tsoron kar mu sani
5: to amma ka gane mata ko abin da kuma tatara zai kuwa da shi kamar iya da tsara shi
0: ne gaskiya ne to muna godiya kwarai da gaske
5: masha Allah
0: yawa aha sai kuma waye ya kamata dai in ba za ki bashi aron 2000 ba ki ce musu gaskiya kaza kaza amma ga 500 ko 1000 kai ko mallan namiji ka karbi rance ka kibiya kaga gaba ba za ta baka ba kuma wani lokaci in ka san sirrinta akwai matsala ba ka da wani tunani sai kudin hannunta ne ya kare to kaga wannan wai me yasa matan suke son mallake mu ne matuku ya kamata a gaya mana wai me yasa suke son mallake mazan ne shi namijin me yasa ba zai abinda zai mallake macen ba ko din yana auren mata biyu uku hudu hallo wa alaikum salam wa ke magana
5: ina magana da Jamrawi daga nan Shagamu
0: Shagamu ka bude radio ka ina jin kaina a ciki ai Naam.
5: Anan gode.
0: To, ina jin ka.
5: Eh lalle wannan mata abun da take bata kyauta ba.
0: Allah sarki.
5: Yan haka yana nuna cewa mata suna iya ba da komai ma don a ba su abin da za su mallaka su yi ko duniyar da suke so. Gaskiya abun da take bata kyauta ba tsakanin da Allah.
0: To muna godiya na Shagamu. Madalla yawa a to shi kuma namijin cewa fa kawai a layar Allah ya baki ikon yi wa mijinki biyayya laya na farko ta biyu kuma daga mijinki baban Khadija yau ce fa ne har da tantakwashi zan kawo miki bayan ya cabi 4000 hallo
6: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam, wake magana daga ina?
6: Kana magana da Suleiman Adamu Raya daga Sabo Yaba.
0: Adamu Raya

0: To muna godiya kwarai da gaske na raya. Masha Allah. Hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wake magana daga ina?
1: Kana magana da wazirin samarin Aje Gula Bandir.
0: Wazirin samarin Aje Gula Bandir suna?
1: Sunana. Sunana wazirin Lawali.
0: To wazirin Lawali, na'am, ka dan ji labarin nan namu.
1: Barayuko
0: na ji wannan labari,
1: wannan bawon Allah
0: ne ma masu nan tashi haka yayi kai sai wannan darasi ne da mata masu mallakan mazan mallakan mazarsu. Eh, yace
1: za ta sha tantakwashi yau. Gaskiya. Kaga daga kuma haka ne.
0: To wai me yasa matan suke son mallake mazan ne?
1: Oh, karban lamarin ne yanzu ya fi rayuwar ta tsansa. Suke duke matan ne yanzu ya wancan rufa ta san kari ne shi.
0: Aisha. To ai matan suna da yawa waje, mun ku kara bai ai ya za a yi da sauran na waje.
1: To ka gani kuma kuma ai wasu suke yi ba.
0: To muna godiya kwarai da gaske. Masha Allah, gaisar mana da mutanen Hausa layi. Gaba ɗaya muna gaishe ku. Hausa layi gida ko ba taya, inda suka fara reno mu kenan. Hausa layi Taiwo Street, Allah sarki. Hello.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wake magana daga ina?
2: Baban na amuna dan shiga malamin don dokar gama daga nan.
0: To na Antoni, muna jin ka.
2: To ai ai wannan abin da kai aka yi. Ai tsakanin mu da miji sai Allah renta ai ta san halin sa.
0: Yawa.
2: Babu da akwai mazan da suke da mugunta suka dau kayan mata fasaha.
0: Ko kuma in suka san akwai mai sun karar da kudin a dai zauna babu din.
2: Yawa. In zai mace da wure ko kai na soyayya tsakanin ka da ita. Ai da wuya ka san bai mata bahi da ce mata da a wani gurin wani da karbo ta kawo maka.
0: Gaskiya kam.
2: Yawa, san kai ma alƙawari. Kar ma a lauta wata mace.
0: Ai daidai din wani karkacecen wani kai dai fadi naka ra'ayin kowa ya zo ya fada nasa shi yasa muke so mu ji. Ina godiya kwarai da gaske. Ayya abi kowa da irin nasa tunani. Na'am, kuma kowa da irin matarsa. Wa alaikum assalam, wake magana daga ina?
3: Kabiru Muhammad Shaibu, kana magana da Sayyabu Sarki Yaro.
0: Ayyabu Sarki Yaro, muna jinka.
3: Ya gari ya kamara.
0: Alhamdulillah.
3: Ya aiki.
0: Gashi muna kai.
3: To masha Allah, to wannan abu ka san miji da mata sai dai hakuri. Ko haka fa ne.
0: Haka ne fa haka ce.
3: Yawwa, to dai kawai dai Allah ya ba su ikon yi ba su yin.
0: Na'am.
3: Da ba su yi kuma su ma Allah ya ba su ikon yi.
0: Matan ko mazan ko duka.
3: Ai hakan take, ba wani dan malama dori na ji ai maka jawabi yanzu. Yawa, to ai haka ne, da mu da matan da maza sai dai hakuri.
0: Gaskiya ne.
3: To maka Allah, akwai wani test da na ma ko ka gani?
0: A ba mamaki bane, ban kula ba gaskiya. Ka san wayar tana cika ma da sakonni.
3: Haka ne, bayan ai wayar nan ka sa ne na rubuta maka da suna da address da yau sarki yaro na gani wani karin magana.
0: Okay, to shikenan, insha Allah zan gani. To mun gode kwarai da gaske. Na da Allah. Hello. Wa alaikum assalam, wake magana daga ina? Na'am. To Ijora, makwabtan mu ne ai. Muna nan tare. Na'am. Ko?
3: Sannan bayan haka mu ma maza muna da ni.
0: Na'am, laifin me muka yi? Allah sarki.
3: Amma akwai wani sirrin da ni fahimta ciki na dauka. Auren mai ilimi, saboda in ba da ilimi in ta kuje zai dai ka cike kawai.
0: Allah sarki.
3: Gaskiya ni.
0: To muna godiya kwarai da gaske. Labarin yace a kullum farko sai aka rubuta Allah ya baki ikon yi wa mijinki biyayya. A na biyu kuma

0: daga mijinki baban Khadija yau ce fananki har da tantakwashi zan kawo miki. Hello. Wa alaikum assalam. Kai layin kan nan ba ji wallahi, kai hakuri. Hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
1: Kana magana da Ishaka daga 174 Ikorodu.
0: Na'am, muna jin ka.
1: Eh, naji labari.
0: Na'am.
1: Wallahi wani bangare matar tana da laifi.
0: To, ta ina?
1: Da bangaren sayan magani.
0: To tana son ta mallaki mijinta da kuma hana shi ƙara aure.
1: Ba tana da laifi wurin.
0: Tana son ta mallake shi din ta sa shi a
1: bangaren gaskiya ta wannan bangare.
0: To
1: amma ta hana da ya ci da bai kudin.
0: Eh.
1: Wala sauran mazan mun ka baba ma biya.
0: Ka gani? Allah sarki wallahi kuwa
1: to kaga irin kasan gobira na irin sun samu irin hakan nan sai su kama inda aka gaddama kawai zaman ne suna gaddama.
0: Allah sarki
1: mama wannan na gida to ba komai
0: to mun gode kuwa mun gode yawa. Hello. Wa alaikum salam. Wa ke magana daga ina?
1: Ina magana da Kabiru daga nan Akwa.
0: Akwa Njo, muna jin ka. Allah sarki yayi hikima, yayi mata gadan zale.
1: Yayi hikima sosai.
0: Kofar ragoye mata ta shiga ta afka ya rufe.
1: Eh, kaga ba Akwa ta sai ta ka bari Akwa da yunwa.
0: To amma ya ce za ta ci tantakwashi yanzu da dubu hudun nan. To ya ba hadu ne a ci abincin nan ne ho. Wala godiya kware da gaske. Ma sha Allah. Eh, dukan mu dai mu dauki darasi mu gyara.
1: Ana san shi. Amma kuma ba a san a bashi abun hannu.
0: Eh, ruwa dai bai tsami banza dai.
1: Ago wata ana jin daɗin shi amma kuma a yadda aka duk kudi a bashi wa.
0: Allah sarki, muna godiya kwarai da gaske.
1: Allah shi baka tashi lafiya.
0: Amin amin. Yawwa, wato ni abinda na fahimta ku idan da kana wani hikima idan ka karbi aron 2000 to in ka zo bayarwa ka bada uku ko uku da biyar. Haba. Ai sai dai ka jana ce baban wani ko kana son rance ne yau. Amma ka karbi 2000 an zo ana ta tuna maka. Eh, ta ya za a shirya? Eh, kai ma kai ka yi tunani mana dan kudin nan tariri ta sai da dan wani abinta ko wani da wani sun dan hada mata ta ce maka ai wallahi na samu kaza kai kuma ka karbe maimakon ka biya ta akan lokaci ba ka biya ta akan lokaci ba. Ko kuma ma kememe ka hana ta mirsisi kai dage ka hana ta kudin nan to kaga kuwa zai wuya a samu yanda ake so. Hello.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Wa ke magana daga ina?
2: Ina magana da Badiya na daga wannan aka fi sani da fannin sakatare na kungiyar masaran gida Radio Bond FM.
0: Na'am, kuma zakaran gwajin dafin tashar Bond FM. Na'am, za mu je.
2: Tabbata haka ne. Gaskiya wannan mata malam Kabiru ai haka na gaskiya ba ta kyauta ba.
0: Allah sarki.
2: Eh, ya ta ce idan kana tare da mutum duk abin da za ka yi ke tsakani da Allah.
0: Allah sarki.
2: Kaga inda ta je kaga ta yi wannan kare ta ce ba ta da kuɗi kuma ta je ta je ta aika ta wannan abin idan ba a samu nasara ba kaga an yi babu.
0: Allah sarki.
2: Eh, ya ta ce ta duk abin da za a yi ba mu yi mata ba ko maza ce duk abin da mutum zai iya kwatanta ya yi tsakani da Allah yana da kwakana tsakanin ka da kai da mutum.
0: To mun gode kwarai da gaske. Gashi abun takaici ba mu samu mace ko ɗaya ba ta wakilci ɓangaren mata. Ko akwai wani mai wani layi na daban a cikin mata ku kira da Allah in dai wata ta son wani layi na banda wannan ina da layuka shida layuka shida nake da shi in kin san ɗaya daga ciki insha Allah wannan saka ki a ciki dan so in ji muryar mace haba ko kuwa wannan lamari ai ya kamata a samu garkuwar mata ai ba mu da garkuwar mata ma abun da ya fen ko kai na samu mukami ya kamata a samu garkuwar mata a tashar bon ne fa ina mata kuke wanda ta san wani layi na da duk ta samu duk da dai ba lalle ne duka ku samu laika wajen nawa ne na toshe yanzu daya biyu dai suna to in fa ba mace bane ba zan dauka ba hello wa alaikum assalam
3: lafiya
0: kana da gajiya yawa masha Allah na'am
3: ito ta kira baya shiga ko kuma in kira kana waya ta kira da farko baka dauka ba
0: za mu je ga ko mata muna jinki
3: yawa to ni gaskiya a tunani na ita wannan matan ne zai kila yana karban kudin baya mai yammata ne
0: kaji ko
3: shi yasa ta ce mai ba ta kudi saboda yawancin maza za su tsara min kaza ka baya ba a baka ba har mun kaza to shi yasa ina ga ta ce ba amma matsala abu guda daya kuma wai maganin mallaka da maganin kai mata kishiya ba maganin hana kishiya a duniyar nan
0: a to ai kin san mata dai kan kin sani idan an tsala ku kuna hawa kan wannan
3: gida da dare za a yi sai an yi amma ina ga laifin bangare juni zai yana karban kudin baya mai yammata ne
0: na'am
3: sai ta kuma ta gaya mai ba ta da kudin shi kuma ya je na shi hikiman daban ya turo da yaro ya kawo tallan magarin mallaka saboda ya san cewa tana da kudin ka ta siya
0: Allah
3: sai ka gani ta fada tarkon mai gidan to amma san dai za a kyara
0: ko za a shirya insha Allah muna godiya kwarai da gaske
3: to ya ya tashi lafiya
0: madalla yawa to haba a ce ba a samu mace ko daya ba ko kuwa to akwai wata mace da ta san layi na wani layi na daga layuka na daga layuka na tsofi da sabi ina jira sauran minti nawa ne ma har uku ma ta yi fa zan so to in babu wata macen sai in yi ma ban kwana da ku gaskiya amma bari yin gani ina da layuka nawa ne wannan ma a rufe yake wannan a rufe yake wannan a rufe yake ina da layuka wannan mace ne ko namiji hello
4: hello
0: na'am
4: wa mani ne
0: to babu su ban mani a barka
4: wai ta wuri fadiri gari
0: na'am
4: wai ta baka ya aiki
0: gashi muna kai
4: masha Allah eh lalle ba shakka wannan abu ya zama kaman kadu gare ne ga mata
0: na'am
4: saboda gaskiya kamar yadda bakiya ne ya faɗa kana tare da mutum ya kamata ka ɗan canza kaji abin da yake dai akwai dai gaskiya ka shiga tsakani
0: akwai amana a tsakaninku na amincewa ba
4: in akwai a baya in akwai a baya in babu kuma a yan kai da babu yawwa to yannan kuma ainihin wannan kamar yadda ka faɗa yanzu garkuwa yanzu an samu garkuwa mata Aisha ba mai rahotuwa mai Aisha.
0: Ita ce za mu ba ta garkuwar mata.
4: Wan gaskiya a mata ba garkuwa.
0: Gaskiya ne.
4: To, ni yanzu na ba da ra'ayi a ba ta wannan mukami.
0: Insha Allah, garkuwar matan ta shago ne ga.
4: Masha Allah, to masha Allah.
0: Muna godiya, muna godiya. Fadalla. Haka kawai gashi ya samar mana da garkuwar matan tashar bone fa. Hello. Wa alaikum assalam, wake magana daga ina?
5: Kana magana da Fahira dan makaranta daga
0: Ikuru. To dan makaranta ja mu je.
5: Ai magana nan kawai magana nan a jili take.
0: Na'am.
5: Bai ne kawai baya biya.
0: Yawa.
5: Bai ne kawai baya biya, ga mun kuma sai da ga tana gudun mijinta da wani abu naki.
0: Ni ma dai nace inda yanzu yana dan karban 2000 yana ƙara 500 ko 1000 ai neman sa ma za a iya karba Muna godiya kwarai da gaske. Allah ya ba. Wa alaikum salam.
6: Magana da fata mu.
0: Na'am.
6: A gaskiya ni a ta fahimta kana jina.
0: Eh.
6: A ta fahimta shi wannan mutum mai gaskiya ya yi hikima ga namiji kuma ta fahimta ka san wasu mutane mata wasu mutane. In matar su na faɗa musu magana ba su dare ta kaji abin amma gaskiya shi awon wannan darasi. Ma'ana babu gaskiya tsakanin su kana jina duk inda ka faɗa magana bai dare ta ai shi ne sai ta yi wa yayi wannan kwanan. Ya tabbatar da tana da sun kirkai ba shi. Kana gina shi ne sai kai wannan ba sajan ya tura wannan yaro
0: na'am
6: kana gina ne magana kowa na da laki daga ci amma ni da kaina na san akwai wani mutum da muka yi da shi yake wallahi da mata ta gane da kudi ba ta da kin lahiya kullun ciwon da ba ta lahiya kai da hadin da yake ta kabe inda wannan rake da yake ba sai kudin ne sun kare sannan ya kasa kashi ta kan baki ta ba zai daga baki kudi zai go ji an tsara wasu an ta kama kin ba ta lahiya to kai kina akwai wasu mata da haka nan kuma
0: Allah sarki to muna godiya kwarai da gaske.
6: Ai na gode kuna ne.
0: Masha Allah. Yawa. Hello.
7: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Wake magana daga ina?
7: Kana magana da Hashimu daga Ikorodu.
0: To na Ikorodu muna jin ka.
7: Eh na ji labarin naka duka.
0: Mhm.
7: To lalai na ji magana kuma ka san aure amana ne tsakanin mace da namiji.
0: Babban makuwa.
7: Eh amma abinda annan gaskiya mutum yana karba baya biya mutum yana karba kullum baya biya gaskiya ana samu tangar da wurin nan
0: ai ko banki ka je ka karba baka biya ba na gaba za ka samu matsala ba za a baka ba
7: gaskiya kana jin mutum na jin kira kwa
0: gaskiya
7: to amma kana karba kana karba dubu uku kabar kakara da ribiya to kaga ana ido gonzon gwa wurin
0: ai da kanta ma za ta ce baban Khadija da ka fitar ne akwai isasshen kudi ko dan karo maka
7: kamar misali ni na karbu wani na karbu gida miliyan 1.5 na zo ban cika kan kudin nan na ga mata ta nake gaskiya kudin nan na ba isa ba sai yake nawa kake so yake ni ina samun ko 100 ne da zan biya ta 300 na bata
0: kai
7: to yanzu ta hana mini mana wani lokaci ina nema
0: a ina
7: to ka gani inda ake samu bambanci kenan ai
0: gaskiya ka zama da ban alfatiya da wannan muke jan labulanci ne eh amma zan ma kai babban namiji ne amma ka aron 100 to kun ga abin da ake yanzu da Allah mai zai hana gobe ya samu matsalan kudi ko nawa take da shi ta bashi shi dan mutum yana bukatan irin wannan rarrashin ba wai wani abu bane dadadawa ne wannan baka da tayi a lokacin da kake bukata yana da muhimmanci saboda akwai lokacin da zaka je kana neman abu kafi karfin abun a wajen wani amma ka rasa to lokacin da ka samu to wanda ya baka din nan ba sai lalle mace ba ko namiji ne duk dai wanda ya baka abokin aiki ne abokiyar aiki ne duk wanda kaga ya dauki aron kudi ya baka to ka kai ne to kuma kai ka tabbatar da kai iya kokarin ka cika alƙawari in kuma ya gagara kai kikkiawan bayani yanda za a gamsu ba wai yau ka karba gobe ka karba har ka kure mutum ku fara wasan buya ba to ina fata dai da mu da ku mata duk zamu san yanda zamu yi mu rike amana zamantakewa tsakanin mu dan zaman aure ba yaudara a ciki keke da keke ake yi ki fadi gaskiya an fadi gaskiya saboda mu gina goben mu ne yawa ƴaƴan mu su ma su dauki wani darasin da zai zama abu da za su gino akai dan ayi alfahari da su a cikin al'umma har ranar gobe kiyama to masu sauraro a nan za mu ja labulan shinin tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu yanzu kan a madadin ɗaukacin abokan aiki na naku dan Muhammad baban Muhammad jikan Sha'ibu.

ana tare ne da sashin Hausa na gidan rediyon Bona FM da ke kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati da ke unguwar Ikeja. Tare fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu.

an gaida Musa MGG Shawa kenan daga nan sashin Hausa na gidan Radio Bound FM da ke kan mita 92.9 tare fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu a wannan lokaci yanzu lokaci ne da zamu leka dakin mu na labarai sai in ce ayi sauraro lafiya.

0: da barin da ya jami banka shi wannan labarin da ake baba ta wani ne dabba to gaskiya wani musamman ma ni bai bani mamaki ba matakiya na kallo a kan mutum ya mu saboda waɗannan mutane da haka ni ba da irin for life ita zo ma da mutum ka ce tafi ma ka ta ka kwalle abin da ka saka shi kamin shi ka kwalle wanda bai san komai ba ma ka ta ne siyasa na wanda ka kwalle na ba su ne ba ku ne ni gare shi ka kwalle ni wannan ma ka da haka wallahi ni su ne ku tinda zo a kan mutum ya ku na kai mu ha cikin ku suke sa shi wallahi suna tura tura ne cikin ku wallahi suke sa suna tura ne
1: subhanallah da kwarai da gaske hello hello hello hello na'am
0: hello
1: na'am na'am hello hello abu da radio ina zaka ji mu da godiya Allah sarki mun gode ba jin ka sosai hallo wa alaikum assalam wa ke magana Naam.
0: Dokani ma na na da lokaci yanda aka yi jani jan na wallahi.
1: Naam.
0: Gaskiya ba mu sa don shi wallahi. Allah ya yi musu sadan.
1: To mun gode kware da gaske da yake labari ɗaya ne duk ya ja hankalinku. Bari mu ban kwana da ku a nan akwai labarai da ya na kasan waje mutane sama da 1000 sun tafi gudun hijira. Sama da 300 sun je sun bar kasar a can jihar Rivers an kona magunguna da suke da nasaba da ko kuma za su iya jawo mana matsaloli a rayuwarmu idan aka bar mutane suka sha waɗannan magunguna sannan wata mata da ƴaƴanta guda 4 sun mutu a wani gobara a jihar Bauchi an kama ƴan daba a yayin gudanar da zaben cike gurbi duk ba wanda ya magana a ciki jihar Gombe an yi zabe lami lafiya jihar Kano an ce an takaita zirga-zirgan ababen hawa an sani mutuwan wayannan mutane abun tausayi ne abun jimami ne abun tausayawa ne musamman yadda aka ce an tsare su a wani wurin da babu isasshen iska a wani wurin da suke neman ruwan sha ma babu ya kai mu wasu su har suna shan fitsarin su dan dai su kai su tsira wasu kuma sun yi zargin cewa daga cikin wanda suka tsira ma sun ce an fesa musu wani abu mai zafi ko mai radadi kafin a shigar da su wasu kuma sun ce a ciki ne a gashi nan dai to yanzu dai abun da yake da muhimmanci shine sai dai mu musu fatan Allah ya ji kansu su kuma ƴan uwansu Allah ya bada hakurin wannan babban rashi dadin dada gaban kasa ya bada umarnin dakatar da wasu mutane da dama daga cikin waɗannan jami'ai bayan haka kuma ya ce a tabbatar da an yi bincike don gano musabbabin wannan lamari domin gwamnan jihar ta Neja ya ba da tabbacin cewa mutanen da ma aka tsare su mutane 67 amma daga ciki mutane 37 suka riga mu gidan gaskiya to abun tambaya a nan mutane 67 din gaba ɗaya aka cinkusa su a wuri guda ko kuma an rarraba su ne su gashi nan dai kawai masu raro na barku lafiya kafin shirinmu na gaba bari mu dan shakata ni man dan more.

0: Masana wa assalamu alaikum barkanku da waraka kuma barkanku da saki kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin abokin hira daga nan sashin Hausa na gidan radio Bound FM dake kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati dake unguwar Ikeja sunana Kabiru Muhammad Shaibu jagoran shirin kamar yanda aka saba kuma ina da tambayoyi guda 10 ina fata za ku bani hadin kai kamar yanda muka samu ranar Laraba inda muka amshe su gaba daya dan masu sauki ne ina gani to lambar da za a same mu idan kun shirya sai ku dauki lambar saboda ku kira lambar ita ce 081 6 9 7 6 2 5 kafin mu shiga shirin tsundum wasu ku suna ba ni mamaki da abu guda kusan uku ka dauki lamba an ce maka na shiri ne ko na tashar gidan radio sai ka kira mutum karfe 1 ko karfe 3 ko karfe 4 abun takaicin ma idan mutum ya dauki lamba zai ansa maka sai ka katse kana dan musulmi kana dan arewa wani tarbiya ka samu wani irin tunani kake yi shi wanda ka kira shin nan kana ganin ba mutum bane alal misali a ce kaman 12 ko karfe 1 ka kira mutum ya daure ya dauka kuma ya katse menene ma zaka ga mutum karfe 1 da ba zaka ga masa batun da safi har abun nan daya kenan na biyu kuma wasu sai ka dauka sai su maka wani yare daban wanda ba Hausa ba lokacin da kake daukan wayar ne ya kamata ka san wani lamba ne kake dauka sai ka ji wani yana ce maka yana son ledan ruwa leda kaza wani biredi wani kasuwa kaza da shauransu da Allah wanda ya dauki lamba ya san irin yanda zai aje lamba kuma shi yasa kuwa ga dewa in kun kira ba a dagawa koda kana da abin da zaka faɗa mai muhimmanci ba za a daga ba saboda wasu baragurbi sun bata lamari ina fata mun faɗa yafi shekaru da yawa an faɗa in baka da abin faɗa me ne kiran lamba musamman ma cikin dare karfe 12 karfe 1 karfe 2 karfe 3 kawai kaman wani mai iska in ka tashi kawai barin ji wayannan mutane suna farke ne ko me ni abin yana ban babaki da Allah da Annabi ku taimaka ku tausaya mana yanzu dai kun ga mutum ɗaya ne yake aikin nan tun daga farkon bude tasha har yanzu ko surutun da nake aikwa tausaya mu tun ranan ba ku sani ba fa ayyukan fa da yawa ga group su ma da nasu irin matsalolin an ce kar ku yi kaza kun je kuna yin kaza an yi kai to to bari mu fara ina da tambayoyi guda 10 na rage ne ina da matsala dai da wasu shine na fara surutu rage kasan yaya ne nace 081 6 9 7 6 2 5 alo wa alaikum assalam wa ke magana daga ina ta faka muna jinka muna da guda 10
1: ta biyu muna za a samu insha Allah
0: da na rintsa ido na da na rintsa ido na ai dole ka bude ba haka ba ne zabi wata lambar ta nawa bashin lacen kwarai dole ya shanu to ba haka ba ne Hello. Hello. Hello. Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina?
1: Kana magana da Abdullahi kuma sai ka sango
0: wata. To sango wata, muna jin ka. Tambaya ta nawa?
1: Baban nan ba ta biyu.
0: Ta biyu?
1: Ta ta biyu ba.
0: Da narin sai ido.
1: Ba ga kan makanta ba.
0: Haka yake. Muna godiya kwarai da ya mata kwaf daya. Da narin sai ido. An ga kin makanta ba haba Hausawa da narin sai ido ban ga kin makanta ba ina godiya kwarai da gaske Allah sa ya dore na'am na'am na'am eh
1: barka da yini
0: yawa
1: ya aiki ya jama'a
0: da godiya
1: ana sauraron Musa daga Agege
0: to Agege muna jin ka Musa Agege Musa kallamu baban Fatima
1: yau dai na samu shiga
0: kai muna taya ka murna mutanen Agege
1: wallahi yau dai na samu shiga
0: to masha Allah muna da tambayoyi guda 10
1: to malaka wai ni dai zina muku kwata alƙairi Allah ya taimaka wa da dai shiri na gaba insha Allah
0: mun gode kwarai da gaske na'am
1: barka da waraka
0: yawa
1: hakula da
0: kallo muna kai kai wannan dogon gaisuwa ne yake hello
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
1: kana magana da malam bashir daga bagodo este
0: malam bashir bagodo este muna jin ka
1: ya aiki
0: muna kai
1: wani zuwa a rayuwar da duniya akwai wanda bai aje ba zai ta mu kamo ne dan adam ba akan naira 8000
0: a wuce wancan lokacin yanzu muna cikin abokin hira ne har su tambaye yake yi guda 10 muke da su
1: ko guda ba an saba
0: eh
1: to mutai guda guda gaba mutai mutai da wani abin
0: ah ka zaba muna jiran ka
1: ba ni kai ka kai mutai har kai yayi ba wani shi yayi
0: a baka barin baka ta 10 mai sauki tuwalle
1: tuwalle
0: eh eh tabiat mun geda haba wannan gara basa ne mun geda kawai kare samun taken mun geda mun geda geda kai haba kai kuwa kai to saurara zaka ji ansa wa alaikum assalam labiya kalo wallahi ba jin ka sai dai ka saki kira wannan kuma ya bude mana radio hello labiya kalo muna kai
1: kace man gida
0: a wa yake magana
1: to a tambaye da nake zan ba da amsa
0: eh to saka ga mana sunan ka ba ai sai a san waye an sa tambayar ko sunan ka
1: dole na san jiya da kai na kwata
0: to buge mana ita ne galaba sannan
1: eh da ba ka ba
0: har kai ke
1: a kace da
0: eh okay okay hello wayo ya ne kuma abun naku ne kan sai ku kira kuma ku bude radio ba dadi ayyo wa alaikum assalam wa ke magana daga ina to muna jin ka
1: na man gidan nan zan nake zuwa ba
0: to zabge mana man gidan nan muna jin ka
1: man gida ba ka bari
0: haka yake wani ya riga ka amma mun gode kwarai da gaske
1: to madalla
0: masha Allah hello
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina?
1: Kana magana da Ahmad daga nan Jigayo.
0: To muna jin ka Ahmad, wace lamba zaka amsa mana?
1: An amsa tambaya ta goma.
0: Ta amsa a tuwon le ba?
1: Eh,
0: yawa, tuwon le, tuwon le. Da mu je.
1: Tuwon nan ne ziki duka soka.
0: Ha kai ce. Tuwon ne jiki duka tsoka.
1: Aina je a kasa na fito bari in yi kokari in samu layi ne.
0: A kai yake tuwon ne jiki duk tsoka ba.
1: Wannan gaskiya ne.
0: Allah sauki mun zo ne. Ina
1: hello.
0: Hello,
1: assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, ake magana daga ina? To Kabiru ta kwara sangota, muna jinka.
2: Ya aiki ya gida.
0: Alhamdulillah.
2: An dan ya an amsa tambayar na ta manje ta.
0: Menene amsar ka?
2: Manje da baka fadi.
0: Haka yake an amsa mutane biyu sun amsa, zaka amsa wata tambaya?
2: To a bani tattara.
0: Tattara? Kai, wannan ma gara ba sa ce wallahi. Hadari, hadari.
2: Hadari.
0: Eh, ko hadari ne kuke kiran sa? Kai, haba kai kuwa, muna godiya to. Hello.
1: Hello.
0: Na'am.
1: Na'am.
0: Lafiya.
1: Hello.
0: Ah?
1: Na'am.
0: Lafiya. Asha ta kare a ina wuni. Hello. To. Wa alaikum assalam.
3: Amuna lafiya ya aiki.
0: Gashi muna kai.
3: To, ina ta tambaya, a wani tambaya tana magana da mama Hamza ne daga nan.
0: To ai kuwa na ji Hamza ma zai ansa tambaya. Lamba ta nawa?
3: Ai kuwa dai.
0: Lamba ta nawa?
3: Ta shida.
0: Ta shida. Ruwan dare ya taso. Ruwan dare ya taso. To zabi wata lambar.
3: To a bani ta biyar.
0: Ta biyar?
3: Eh.
0: Ah, ta biyar man gyada.
3: Man gyada ba ta ba.
0: Haka ne mutane da yawa sun rasa. Mun gode kwarai da gaske. Masha Allah. Hello.
4: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina?
4: Mama Aisha ce.
0: To, Mama Aisha garkuwan tashar Borno FM, ga matan tashar Borno FM.
4: Ai to ya ina goje, sanni da kokari, sanni da haihu.
0: Masha Allah, to wace lamba zaki aka?
4: Nan ne ka ce garku, me ka faɗa na tsara?
0: Hadari.
4: Hadari manufan duniya ba?
0: Ah, zabi wata lambar, ba haka nake so in ji ba.
4: Eh,
0: zabi wata lambar.
4: To aban na hudu.
0: Na hudu?
4: Eh.
0: Da fil ya can kwarai.
4: Eh?
0: Da fil ya can kwarai.
4: Da fil ya can kwarai.
0: Eh.
4: Ba ya rasa nono ruga.
0: Ha. Akwai fulanin da ba sa kiwo. Ko da yake fa gaskiyan ki ne, amma dai ba haka nake nema ba.
4: Ba ya rasa nono riga. Okay.
0: Eh, mun gode kwarai da gaske.
4: Okay,
0: ya tashi lafiya. Masha Allah.
4: Akan masu karban lamba suna kiran ka tsakiya dare, in ka kiran kawai ka ka dauka haji Kabiru. Ka san wasu suna karban lamba ne ba dan su yi tambayan kirki ba. Baka ga inda muke fama da su ba a group na sabon shirin
0: abokin. Ai shirin ku nan dole nan soke shi, saboda jiya wallahi na je zan hada shirin, na ji shirme yake kawai na hakura.
4: Baka gani ba?
0: Wallahi na ce kai na gaji.
4: Ga hotuna, ita turo hotuna ba ma'ana, kuma an riga an faɗa an ce ga abin da ake so.
0: Wallahi na gaji.
4: Ko ba in yi magana, in yi magana ne sai a ce za a gyara, amma kamar ba abin.
0: Wallahi na gaji, wallahi na gaji, wallahi jiya hana.
4: Wallahi
0: jiya
4: abin da yasa aka gode ga na surutu can.
0: Wallahi
4: sun isu
0: jiya na je wallahi zan hada shirin akan yau zan saka kawai da
4: niji kike ana yi mana shiri ga shirin haron sayen nan shi ma kawai mutane dai kawai
0: wallahi naji kai na dai ciwo kawai na je
4: kokarin ka amma su gani
0: to muna godiya
4: wannan ne suke baka mana sha'ani
0: yanzu ka aikin gama na gode kwarai da gaske na koma yawa madalla yawa wallahi naje zan hada shirin kawai naga kai na zai ci wani hakuri nace kai gashi nayi wani aikin hallo wa alaikum assalam wace magana daga ina to wace lamba zaka ansa mana ta tara hagari haba hadari sa gaban ka inda kake so na gode maka ka je ka sha ruwa ka kwanta ka ci gaba da sauraron mu da Allah masha Allah to kun ji ko ni wallahi na dauka wannan abu gara basa ne ma hadari sa gaban ka inda kake so ana take mawaka suna zuga masu kudi dan su musu kyauta hallo
5: assalamu
0: alaikum wa alaikum assalam wake magana daga ina
5: kana magana da Muhammad Zarki dan jiga da ke garin Umma
0: yawa muna jin ka lamba ta nawa
5: lambar adari da nake so a
0: fa to ba fada mana
5: adari sakaban ka inda kake so
0: haka yake wani ya ansa muna godiya zaka zabo ta lambar
5: eh abin lamba ta 6
0: lamba ta 6 ruwan dare ya taso ruwan dare ya taso lamba ta 7 Allah ya raya hello na'am lamba ta 4 dubba hillacin kore
5: kamar lamba ta 4
0: kamar randa tambayar kenan kamar randa
5: ba ta kuri dia ba
0: eh ana faɗa haka amma yau ba haka nake so ba wato wani lokaci mutum ya sa abin ba kawai bace mara yake yi hello na'am na'am
5: tambaya ta launi
0: laya tambaya ta nawa ta nawa uku kamar randa kamar randa to zabi wata lambar mana ai ba matsala tabiat an ansa tabiat an ansa tabiat muna godiya wallahi Allah kai aikin ka mutum ya kira ka karfe 2
5: hello
0: Naam. Muna kai. To. Hello.
5: Hello.
0: Naam.
5: Murda muna yana ga yayi.
0: Ah muna kai.
5: Lamba ta 3.
0: Lamba ta 3 kamar randa.
5: Wada.
0: Randa kamar randan shan ruwa. To. Zabi wata ruwan dare ya taso bai sauka inda ake so ba ba haka ba ne muna godiya hello wa alaikum salam wake magana daga ina To Murtala muna jin ka lamba ta nawa
5: abani lamba ta 7
0: Allah ya raya
5: sai hana mutuwa
0: kai ma kai magana amma ba haka nake nema ba yau zabi wata lambar
6: to abani
0: ta biyu da na rintsa ido na
6: da na rintsa ido na da na gaba amfanin makafta
0: haka ne dama wani ya ansa mun gode kwarai da gaske yawa masha Allah na'am wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
7: yana magana da Salisu daga
0: Matuwa to muna jin ka Matuwa
7: lamba ta hudu ba
0: lamba ta hudu duk da fillacin kwarai
7: ba raba ido fantasy
0: ha kai yake
7: yawa
0: ha kai yake ha kai yake ba kukuwa ai ko ba nono a rugade ba fillacin kwarai ka ganshi da sanda a gari banda irin Lagos ba amma muna godiya kwarai da gaske duk ba fillacin kwarai ka ganshi da sanda ko ya rike sanda duk ɗaya ne duk dai abinda ake so a ji sandan a ciki hallo
7: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
7: magana da Kabiru daga Akwonjo
0: a kabirin akwanjo ga kabirin bon fm jamuje lamba ta shida ruwan dare ya taso ba haka nake so in ji ba zabe wata lambar hallo ka gani wannan ya bude mana radio Na'am. Wa alaikum assalam.
7: Hello?
0: Ah, wai ni ko ba kwa jina ne kan jama'a? Wai ana jina kuwa? Ko ba jin murya na ne ban daga murya ne? Abin yana ban mamaki. Hello.
8: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum assalam.
8: Masha Allah, sunana Yusuf daga Ikeja.
0: Yusuf na Ikeja makwabci, na'am.
8: Yawwa, abin lamba ta shida nan.
0: Lamba ta shida ruwan dare ya taso.
8: Yawwa, ruwan dare ya taso ya gama duniya.
0: Ruwan dare gama duniya ake cewa ba
8: in. Yawwa, ruwan dare gama duniya.
0: Eh, amma ba haka muke nema ba yau fa. Ina gyara maka ne. Yawwa, madalla.
8: Masha
0: Allah, ina godiya da su.
8: Madalla, yawwa. Hello.
0: Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina? To babiana is good rega na muna jin ka Allah san
7: magana na daktar radio ne ko a lokacin ya rantsa ce lokacin da za a ba da lamba ne ya rantsa ce mutum ya tsaya ya fice abin ne yake fada ko kuma me ne yake ci ga wannan
0: Allah sarki. Wallahi haka dai to Allah ya kara mana hakuri muna godiya. Masha Allah. Ai ya kamata in ban kwana da ku in je in dan sha ruwan huta. Wa alaikum assalam wa ke magana daga ina? Umar Lekbo. Muna jin ka. Lamba ta shida ruwan dare ya taso.
7: Ruwan dare ne ga duniya.
0: Eh?
7: Ruwan dare ne ga duniya.
0: Ba haka bane. Abi amin. Na'am. Hello. Hello. Wa alaikum assalam wa ke magana daga ina?
8: Kana tare ba babu Fatima.
0: Na'am.
8: Lamba da wani ga to. Ana jina.
0: Ina jin ka.
8: Lamba ta goma.
0: Lamba ta goma tuwalle. To, zabo ta lamba ai kai ka zabi ta goma.
8: Dai.
0: Dai. wuya daɗi wuya daɗi abin nufi wuya da daɗi
5: to neman mara daɗi
0: ina baka misali na ce duk wuya duk daɗi abin da ake nufi kenan shine aka ce wuya daɗi na'am to zabi wata lambar na godiya na'am wa alaikum salam wake magana daga ina
9: an daga wani dawo
0: kin tafiya dawowa da wanne ka taho lamba ta no da an sama
9: na tike ke dan kudanin na
0: eh to fada mana ansar
9: baya da saukar ke ni
0: ha ba haka bane Eh lalle sai inda kuke sani aliga ma ansa wallahi. Ugo da kware da gaskiya ai ba lalle sai inda ka sani bane bala. Ah masararo anan zamu jalabulan shirin namu ne tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu yanzu ka madadin dokacin abokan aiki na musamman injiniya na Olumide dai naku dan Muhammad baban Muhammad Jikan Shaibu nake fata za a tare mu mako bai zuwa. Bukasar ce cikin koshin lafiya.

0: ba jaba eniyan oniku kan won ti so fun atele pe oda pe oda won ti so fun atele pe oda
1: o ti de wa lo ase bayi si mi si
0: o lo se owo lo ra saye sa o de ti mo yin lara
1: olomo ara le mi ati olomo lara nu imi
0: oni kaluku fenu ekorin
1: ni e wa lo ase nu si mi bayi to se bayi si mi si
0: seyin mo nonu si eje nonu mi si mike
1: o beta ko nonu so do bu mighty
0: olumighty nonu mi si olumighty o jeju mi
1: o jeju e o ti ra yewo na gboju e kale ni abo fori pa abo
0: fori no ngba to ro mo
1: to fi le se nje
0: o ro mo
1: ke se e bi tomo yen ri bo na ma fi le se bi 30 minutes lo fi nfe abi kini ke bi 30 minutes lo fi nfe
0: olohun o je
1: ba e wa ro se ko to ba le lomi ko ma wo ke oke yen ti ko ju ke yo ma wo lo bo na gbo mo yen fresh ni o tosh ni yato si wo to je pe after one ebude de ati ko ri gbogbo bi ti bi 30 gbo mi 30 wo o ko agbara lo ti e o wa pa wa monu mai ti o o ma ti o mo kokon pe o ebude de ati ko ri gbogbo bi ti bi 30 gbo mi 30 wo bi e to ba wo wa ni le bi kan o si gbo wa kete kete ni le bi kan be ni ile ise 92.9 bond fm to wa ni number 1 re adekunle fajuwi be ni be no tin gbo wa kete kete sugbo te ba fe wo mi te fe wo gbogbo ara ti mo nda e ma pade mi lori ti Facebook at the same time ya tun ma pade mi lori TikTok aje olaide olohun oje abi keri olaide olohun oje bo se wa niyan e ba ti re sha click keke ma tele mi gbogbo ele ma ma ri e ku dede asiko yi lekan si mu ki gbogbo eyin ti ma n ki o mo ki oba mo ki joy mo ki gbogbo eyin kabiyesi te n gbo mi ni dede asiko yi patapata porongodo mo ki yin o ade ape lori bata ape lese iru kere adio kini olori asise bipe o mo dupe fun yin o bakan na mo dupe lowo gbogbo eyin baale te n gbo mi dede asiko yi kare o le o ni sise o ni silu dari o mo ki gbogbo eyin baale na te n gbo mi o te fi soko lori re ayawo yin eledumare o ni je ko baje
0: amen
1: yato se wo nje ti o ba si yen wo
0: ebi omo yin sa ki na to ye gbe
1: ni bakan na
0: ki so de
1: bakan na mo tun ki gbogbo eyin iya loja mo ki gbogbo eyin iya laje mo ki gbogbo eyin iya loja patapata mo ki gbogbo eyin iya laje mo ki gbogbo eyin iya lode eyin iya to je pe gba ti iya mi bi mi tan te pon mi te foja mu mi te ni ni jabo ini jo mi loju lodo yin o mo ni wa yin ti eyin na ni wowo ti eni wo mo ti eni wa lafi ara ti ati gbogbo eyin te n gbo mi ni le mo ki yin o mo dupe lowo yin o to ye pe ta bayi ti e ti ide gan e ma ma pe wa ni ife te ni fi teni si awa omo yin lagbara olorun ife yin o na ni baje bakan na ife te ni si le ise 92.9 bond fm ife na ni baje o be ni a ba so pe awa na lati de awa ko olorun ba ni
0: be
1: ni so fe ati olaide olorun o je to lako kenu o loruko mi malemi lakan keko mo pon ese ma gbo ti ko yo ma gbojo ku pe ni ilu emi labaji nlo lo olokun ni o le se ake ku yo mo so lo nbatan jokoto ni ko ajifa igba ta baba mi orifa je mo ni ku won wa ku pelebe emi lo ma gunyan ku pa fa le joku pa oju nta le joju ti yan ni do itiju yen po mo ni tiju olohun mo ese wa ri bi ti mo ti mu tiju yen ni
0: omo so lo nbatan ebi omo yin se ki na to
1: yi ni
0: le aki so de
1: eyan ko lo binu binu
0: ko lo so won omo ku jera omo won pagida so gidi yan omo agbo mo ti oje omo agbo sese fayale omo agba ikule mo yodu to wu koju mo tun mo eri popo nle o wa nle be ni olohun oje eri pori ki eya to sira won emi ni eko la won
1: gba ta wa le ton na e ku de asi ke gbogbo eyin ti wa ani wa yin ti e se adupe o e se ani jora wa loju ni odo yin o a tun ti de na niyan ba se ma n de niyan lati ago mẹrin abo sago marun ba se ma n se niyan nijo saturday saturday ni ise 92.9 bond fm a ma ti bẹrẹ nsi ni o ma ti se die o ma ti le lọdun kan boya yin sese wa n se n gbo wa fakoko òun ló jẹ ká sọ wípé bá ṣe máa ń ṣe ni mo kí gbogbo ẹyin ìyá mi bá rẹjá kọkọ gbé látòkè bí ṣe máa ń gbé ìyá mi ìyá mẹta wúrọlá adénìkẹ adégòkè ẹ má bínú pé mo rí yín lóye mo pè yín lórúkọ o orúkọ náà fi ń pọ baládé ẹ kú dédé àsìkò yìí ìyá mi ẹ ní dáhùn bákan náà mo kí ọgá wa níyà yín mr gbẹngà fatilé gbẹdúpẹ lọwọ yín o ojú òní tì yín o ọ̀gá dáadáa ni ọ̀gá wa wàhálà ẹ̀ ọ̀gá dáadáa ni wọ́n ọ̀gá tó ṣe rí ni bákan náà mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ túnjú ọlálékẹ Benny, a good day as you yoga, can you nice weekend? Back on our Lua, Gunaki, eh? Check is up a young girl, mommy, a good day as you ma. Back on Mutupelo, Bissola Balogun, a good day as you could. I spoke by Arash, I told you, Direction 92.9 Bond FM. I spoke only against your mamma, Munino Coco, no way, oh, my dad, go, bow engineer, go, bow security, go, one let or no talk. Aiti e ba gba koko nu wele yibo de fe wallahi e ye mistake ka bi ki so pe miss nkan ni tori te ba ngbo orisirisi le ba ba gbo lenu baba ibadan e ba ti e fe gbadun e gbo ti tuju olale ko awon position meji ona kan na ti lo pa won po ibadan igbe kan na ma gba eh olon ba mi sanu awon mejeji awon to mu koko dunu olon je pon fo wa ani wa won ti o eh ko to di pe a ma so nkan ti abawa je ka lo soke lorun.

0: no la ma gara dan wo ba la ki ku ni osun gan sin yin na le lo fe oko mi yin na tun da le jo nbe yin ni n ba so fun ore mi o ore mi ba ni kilode ti o se ni fun ni ofin se bo ni ya le se bo lo wa loko e bo lo wa fopo e ebi de je ko ye pe ti ya le ba wa nle ti oko fe yawo le oko wa ni o so koko yen
1: eyin ara le se n gboro o
0: oko wa ni
1: in to ten mo la taro tinu de ndarun mi
0: kini ni nu darun e fun oko wa ni
1: o gbadọ te lo fin
0: o fi le be pele
1: oju wa foko loko
0: o ba ye pe o nse normal o nse bo se to o nse gbogbo nkan to normal
1: ba o
0: se apo e o ma le so pe o ma fe yawo le
1: o se normal
0: o se na se fe yawo le
1: ah o se normal olohun o je
0: o so ko wa ohun lo ni kan e ohun lo ni kan e
1: ohun ka lo ni kan e
0: okay won jo ni ni
1: won jo ni
0: okay
1: oko e ni
0: o se ma so fun o ma je to o da mo gbo e
1: ofin ni afi jo ti ya le yen to ba wo pe je kin ya e ko sun pelu e le ni
0: ni to so igi temi na fun ni to so igi fun to so igi oro birin yen na fun a ma so pe o ma ya ti lo jo ya ko si ya ko ko bi koko
1: ofin gbadọ wa
0: ajo loko ni ajo loko ni o ti so won jo ni ni won jo loko ni
1: ojo loko
0: won jo ni ni
1: won jo ni
0: eyan ara ile egbo to ti to ba wo mi o ki wo re mi
1: 081 35 81 1 6 081. Hello. Oruko ye ati bo le tin pe wa o.
2: Oruko ni simple lati
1: simple lati egbe.
0: Egbe
1: egbe
0: egbe
2: mi
0: ko
2: se egbe mi ko se cloud coach.
0: Okay.
2: O da.
0: Alai.
2: Jẹjiri o ya ya we ke lo na ko lowo yi. Oru na ko. Ya leke ya lo de de pase fun ni a ojo na ko ni.
1: Ojo lo ko.
2: Ojo lo ko ni nbe kere ni lowo ti lowo mo de ni oko ko o na se wa lowo e. Ni mo ba ni ya le le pase fun.
1: Simple. Simple.
2: Ya
1: meta ni yawo yan re.
2: O de yawo kan ni mo fe.
1: Eh. E ma ba wa bo.
0: O le le to fe fun si bi to fe fe meta.
1: E ma lo le o. Hello.
0: Hello Melosa. E pa le.
2: Very sorry to come ni lati Akeso Igodo.
0: E ku dede asiko yi Uncle Felix.
2: E se ri koko re ti so yen. Ti okunrin ba ni fe yawo e ko ni fe yawo le. O le ma o le ma o le ma sawo ta o. Bo to wa ti le pin ti. O ti gba pe ko yi fe yen o do ma pin lo ni.
0: Ah eh.
2: O ya gba polo ko ma pase fun yawo gegere o.
0: Mm.
2: Ti o ba fe le re ko le.
0: Eh.
2: E so ya mo pe se nkan tutu ma jawo pin lo ju.
0: Eh, atogo mo ko ni duro fun yi. No boy yawo lo ma. At least glad I'm yours there.
1: Mr. Felix.
0: Mr. Felix, mo like yi jare.
1: Mr. Felix.
2: Ha?
1: Melo ni yawo yin.
2: Eyo ka, elu mi o pe.
1: Eyo ko. E mura si, e ma lo le lale yi o.
2: Meri meri, meri meri, no, ajo meri meri.
0: E se jare Mr. Felix. Ah ah. A se gbogbo la ti poju. Eh, ibi ka ba je ko sile, ibi ta ba de.
1: Opo, hello. E ka so. Ana lo to e kro le o. Oruko ye ati bo le tin pe wa.
0: E ku de da si ko.
2: Awon meje ji won jo ni opo ni o.
0: You see? Ah.
2: Yo ba ta ke pe opo yo, ke popo yi o fe.
0: Ko yo fe o so igi o.
1: Mr. Moru.
0: Mhm.
1: Eyan si so ra ni yin ni abile pa.
0: Slender ni. Parejo olowo ni Mr. Moru fun.
1: Kile so?
2: Eyan
1: slender ni.
0: Eh. So ba fun yin ni to so ra ni.
1: E ready lati fe logun te ma fi so ra leke.
0: O le bere si ni form sile. O le bere si ni sa. Ibi to ba ri si re. Ibi ilu ko basketball ni ile. Iwo.
1: Hold on.
0: Oko ba fe for about 20 years.
1: Okay.
0: Oh, I fell up. Toya she wa fe yawo won jo ni le ni.
1: Hold on. Hello. Ah, o bo la la ti korodu.
2: Ebe na lo aka yin to le be.
0: O ka mi o.
2: Ah, e ma ni suru. E ka so.
1: E ka so ma.
2: E pe.
1: Awa ni.
2: Oro to wa le yo gba giringiri. Se to ba ti mo toko ti fe yawo se ba gbo sugar ti ja.
0: To. Sugar ti ja.
2: Oni ti ati won pa se oko lo lati ati won so pe bi ba ni kiyan kan.

0: 6 8 2 1 6 8 5 9
1: Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
0: Money Ero Ibani Sorowani 08062168 59 bo se se yan were were to fi di oni yen ti se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati mara nipa tewe tegbo
1: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
0: lodo baba agba teni be loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin onte koluba ati ni di oran fun won iwo gan gbogbo badi gbogbo eyin lo ti bi wahala elomi ma nbo lo kan bo se nbere ni o ma kuru bo se nbere ni o ma je kiti o di be to ba ti ra pere kekeke tete gbera bayi
1: ma bo sodo baba agba a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
0: ero ibani soro wa 08068216859 gbogbo adugo to ba tin gbo wa bayi de te ma bo lodo baba agba lori ati ni dogun ni ati segbanse doran ni telomi ti ba polo nsanu wa to ba gbo wa gbo wo ka to se igbanse ni be se ngbo mi pa de le mechanic ni elomi e le ba soro nitori pe elomi o le nawo sagu are afi ori ko si nta ni ko ra fun nawo ti o ni se e ma fi ra yin sere agbo ara ise pataki lati toju e jade bayi jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lo le ko si se e ma so be gbogbo wa la logun ko ti e ti o logun sugbon olohun oba fe nikan si je nikan lo bọlọrun se ma ko se ti ma nbo sodo wa olohun tin gbadura ati mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba ti ra pere gbogbo yo nrin bata nbo lese re e a se nko paja paja lowo lese ati ni dogun apa oromi egbe kara oromi ati gbera gan baba ni party ya iwo le lo ogun lo ni ogun mo ni olohun bo ni ja rogun an gbe ni sugbe ni to a meri o an di magidi mo pe ka to rin olohun ni je ke ri sugbon adura la so ran ju ka gbe igbese ko to woju olohun to nbe gbogbo ona ti so kan si keji ba fi wa lagu are to nfura si tete ma bo si
1: number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
0: lodo baba agba teni be loju
1: ero ibani soro wa 08068216859 08068216859
0: etete ko le te ba ngbo lale ejide be ndaji te ba ngbo losan e ma ti je pari ke ti ma bo ke ma bo e wa fun imoran atalaye ati ona abayo lori tewe tebo ti o mu kara yin se kebe kebe sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba teni be gi loju ilu maka onisegun ibile to nfe we ati egbo so mara ilore elomi ni mato ti o toju mato eyin lo ri bi o se ri gege be na loro ara wa ara da bi mato ni ta ba gbe mato so na ta ba nlo pada bi ta ba nlo ta ba service e mo pe le ta ku joju ona odun wo ni won ti wa laye to tin je to tin mu to n gbadun to si jo toju ara eri ta ma wa soro pe bye bye le ra wa o ti wa ju do iro na ma pa ma ba so be o baba agba teni be lo gbogbo bi ti mo n de pata adura na ma se fe mi pe ya gbogbo ara lo n teni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kara ro mi ni to ba ti wa ri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju ara
1: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
0: ero ibani soro wa 08068216859 08068216859
2: baba gba teni begi loju opo lo ti nowo nowo towo ti tan kele kini imoran yin fun won lati gbera gija ki won ma bo ni ilu Ikotun tori elomi ma so pe Ikotun jina o
3: baba gba teni begi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won gbe be e kokko toju irewesi okan yin na ke gbera fine bye pe Ikotun ya lodo baba agba teni begi loju
0: kini ndo laamu kini iwo ti nawo nawo nawo lere aisa agbani lowo olohun ma je ari ogun wahala ya n lu pipipi ayin to ejo bere nle

ori egbon mi to se egbon mi dada ogbeni shino olubodun ti bondo fe mo nbe ni oluma yi ti keep it up se egbon mi te se koriya fun mi nosose egbon ni ba jore inu ade ya tokun

tun di ago mokola leyin ni iwo to mo pe nwo ko iwo to nwo yawo dakunjo sumo radio ago mokola leyin ni na ni o tun wa gbo titun o ba le o fe obirin obirin be le pe ti won o ba le o fe loko moda kunjo iwo ni ko o le gbele aye o don gbadun ara wa ni o ya yo se dagbe lai sokore lai sobirin iwo ni ko o le dale aye o n gbe

Isigaju. Yago mejo baluma ye bawo ye ba fere fe ma gbejo ko le fun fun ka di sago na tun ma tesi waju so o ba ti di ago mokola lagbo le ago ago mokola le yi na ni o wo to mo pe won ko won to won waya e tu gbo tutun le ni lagboro olorun obere ko ti pe mi obere to ni ohun kole ohun de fe to ni moto to na tu kole omo igbo e masako fukun baradi o obere yen so fun mi ni oluma ti ra be pe ohun tin wo pelu baba ko bayi na nile obere na nile ifa to fi le o mi duplex ni o

0: masagbere ebun la so ni aya lo ni o lo di mi mo ko je mi mo ijoba orun to lo ku si dede ibe yin la wa ja oni wole mo ba so pe alagbere ajade ani won pe o la jata ni ona tele ah awon eran ko kan wa to je pe ako meji o le gori won eyo kan to ba si ni na ni won ni kilode an bo si be si eyan ewa so sexual immorality di asha o ti wa di asha ti ise o ti di asha to je pe you can't let go won ti be si ori yin wo pe le control oji e you know that ti gba pe be le ri si olorun to da awon ara na ko lo da yin ni kilode eyi o le je mimo sugbon wa pastor ti o je mimo eyi gege bi okunrin atobirin e ma so pe okunrin kan o to obirin kan o to sugbon ti pastor yin ba se be gbe so ni social media ah fe pastor ti o sagbere sugbon eyi o le se ke mo se ti pastor yin ba mu si te ba gbo orun e ni pastor ikeni eyi o si le se ke mo mu abi so ba pade pastor ti eni clubhouse so para lord for da mewa fun jo keji so orun pastor to orun ti yin oto abi mo kilo eyi pada nitori pe gbogbo eni kene to ba ko lati je mimo ko ni de ilu mimo ko ni de orun mimo olorun mimo ki yo le gba won la sugbon to ba gboran si omo lenu yo so di ominira ominira re yo si daju mo be o ni oruko oluwa lati wakati ilo bere si ni ye wa rewo ye ise rewo obinira to nwa o nbe ninu jesu sugbon ki se ninu church lo wa inu igboro lo wa emi ati gboro so olorun lenu yo wo nu re emi igboro yo wo nu re o be si sere ati se fi olorun oni ni olara mo be ni kori jesu oluwa wa amen
1: Ogba agbara Olorun ti ibani isoro lawo loka olaya ore ni bologun ti nja o to le so beni kankan wa pade Jesu onise iyanu ni gbogbo ojo Monday ninu adura agbasegun mighty hand of God ni le ijo Rapture Proclaimers Evangelical Church of God Kombe ni number 31 stroke 33 Adeye First Street Lagos Abeokuta Expressway Car Wash Bus Stop Iyanu Paja ni bi Olorun o ti ma gbowo omo mi fun mi layo FA sise iyanu hello mommy 080 3282 5416 0505045488 Mighty hand of God ni gbogbo ojo Monday ma bogun re mule Jesus your follower

0: kiwa kaabo sori eto lesekese fun toni oluwa to bi loba omo baba ti nje deleke ni ni nje ti gbogbo yan ti mo si mc diga loluwa lohun tolorun wo ni pelu mi bi na ni baba wa ni oluwa baba woli olatunji talabi ti bo wa ti mo si baba woli lesekese baba woli sa gbogbo abe fe bon tolorun ni fun lati mi sa
1: se ri ni akoko yi owe yoruba ni mo ko ma fi soro Layere, ma wa lo ase Jesu le lori.
0: Yes sir.
1: Kini owe Yoruba so? Owe Yoruba wi pe? Ojo kojo ti ejo. To ba ti gbe opolo mi. Ojo na lo ndagbere faye.
0: Kusuro nbe sir.
1: Agbo mi o.
0: Yes sir.
1: Ase Olodumare re o. Gbogbo eni kani to ba tun di ogusio.
0: Loruko
1: Jesu. Leyin adua ti mo ngba fun
0: yi. Loruko Jesu.
1: Iru eda be. O ma jade laye fun.
0: Ami loruko Jesu.
1: Bo se ri ni yes
0: sir. Yes sir. Baba woli ye ku ise Oluwa na sa.
1: Owo ku se.
0: Ma woli mo ni ibere kan ti mo fe bi le lowo yin sa. Ibere na ni pe ki gan lo ma nfa to pe ti opo ba ti wa ninu ogun tabi ninu isoro kan ati gbogbo ebi o ati gbogbo ara o ati gbogbo ore koda iranse Olorun mi gan o ma jina siru eni be ki gan lo ma nfa sa
1: to ja bebe yan pa wa ninu isoro
0: be ni sa
1: wa gbagbe won ni dasimo
0: won ti e le ranti e mo rara
1: giga Oluwa
0: baba woli sa
1: ki se rara kon lo fun yin ni bere yi o
0: rara sa
1: emi meme lo fun yin ni bere yi o
0: ben
1: e ma gba mi o
0: yes sir
1: tori pe ba se bere bere yi bo ogoro niyan to gba wa ninu ile ni se ni won mi kanle tori elomiran o gba wa bayi awon bi te pa eti awon ore o ti e bere e mo
0: ben ni sir
1: beke ko deri be igba kan ri
0: be ni sir
1: igba kan wa to je pe ile re ni won ti wa jeun
0: ko siro nbe sir
1: iwa ere sai ibi to fi mi kale ibe iwa ni ibere yi bawi
0: ko siro nbe sir
1: tori ni igba kan ri gbogbo eyan lo ma wa nba o nigba ti won ba ni owo lowo
0: ko siro nbe sir
1: si wa de se fun won so many bati kan da ti se re o lo dede ma to ni owo lowo ma tabi to wo ni isoro tabi to wo nu ise tabi to je gbese to re ni kankan ma
0: si rara ma sa
1: idi to fi ri eni kankan ma ni pe eniyan ni eniyan ba je
0: eyan ipo
1: ma ma wa iwo lo ma won to pe ni eniyan tele bani bi eyan ba ni isoro oko de fi yawo sile sini isoro
0: oko to fe sile
1: bani bani bi eyan ba ni isoro iyawo de fi oko to ti toju e ando wo le ba rin ajo isoro imo
0: ati ba ti re lo
1: a fi sile se gba lai
0: agbo yin se baba woli
1: idi ni to fi je pe iwo to n gbo mi ba ti sumo Olorun anu re ma se mi o ko si eni ti o le ko eniyan sile afi
0: Olorun nikan ni duro ti ni
1: ewo Job
0: yes sir
1: ninu ewo Job ori keje ese kesa Job ni oro o ni owo awon iyawo re n gbadun awon omo re n gbadun sugbon nigba ti isoro de
0: Jesus Christ
1: ninu ewo Job ori keje ese kesa iyawo re wa ba pe se Olorun se ani ko bu Olorun ko suku
0: bu loruko ti o ti ese ti
1: to ba ti se pe bu Olorun so that ara re ba wa wa okay ni o ni lo o ni ko gbo olohun ko ku
0: ko ku da o ti mo pe leyin to ba gbo olohun iku ni
1: iku dokan
0: jesu
1: si iyawo to fe ni julo ka iyawo to so pe won le to won bari won le sun iyawo to so fun pe o yo ani supe in my team ero ni o eyan ma tanyan olohun nikan ni o kin tanyan
0: kin ton ni
1: wa gbo mi dada
0: yes sir
1: iwo to gbo mi bayi o wa ninu isoro awon bi ti party awon ore ti party
0: jina si e
1: idi ta se party ni pe won ro pe o ma ku sinu isoro
0: yi won fe ko ku sinu
1: bani won gbogbo awon ti ore lowo ninu isoro to wa bayi
0: yes sir
1: ti o ta re ba ku sinu isoro pere awon lo ma so pe o ye kara ko si fun e
0: jesu christ ko se
1: bifitin beria wa se bifitin be owo to ye ke ko fun e nigba to wa laye to be owo eto ba ri o ni ku wa le toju ara e wa ni ko fun e to ba ku ididi to se gbodo ba ko ku
0: ba ku o
1: ididi to se gbodo sun mo lohun ididi to se gbodo gbadua
0: yes sir
1: wo o so mo loku ba ni o
0: be ni sir
1: ina sai a o ni si pe loku e
0: possible sir
1: gbo mi dada
0: tete
1: o le ku sinu ogun yi
0: amen loruko
1: je aye o ma jade ninu iji yi
0: amen loruko je
1: ni fa wa ijano wo awon omo re ba se wa loju kan awon omo re o ni tese oju nu re odun ba je so fun o iroyin ayo re wo ni le mi la ro la
0: yes sir
1: ku awon omo re wa je tu asiri fo enu emi je bi an mo ba ba olorun so wa ri pe awon kan to ro pe ko se se yi
0: yes sir
1: o lo na abayo
0: yes sir
1: bani jesu ni ona abayo si gbogbo isoro teyin la koja maye o ni o ni ona o ti to ati yi iwo ni ko gbe igbese la ro la ko se ni
0: to o le ti ba nu baba wo li olorun lese kese yo baba woli sa pelu be se pe onje ni friday to koja yi mo tu gbo pe tu fe se be abi baya mi mi o wa gbe dada pe tu fe pe onje ni o ola ode
1: o biti biti onje ni mo pe ni ojo
0: friday to koja
1: friday to koja
0: o pe mi sa
1: e ma gbo mi dada
0: yes sir
1: e bi pa wa eniyan awa iranse olorun ti olorun ba gbe owo re soke aje ara awon mekunu lowo
0: wo
1: agba mi dada ijoba o le dase gbogbo etan
0: ato sa
1: awa iranse olorun ewo yodu ti mo ti gbe onje
0: ko si ronbe sa
1: o ti o ti ade wa ke tori be awon eyan o ki ri rere te eyan ba se
0: be ni
1: wo ri je sugbo ko kan wa tori pe olorun ni oluseso rere bani tori o to ti se pelu okan kan
0: yes sir
1: ti se pe boya o ni kan opukan
0: kon ninu
1: ninu olorun ma se lese to ba ti pa se kan boya o pe o je o fi se kan buruku awon omo mi yen lo ma lo si atubo te ni o le da so je yo ai
0: so pe
1: tori pe emi ni oko olorun pe ebi pa awon eyan
0: gidi gan
1: e wa wo ero bo se wa ni ojo friday sa wa gbo onje e wa gbo
0: yes
1: onje yen e ko ni o je ti pin debi kankan o se ri aro lai
0: yes sir
1: gbogbo eyin te ni lo onje pata
0: lo obirin lo modela
1: ni gbogbo e do wa la gege iju isaga
0: se
1: je bi pensimima ikotu mo se o so bi abega e wo mo ma pin onje la ro la eru ma ba gbogbo eyan pe bo ni baba lese kese ti do ti wo wo yo mo ti fenu ise ro sey ati meyi ati bire bẹẹni
0: ọdun mọkọ din ni
1: ogoji mo jẹ ma se calling day ni november 8
0: november 8
1: bẹẹni ma gbọ mi dada
0: yes sir
1: ma ti ju awon eyan o ti jubo onikaluku tori pe karara wa lọwọ
0: bẹẹni
1: mo ma pin onje la ro la agbo mẹfa ni ọrẹ ti ma pin to ba se ne mama gbe fun e to ba se ne mama gbe fun e mo tun ma wa se kankan lona ma tun ri e one on one o to ropo je isoro eye ma so fẹ pé kò sí ìṣòro tí ò ní solution lọ́dọ̀ ọlọ́run
0: yes sir
1: lọ́dọ̀ tani mo pe
0: lọ́dọ̀ ọlọ́run
1: tètè dé ní àárọ̀ la ibikíbi tó bá ti ń bọ̀ láàárọ̀ la tó bá ti dé ọgbà agége ọgbà agége sọ fún ọlọ́kàn pé chọ́ọ̀chì bàbá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló lọ nínú ojú sọlá
0: yes sir
1: lẹ́gbẹ̀ẹ́ oyinlẹ́kùn tó bá dẹ̀ jẹ́ agége pen cinema lóde agége pen cinema ibẹ̀ lóde sọ fún ọlọ́kadà pé chọ́ọ̀chì bàbá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló lọ nínú ojú sọlá lẹ́gbẹ̀ẹ́ oyinlẹ́kùn wá gbé
0: eléyìí
1: ìwọ tó fẹ́ gbọ́ àṣírí ìjìnlẹ̀ tó fẹ́ mọ bí iṣẹ́ rẹ ṣe máa dìde tó fẹ́ mọ bó ṣe máa rógbò ìgbéyàwó lò tó fẹ́ mọ àwọn tó wà nídìí ọ̀rọ̀ rẹ tó bá ti ń bọ̀ láàárọ̀ láyé mú fọ́tò ẹ̀ dání fọ́tò fọ́tò tó dáyà
0: àwòrán rẹ
1: òun ló kan máa nà síbi báyìí ó nídìí àti sọ̀rọ̀ ọlọ́run á túbẹ̀ gbé àṣírí lọ́la wá rí pé We share the so the I don't know. We are bands on the we are to bamba to man. I don't know. My bae. Teribe. I want kati wo je ro ko sele e mo ma de jade o tete de ni arola e yi to de ni onje ma pe onje for everybody ta arola
0: ipade ola e gan ni won ba ma pe ni mo tete de mo rayo mo pe leyin a n se ni awon ero ba le soro yin ni opo to je soro baba woli lese kese ba le fe bere fun onu at the church baba woli lese kese olori eto lese kese fun titi oni oruko temi o yi pada oluwa to biloba yin na ni o omo baba ti nji o delicate gbogbo eyan ti mo si mc giga loluwa alohun tolohun oni titi ba ta ti ma pada lori eto lese kese ere ni ti e ati temi lojo gbogbo

agbomola bi o sa gbogbo ifo banki yawo yi arabere fun mi layo agbara ma ku e kala e banki asipa o e kaabo sori eto igbe yawo atata lati le se bond fm 92.9 to wa ni gboro ilu eko.

kofokan bale o ba ti iriyawo fokun ara re bale o ntolorun ba ti lowo si egba orun ti towo gba ori eto yin se e ma loko e ma riyawo ti ye fokan bale ni bawo ati we to si o

wa tatale wa yi en de ban da ko fun igba koko eto yi lo npe se oko fun ni lo npe se aya fun ni ai mo yi ta ti fun oko ta ti fun yawo ti won en gbe layo atalafia lati gba na awon gbo pe afun e loko afun yawo o ti pada wa ba wa mo gbogbo gbogbo a nse leto leto ni olodun en gba fun wa bond fm arabire oluwa yenisi lati ijora badia mama ina o ye kan ti loko ti pe ti pe sugbon kokon lo n lo lura won obirin yire wa daada o de ga o fili ganga ni in fact oluwa yenisi lati ijora badia omo 47 years ni won unje ni won de nta oko odi shalansi ti pe ti pe won de ti bi omo merin Christian ni mama ye won de je omo ido ido fagboro arabe pupa o pupa o de ri rumurumu in fact omo won ba yi ragaji ni o kun odaada e ma bo abuto ni owo yi na o duro gidi ngbe won de ga won ni awon fe agbalagba okunrin to de lowo lowo to neat won ni ba je muslimi iba je christiani koko ibe ni pe age okunrin ohun ko gboro ju 50 si 65 years lo okunrin ti o de ni yawo nle ni o to ndagbe ti ko si bi momo to ma fun awon to ma fi awon lokun bale ona ni arabirin oluwa yemisi lati jora badia ni won bere fun Mr. Daudu Daudu lati orile igomu age won 62 years ni ise onisowo oja won onisowo oja ni won ise ton se elesin christiani de ni won je omo bibi ipinle ogun won le je eni ti o ni ipe ni ja oju won obi won ti bimo won ti bimo ri oke won o ti bimo ri Mr. Daudu o ti bimo ri won de ti fe yawo ri won je yan dudu to ga ni won bata ese marun ati meje won si lomi la die won ni obirin to ba je yoruba to ni se lowo ti o kin se liability ti ko de lemi ikorira to ma duro ti awon awon de sin olorun e to ma sin olorun lara won awon de toju e ni won ba ti agbara won ka Mr. Daudu lati orile igomu age won 62 years ni Mr. Lare lati Ibafo Mr. Lare Ibafo ni ipinle Ogun ojo ori won eni odun 43 ni 43 years ese Christian de sin ton se ise baker ni se ton se baba yi na ibi mo ri o bakan na won ife yawo ri won je eyan to mo ade won si ga bi won bata ese mefa ati meji won lo bere ti o so ide Yoruba lenu daada bi ti wa to je Christiani won ni bo je muslimi na awon afaramo sugbon age e ko gbodo ju 30 si 35 years lo oke won ni Christiani gan la won fe Christiani obirin to je Christiani ni awon fe age o de gbodo ju 30 si 35 years lo won ni obirin to ri firigbon awon fe o tabi to sora panpa to de nise lowo to tun ni iwa gidi to gbe ko lati lewa o na ni baba yi Mr. Larry lati Ibafo ni won ni awon fe Mr. Arakunrin Samuel Samuel lati Mushin age Samuel 29 years ni ise bricklayer ni ise to nse ko ifeyawo ri ko si bimo ri omo bibi ipinle Oyo ni o ko kin se nkan to lomi lara dabi alara sugbon o dudu o si ga ni won bata ese marun ati belenja oni ohun fe obinrin to nise lowo to mora die ferefe ti age en be laarin 25 si 28 years to de wa lati ipinle Osun tabi ipinle Ondo ipinle mejeji o na ni ogbeni Samuel lati Mushin age 29 years ni arabirin Debi lati Surulere age Debi 45 years ni o de ti bi omo meta o wa tokure ti pin lototo omo bibi ilu Abeokuta ni Debi nipinle Ogun obirin o pa ferefe ko fi be lomi lara omo e o nle lowo o de tun ni good shape o ni ohun fe okunrin to responsible to de se to ati bimo si to ba toju ohun ni o to de je christiani to ma gbe awon sile gege bi iyawo o na ni arabirin Debi ni won ni awon fe en to ma fe awon ni suloka ni won fe o arabirin Dokas lati Songwota age Dokas 54 years ni ise nurse agbebi lo nse
omo bibi ipinle ogun ni omo ijo mimo celestial deni kududu ko si pupa okay ah da beni ki mo ti fun oko mo ti fun oko e ba bi ni mo ti fun oko okay arabirin bolanle lati yaba bola lati yaba age bolanle 46 years ni eh obinrin yi o wa toko e won ojo si papo mo oni oko ohun ko gbo bukata ko nani sugbon o ti bi mo merin oja ni bolanle nta muslim de ni esin to se o mara die o si lomi lara o le okanka o de ga ni won bata ese marun ati meji o de rewa oni ohun fe okunrin ti o gbe ohun sile ti owo de le o bi momo olohun bi momo bakan na arabirin aderonke lati gbagada age yonke 39 years ni obirin yi ko iloko ri o bakan na ko bi mo ri yen ronke omo ipinle ondo ni ise ijoba de lo nse esin christian ni lesin to nse aderonke je eyan to dudu ko sora amo rewa o si ga bi won bata ese marun ati eyokun oni christian ni ohun fe lokunrin o si gboro je eni to kawe to de ni ise giri lowo ti age n be laarin 40 si 50 years ti ko ti biju omo meta lo to de je yoruba to se to ati feyawo ko to di december osu kejila ti a nwo lo kan arabirin mo reni keji lati osodi mo reni keji yi age won 57 years ni oja ni won ta won ti bi omo meta won de ni awon obi momo sugbon won ni awon nilo okunrin ti o gbe awon sile gege bi iyawo won da ni bo ba yoruba lopo na ko si won buru nbe iro okunrin lo n lo n fo obirin ba lopo iro obirin lo n te won gba sugbon won ni awon obi momo awon de fe okunrin to n dagbe ti o ni yawo nle ni o ti o ni yawo nle ti o toju awon awon de sere fun daada sugbon o gbe do toju awon o ere ba ni soro mi re lekan si 08 0 87 21 15 12 08 0 87 21 15 12 eje kin dupe lowo gbogbo isakoso ile ise bond fm patapata bakan na mo dupe lowo fun card sa to je olowo boti fun sa yi abiodun folonso o na ni olootu eto igbeyawo atata eni pe mi gbogbo bo ba se nlo ati form te ma gba to ba tin koja ago 12 gbogbo lowo ma gbo oruko mi o yi pada olumide olalere loruko temi o be se pe mi ni olumaiti omi eko ni ora lasun ora ro.

aniyawo ti wa ninu oyun ati je ati mu oni agbara lati aro sule ngba mi o le je pe omi niyawo ma fi bashiri are baya o ba le gba mo a pe awon obi e ani ejo lataaro ohun atoko ohun o ti ri nkan kan je iya pe ah o ba ma se be o ba ti pe lataaro se ko mo ma jarun je ni oju lo nti ohun se gbogbo gba lo won a ma ko bukata ohun wa ba yin awon obi iyawo aturan lowo iwon ba to ba ni won send e won tun di kuduru kuduru emi ni ma gini pomo ti nko ni atagbigbe ni won se su su su su su won tun fi ranse si ni nkan ti agbara won gbe won tesi waju ninu irin ajo aye won baba onile gan o je osimi won ti jewo ole gbogbo e sa ri dada bi ese telo omokunrin tu wa se lo ni jokan ani ngba to wo we ah iwe ri ti e yi o ti ju ti position ta n wa lo bi n ba ti e ba ise ti wo ta ba gba wo si bi ise yi ohun gan to hun fe gba e to ba ya gan ewe e gan a gba ohun kuro ko saaye o a o le gba e sise ni bi bayi.

osu omo okunrin yi o sa ri ore e lojo kan o n to gbogbo e fun ore ah o ti su ohun omo obirin lo wa nu oyun yi bi yawo se n complain o ti re won o ti so won o iya po won o le farada o be na loko na so ti e pe ah o ti so won gan anu omo obirin gan ti e n so won eh oni landlord a wa jije mi mu gan ah ore ba ni o da wo iya kan ti e fi se kan lo ohun nigba kan bo ma lo je pe ohun ni se to ohun se ohun so won pe ohun o ni di ise ni company ti won ti pe ohun boya to ba mo pe o fe o le fe sise ko won pe eni yen ti offer yen ba si wa ko won ba ah ore yo pe ah eyan buruku ni e o to te mo pe won wa se lati joy ki lo je pe won o ni se won pe ya oni company lo to o lo sibe iya duro o wo we oni well o se dada o qualify ohun ma gba e sise ise tohun de ma gba e fun o owo rogun rogun lohun ma so fun e 7 figures ni salary ati bere ile wa nibe moto wa nbe do o le je olori nibi ta wa yi o ilu Eko la ma gbe e lo bo bo se wa yi o emi ni mo ni e iwo lo ni mi e sa mo oro awon sugar mommy yen ngbo ti ri fine boy opo nkan to ba wa bo irorun lo ma ba de ni ohun like e so like mi so mommy kini so like mi moto wa ile to ma gbe wa ko si nkan kan bo ba de ri million lo soosu o da omo okunrin kuro nigba to jo soro o ni oke ohun ti gbo o lo so fore e ore ti e baja bawo lo se ma se ro nkan be iyawo e to wa nle nko ah iya e po kini ko won wa se baba onile ohun re lorun awon yi iyawo re o wa nu oyun owo hospital gan owo ogun ko si yi to hun le se nbe se bi iyawo ohun oni mo se ah pelu iya tomo obirin se wo lo fe lo so fun ni tori ti e na ni irorun ti e ohun loju ohun logun.

bo won wi se iwo yi ma fe didon ni oko ni iya atowo ati moto yin e mu ohun o le fi yawo ohun sile ile ohun o le daru obinu jade nile ya looto o lo sile oku le so fun yawo e pe nkan bayi lohun ti donwo sadede ni ya ba wole ga o lojo kan lo ba ba yawo ninu ile nile ibi to fun oko to tin gbe lo ba so oko ohun lohun wa wa o ta iya se si lewo ni oko wo je kin so koko fun e ile ibi te n gbe yi emi ni mo fun oko e moto toko e ngun emi ni mo fun ibi to tin sise emi ni mo gba sise onda mi loko e tin sise so ko mo to ma so oko bo sita iyawo bu se ku perepe oko so pe ko ri be afi wo lori ikunle jo ma binu ohun o se kini kan ni wo ko se kini kan o wo kun bi wo se ti loyun oyun iyawo na ti nga ohun na re o oyun osu meji re ni ku ohun ohun o de ni finu le isile ile ti tohun ni ohun lohun ni iyawo ni kini ko mu se iya toto bi ohun lomo iya igba lo gbele ori omo igba yi ko ohun ma fe oko yi lo ni abi ko ohun kuku fi sile pelu iya to taku ti pe aniro o ohun oni kuro nu ile yi ka won jo ma sorogun pelu iya toto bi ohun lomo ewo ni ko ohun se ko ohun ma fe lo ni abi ko won bese ohun so jijo

0: ni ele kwaji o e pe yen sa re on re lu pe e ka le sa e ka le ma ipe go o je ka ri gbe mo e ka le sa e ka le ma yes sir lati onipan era mo mi mi baba beji e ka le sa okay sir yes sir eto ni olorun ni o gba ka mu o gba ka mu ko ma ah o ti dagba iya ti dagba iya ti wo menopause boya bi bi 60 plus oyun ko de wa wole Hello, Bakamu. Ishisa. Hello, Eko Aji. Eka Alesa. Eka Alema.
1: Hello, ma.
0: Eka Alesa o. Eto ni Olorun lo nto. Lera sa. Yes, sir.
1: Hmm. Eko kata baba o. Awon baba ta ta ta ta ti ko.
0: Hmm.
1: Oke ni ta o. Oke ni ta o.
0: Okay, ba ko bere na pe.
1: Eh,
0: se mama lo ma pe ni abi yawo.
1: Mama da ko ti da ba to do ko je ti omo yo ba to re se to de ti owo wa lo mama
0: yen. Ah, a sha ile Yoruba nko. Asale Yoruba nko eyan to baba nle ko ni ya le ni Okay be respect iya na o so ni ranu She sa. Hello, Eko Aji o. Eka lesa, eka lema. Eh, ori bete. Hello, eka lesa, eka lema.
1: Eka le o.
0: Eh, rasa Eko Aji o.
1: Eh,
0: o. Oroko yo ati bi tete npe wa sa.
1: Ola wa ni lati aja yo.
0: Lati aja.
1: Eh, lati aja. Mhm. Eh, ko ma gba lo ni o.
0: Ko ma gba lo. Olorun ji ko ni yan ko ma le be ko le be o ese o oni ko ma gba lo ko ma le be ati yawo kekere ati mama toko to ni iro o fine boy o ni lo sa ma nawo lo nti e ka ma fi sara rin din e ko aje ka lesa e ka lema yes sir Ami Olorun sa.
1: Ya bi bi oro se ni e.
0: Mhm.
1: Ah. Dawo ya ko ka da ra jo. Owo ti owo ti wa, ebe ti ti wa.
0: Owo ti
1: o. O ma ti pe bodo. O pe na ni. Eh, ya ye ni dagba. Wa. Ya ye o do ti o po e.
0: Eh, ko je poko e sise fun ni.
1: Eh, o ti je fun. Ise e lo ri.
0: Ire se wo le o easy daddy mi. Ise ya no easy.
1: Ah, ise ya no ni ti ya ko to da je le ko to le ma ri se.
0: Ise se. Mm.
1: Iya wo to ni le ba ni su ro lo ma do ku ku ko ye.
0: Iya iya bi mo ri o ko se pe ko bi mo ri o.
1: Se ko to to be ku wo ko
0: e. Eh.
1: O du ku ku mo ki ya ko da bi ko ko lo ko se wo lo e.
0: To.
1: Ah,
0: ẹ ṣe bàbá mi ẹ ṣeun sir

0: da ese ese sa o da ro sa ese mo ro pe sa ka ba ki baba wa na won na wa lori ete pelu wa o ile onigbongbo la kale si ibaye awuse onigbongbo mo wo le fori ade o yan oba oluwa segun adeyemi ajasa ka bi esi sa lotun lo si let it be anything goes for money niyan iyawo si won ti ni ole be ni won ba agba ti owo titi be yo ko sowo ko si olorun da ti wo pe through the mama your husband go get money yourself go enjoy make you dey lebe hello ma eka lema o era ma kwa jima yes ma lati boma lati ojo ta e se ma mi Money fe oko mi ajo jiya na mo wa ri to lowo ma ko lo be ale ko mo lubo po ba won yoruba se ma so ni Ṣéwà ó dàárọ̀ mà ibo èmi ò jẹ́ gbàgbà kú gbà láyé mi ọ̀dọ̀ tí wọ́n ní mí kẹ̀ ìjẹsà ní èrè wọ́n ní kọ̀lẹ̀ mọ̀ ní dédìá àti méèkì owó láti bẹ̀ ṣé a lè gbé bẹ́ẹ̀ ni ká ti ẹ̀ mú owó ìyá ká pìkì rẹ̀ ṣàbí kájọ máa lẹ̀ bẹ́ẹ̀ tọ̀ wọ́n ti gbà yín lámọ̀ràn ẹ má bínú kò sákòókò fún wa máa ti kọjá àyè wa gan ka ma senu ni dede sibi ope popo lowo gbogbo eyi teyan ile ise bond fm 92.9 yo patapata gbogbo yin patapata la dupe fun la mo lore loruko awon loga loga ni ile ise bond fm loruko giwa ile ise wa ogbeni gbenga fatile ni akin pe se be se tete ti ile ise bond fm 92.9 a lo fe gbelele bayi lagbara olorun ba oni toju orun dojuku ibusun wa oni diboje lase eledumare to ba tun di ago merin idaji a ma kira wa ku ojumo ni le ise bond fm 92.9 olufunke wura wa ladisa loruko temi o daaro sa o daaro ma okonkan la o sun okonkan la o ji orun ayo o
1: I pledge to Nigeria my country to be faithful loyal and honest to serve Nigeria with all my strength, to defend our unity and uphold our honor and glory. So